a tsakanin masana tarihi masu sharhin siyasa da al'ummar Najeriya baki daya wasu na kallon sa a matsayin lokaci na dawo da da'a gaskiya rikon amana da kuma yaki da cin hanci da rashawa wasu kuwa suna ganin lokaci ne da aka tauye haƙƙin dan adam aka takaita yancin aikin jarida tare da baiwa gwamnati ikon da yayi yawa karkashin mulkin soji duk da bambancin waɗannan ra'ayoyi babu shakka shekarun mulkin sa na soji sun kasance muhimmin babi a tarihin Najeriya kuma har yanzu suna ci gaba da kasancewa darasi ga masu nazarin shugabanci siyasa da ci gaban ƙasa yayin da Najeriya ke ci gaba da alhinin rasuwar sa tare da waiwayen irin gudunmawar da ya bayar tarihin mulkin sa na soji daga shekarar 1983 zuwa 1985 zai ci gaba da kasancewa wani ginshiki mai muhimmanci a tarihin kasar

0: Kasancewar gwamnatin mulkin soja ta tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ta kai ƙarshe a ranar 27 ga watan 8 ɗin 1985. To daga wancan lokaci sai mai biyo baya wakilinmu Yakubu Haruna da Gauda na da cikakken rahoton bayan hambarar da gwamnatin ta Buhari.
1: Bayan da aka hambarar da gwamnatin janar Muhammadu Buhari a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1985 ta hanyar juyin mulkin da janar Ibrahim Badamasu Babangida ya jagoranta, Buhari ya mika mulki ba tare da wani yunkurin tunkarar juyin mulkin ba. Daga nan ne aka tsare shi na tsawon wani lokaci kafin daga bisani aka sake shi. Bayan fitowarsa daga tsare, ya koma rayuwa cikin nutsuwa, inda ya kauce wa shiga harkokin siyasa kai tsaye na tsawon wasu shekaru. Duk da cewa bai rike wani mukamin gwamnati ba a wannan lokaci, ya ci gaba da kasancewa mutum mai tasiri wanda ra'ayoyinsa kan shugabanci, gaskiya da yaƙi da cin hanci da rashawa suka ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya. A shekarar 1994 lokacin mulkin janar Sani Abacha, an naɗa Muhammadu Buhari a matsayin shugaban asusun Petroleum Trust Fund, wato PTF, wani asusu da gwamnatin tarayya ta kafa domin amfani da wani kaso na kudaden da ake samu daga ƙarin farashin man fetur wajen aiwatar da ayyukan cigaban ƙasa. Kafuwar PTF ta zo ne a wani lokaci da gwamnati ta ƙara farashin man fetur, inda aka yi alƙawarin cewa kudaden da za a samu za a mayar da su ga jama'a ta hanyar samar da muhimman ayyukan laya ƙasa. A matsayinsa na shugaban PTF, Buhari ya jagoranci gudanar da ayyukan da suka shafi gyarawa da gina hanyoyi a sassa daban-daban na ƙasar nan, samar da magunguna da kayan aiki ga asibitoci, ginawa da gyaran makarantu, samar da littattafai da kayan karatu, tallafa wa cibiyoyin bincike da kuma aiwatar da ayyukan samar da ruwan sha a yankunan karkara da birane. Haka kuma asusun ya taimaka wajen samar da kayan aikin kiwon lafiya, alluran rigakafi da tallafa wa shirye-shiryen kula da lafiyar al'umma. A lokacin gudanar da PTF, Buhari ya yi suna wajen dakewa kan gaskiya, riƙon amana da bin ƙa'idoji wajen gudanar da kudaden jama'a. Masu aiki tare da shi da dama sun bayyana cewa ya kasance mai tsananin bin doka, mai kin nuna san kai, kuma mai dagewa kan cewa duk wani aikin da za a aiwatar dole ne ya kasance bisa inganci da amfani ga jama'a. Wannan salon shugabanci ya ƙara ƙarfafa martabarsa a idon wasu 'yan Najeriya a matsayin shugaba mai gaskiya da kishin ƙasa. Sai dai kamar yadda aka saba a harkokin gwamnati, ayyukan PTF ba su rasa masu suka ba.

madalla da fatan misraro na jin dadin kasancewa tare da biyar sitwa kan mita 94.6 yanzu agogo na cewa karfe 9:30 lokaci ne kuma wanda za saurari wato shirin nan na zaben safe tare da Ibrahim Chindo dan mutanen Liman Katagum.

0: madala da fatan ka ji dadin kasancewa tare da Ibrahim Chindo da mutanen Liman Katagun wanda ya gabatar muku da shirin zaben safe sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Yanzu agogon biyar suna cewa karfe 10 lokaci ne kuma wanda za a saurari wato daga majalisin Alkurani.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahida wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum rakiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن النصر مع الصبر فإن الفرج مع الكرب. ياي وان أبو بوا أزو أنا داريا ana farin ciki. Annabi yace yana haɗe da jarrabawa mai zafi, yana haɗe da jarrabawa mai zafi. Jama'a mun fahimta?
2: Na'am.
1: Yace mishi wasbir ala ma asabaka, kai haƙuri, kai haƙuri kan duk abin da zai same ka, kar duk abin da ya same ka kar ka dawo gida, duk abin da ya same ka kara, duk abin da ya same ka a'a, yace ka zan mai juriya da haƙuri akan waɗannan ayyuka. Jama'a mun fahimta?
2: Na'am.
1: Haka zaka ji mutum in yana shan taba wai sai ce wai a bashi magani, amma malam ai jarrabawa ce.
2: Ai
1: kai baka san iskancin magabin ka bane, sai kai haƙuri ba. Ai in ka ce kai baka da haƙuri, magani da baka, wani magani da baka, a kana gani ana sha kai haƙuri, wannan shine na kai ne tsoron Allah ne. Kana gani ana abun ka danna zuciyanka ka tuna lahirar ka tafi maka duniya, wannan shine cinyewa. Saboda haka daga cikin ta'arifi na haƙuri shine yin haƙuri wajen da'a ma Allah, yin haƙuri wajen kamewa ga barin sabon Allah, haƙuri akan jarrabawa da rayuwa take zuwa da shi. Baka ji Allah da ya maganar sallah ba? Yace wa inna hala kabiratun illa ala al-khashin wasta'inu bi sabri was sala wa innaha lakabiratun kabiratun bi ma'ana thaqilatun shaqqatun illa ala al-khashin. Shi yasa idan mutum ba jarumi bane ba zai iya fita sallar asubahi ba. Allahu akbar. Idan ba annabi yace tana daga cikin sallar da suka fi nauyi akan munafiki, isha'i da asuba. Saboda haka haƙuri wajen da'a ma Allah, haƙuri kan saɓa ma Allah, duk abin da kaga ake yin nan ka tuna malam, duk abin da kai lissafi idan ka mutu zai baka matsala a kabari kai watsi da abu. Idan ka san wannan abun zai ja maka matsala a ranar tsayuwa a gaban Allah, ka fi ƙarfin zuciyar kai watsi da abu. Wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur, yace hakan yana daga cikin al'amurra manya manya waɗanda suke da daraja a wajen Allah. Ka bai da sallah, ka yi umurni da alkhairi, ka yi hani daga mummunan aiki, ka yi ka hakuri akan abin da zai same ka yace inna zalika min azmil umur al-amrani wadanda suke manya manya wajibai ne wadanda suke da nauyi Allah yace kai kokari kai galaba kai kokari kai nasara ka daure wajen kai da sallah yana ga mu dan sa ne ka daure wajen umurni da alkai ka daure wajen hani daga mummunan aiki kai hakuri kuma akan abin da zai biyo baya na cutarwa yace hakan al'amari ne babba ba karamin al'amari bane jama'a mun fahimta sai ce ni
3: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
1: ولا تصعر خدك للناس أي ولا تمل خدك للناس وجهك للناس كرك دينك كلم بنزا ومتاني كرك دينك كرك تكي كلا نقوم كي ومتاني كرك ما متاني هكا جماعة مهمة؟
4: نعم
1: wala kanta jama'a kenan yace karka haka wala tusayyir khaddaka linnas karka dinga karkata kuncinka fiskarka dagun kai wa bayin Allah karka zama haka duk yadda mutum yake a duniya karka wala kanta shi karka wala kanta mutum karka wala kanta kowa a rayuwarka karka wala kanta kowa a rayuwarka karka wala kanta wani karka wala kanta wani duk abin da ka san in ka ga yawo mutum anan bainar jama'a ka zo zarta shi karka ka karka mishi in kana so ka mai gyara ka tashi ke kun ji abin da ya ga yawo dan sa wala tusayyir khaddaka linnas karka dinga daga kai kana kauda kai kana kallon banza wa bayin Allah yace karka yi haka jama'a muna ji wala tamshi fil ardi marhan karka yi tafiya a bayan kasa da takama karka tafiya a bayan kasa da takama ka ga mishi me yasa yace mishi dana inna allaha la yuhibbu kullu muqtalin fakur Allah bai son duk wani mai takama al ikhtiyar shine ji da isa a rai
4: na'am
1: shine al ikhtiyar ji da isa mutum ya dinga jin ai su ne yan gari a ai su ne mu wai kai magana da shi ne wai da mu kake yi a ba mana a ikhtiyar kenan kana tanan yana kallon cin yana baka hannu tanan ai ko mata haka ne galibi zaka ga wata ko hulɗa za a yi ta sai an kalli zanin ta haka ne ko yawa idan an ga talaka ce to ita bata kai ayi hulɗa da ita ba wata ma in ta zo falon in ta shigo falon hajiyan ga hajiyan da kawayenta akan kujera amma ita bata isa ta zauna akan kujera ba saboda me wai saboda ita ba ta da shi to ita ta hana kanta arziki laifi ta yi ma Allah ya bar ta matalauciya ba a ma mutum haka ba a ma mutum haka ba a ma mutum haka ba a walakanta mutum laifinsa kawai don shi talaka talauci ya zama shi ne sanadiyar a walakanta shi a baka yi ma kanka adalci ba baka mishi adalci ba baka yi ma Allah adalci ba wannan tsari ne na Allah tsarin da ya ajiye wa bayi shine akwai mawadata akwai matalauta wannan tsarin kuma duniya bata isa ta kawo da shi ba har abada nahnu qasamna bainakum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah yace ni ne na karkasa arziki da hanyar rayuwa tsakanin bayi wannan tela ne wannan kafinta ne wannan kaza ne wannan kaza ne Allah yace duk ni na bada wannan tsari wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin na fifita darajar sashi akan sashi wannan kafinta ne amma sana'ar ba za ta iya rike mishi gidansa ba wannan kuma kafinta ne yana da jarin da yafi miliyan 5 haka ne ko ba haka ba wannan provision yake yi provision bai isa ya mai cefanen gidansa ba wannan provision yake yi yana da store da jarin da yafi miliyan 20 haka ne ko ba haka ba Allah ya ce duk ni nayi wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya Allah ce domin waɗansu su riki waɗansu a matsayin laborori masu aiki wani kawai an bashi lafiya ne iya aikin da sauke siminti da suga da shinkafa idan an kawo a trailer Allah ce mun bar shi a wannan matsayin ne ba don ya mana laifi ba Allah ce saboda in an zo da motar an zo da trailer na siminti a samu masu sauki mun bar waɗansu talakawa ne ba su da wadata a hannunsu Allah ya ce saboda in motar ka tayi kura a samu wanda zai wanke ma ba laifi yayi ba Allah ba karka walakanta mutum wai don bayi da shi karka walakanta mutum wai don shi bayi da shi yanzu wannan shine dalilin walakanta shi wala tusayyir khaddaka linnas malam yaji addini dadi inda wannan karatu tsakani da Allah muke yin aiki da shi da duban huta ba da duban huta ka dubi karanta zuwa malam kai da dan uwanka ka ji abu din kimar kudi ne yadda kake da mutunci da kima baka so a taba ka baka so a ci maka mutunci baka so a rena ka a walakanta ka to ka tuna wannan ma fa in ka mishi haka zai ba dariya mu idan aka kawo maka labari wane yayi gulmanka ya fadi mummunar magana akan ka hankalinka ya tashi ka ji abun ba dadi kai ma faran da ka zauna kai maganar wani in ya isa gare shi haka zai ji haka ne ko ba haka ba to yanzu in a ce za mu yi karatun mu sashi a cikin aiki ba za mu huta ba amin wala tusayyir kaddaka linnas yace ma danza karkare ni mutane karkare ni mutane karkare ni mutane wala tamshi fil ardi marhan karka dinga tafiya kana takama inna allaha la yuhibbu kullu muhtalin fakur allah bai son duk wani mai takama mai alfari kamar yadda muka faɗa al-iktiyal a kirjeki mutum yana ji susu ne al-fakr kuma shine alfahari da baki ya dinga faɗa jama'a mun fahimta yace mishi karkai haka dana karkai haka me yasa baba yace saboda Allah bai son masu wannan halin idan ka siffanta da waɗannan halaye Allah zai kika jama'a mun ji Allah bai son kadan cikin ibadur rahman الذين يمشون على الارض هونا هونا هونا المسلمون كرجل واحد النبي يشي مسلمي كما مسلم دين يدا كدانك اكوي هانو اكوي كفا كوني ده سونانسا يا سوما كوني ده سونانتا كو وتا جيرمانتا يتافي وني تو هكا النبي يشي مسلمي هكا سكي اذا اشتكى عينه ishaka kullu idan ido na ciwo duk jiki na ciwo in kai na ciwo duk jiki na ciwo hannu ba zai yi karkare dai hannun yace ya to ni in za a je gun dubawa ba ran je ni ba annabi yace tare suke tafi kafa shi ma zai fasa bukatar sa yayi rakiya kai zai yi rakiya ka hannaye yayi rakiya dukkan gangan jiki zai yi rakiya annabi ta kan sun musu duk inda ya tabu to shikenan wannan hannun ya kare wannan hannun yace to kai ka ci gaba da hidimomin ka ni ba a duk inda mara lafiya yake mai lafiyan shi ma na wajen haka ne ko ba haka ba mala haka addini ya koya mana haka addini ya koya mana haka kuma aka umurce mu yi tarbiyyar ƴaƴan mu
4: na'am
1: inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakur sai yace mishi waqasid fi mashika waghdud min sawtika
3: inna ankara al aswat la sawtun hamir
1: bayan yayi mishi bayani akan takama da alfahari kuma Allah bai son masu yin waɗannan miyagun ayyuka sai ce mishi waqasid fi mashika ka daidaita cikin tafiyarka
4: Allah ba
1: tafiya tana tsatsu tafiya ta sanin ya kamata kar ka yi tafiya gau gau gau wani kan ke cewa ne kuwa lafiya kar ka dinga tafiya cikin takama da isa yanzu Allah ke karya al'amarin mai takama yana daga cikin mutanen da ba su sha duk mutumin da zai yi alfahari a rayuwa ko ya yi takama a rayuwa bayan abinda Allah ya mai tanadi na kaskanci a ranar alkiyama to a duniya ma Allah sai ya sunkuyar da kansa a cikin kaskanci a duniya ma Allah sai ya sunkuyar da kansa a cikin kaskanci sai ce shi waka sifi mashi ka dade ta cikin tafiyarka jama'a muna fahimta nan uba ne ya ajiye da yake gaya mishi to yanzu uban ma shi ma ba haka yake ba to ya za a yi gaya wa ɗansa to kaga shi kenan kafin a ce ka tinkari ɗanka da waɗannan wa'azuzzuka kin tinkari ƴarki da waɗannan wa'azuzzuka ashe akwai buƙatar mu fara gyarawa sai mu dora su akai ko mun gaya musu kuma sun ga haka muke rayuwa abin sai ya zo mana cikin sauki abin sai ya zo mana cikin sauki idan muka saka da gaske muke so mu yi gyaran Allah zai taimake mu in muka saka da gaske muke so mu yi gyaran Allah zai taimake mu
4: na'am
1: wanda zai fi mashi ka wanda duk min sautin ka dinga rintse sautin ka kar ka dinga magana da mutane kana iyo kar ka dinga hargowa kar ka dinga hayaniya ka dinga magana irin magana na tsantsun mutane wanda suka san ya kamata jama'a muna fahimta in kana magana ka dinga magana da kimanta kanka ka dinga magana kana sassauta kanka sassauta muryanka inna ankara al-aswati da sautul hamid mafi abin kyaman sauti Allah ce shi ne sautin jaki a fara da ihu a gama da nishi hargowa hayaniya ya ce karfe haka idan wani na magana ka tsaya ka saurare shi idan ya gama ka yi magana in za ka yi magana ka yi magana gwargwadon yadda za a fahimce ka ya ce ka dinga takaita sautinka ka dinga takaita sautinka ka zama matsakaici wajen abin da za ka faɗa sautinka matsakaiciya maganarka matsakaici magana yadda za a fahimce shi jama'a mun fahimta?

kukan tarbiya da muke kullum tarbiya na baci tarbiya na baci tarbiya na baci jama'a ba ku waɗansu mutane ne suke zuwa suke bata mana tarbiyan kayanmu ba mu ne ba muke bata kayanmu da kanmu da kanmu mu ji tsoron Allah al'amuran tarbiya al'amuran lalacewan tarbiya ya kazanta mu ji tsoron Allah ba waɗansu ne za su shigo garin nan su bata mana tarbiyar mu ba mu muke bata tarbiyar mu da kanmu ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kar ka yadda tarbiyar dan wani ko yar wani ya lalace ta hannunka kar ka yadda tarbiyar dan wani ko yar wani ya lalace a sanadiyar ka kar ka yadda ka koya ma dan wani wani abun da zai bata mishi tarbiyarsa kar ka yadda ka koya ma yar wani abun da zai bata mata tarbiyarta kar ka yi magana da dan wani irin maganar da zai bata mishi tarbiyarsa kar ka yi magana da yar wani irin maganar da zai bata mata tarbiyarta jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah dukkan waɗannan ababa Allah zai tsaida mu ya tambaye mu akan su ranar alkiyama babu wani wanda zai zama sanadiyar kyautatuwar al'amarin wani ko lalacewar al'amuran wani face yana da kamisho akan abin da ya faru har zuwa ranar alkiyama al'amuran gurbatar tarbiya sun fantsama a cikin al'umma abin da ya shafi zinace-zinace ya yi yawa ya kazanta a tsakanin al'umma abin da ya shafi ma'iko ya yi yawa ya kazanta a tsakanin al'umma harkar luwaɗi ta kazanta ta yi muni a tsakanin al'umma dukkan irin waɗannan miyagun ayyuka jama'a yaya za a yi rayuwa ta kyautatu yaya za a yi Allah ya albarkaci al'ummar da ta doge akan waɗannan miyagun ayyuka shaye-shaye ya kazanta ta inda kai baka tsammani ga malam mamunawa akwai matar da ta yi jinya aka kawo ta asibiti aka kwantar da ita ta yi kwanaki a asibiti saboda rashin lafiya ya tsananta mijinta shi bai sani ba ashe shaye-shaye ta yi wallahi tallahi wannan shaye-shaye da ake yi abinda ta yi ke shi bai sani ba shi bai sani ba harkar ya shiga cikin matan aure matar aure a ɗakin mijinta tana ma'igo da wata tana shaye-shaye a cikin gida miji bai sani ba wannan uwan yaushe za ta iya tarbiyyar ƴaƴanta da za ta yi ba idan ka hau kan Facebook ko ka hau kan WhatsApp ko dukkan irin waɗannan kafofi na sadarwa ka yi ta yin abin da ranka yake so saboda kana ganin duniya ba mai kallon ka ubangijin sammai da kasai yana gani ko baya gani yana gani duk abin da za ka yi tsakaninka da wata ka tuna tana da uwa tana da uba ka tuna ubanka ba zai so abin da take yi ba ka tuna uwarka ba za ta so abin da take yi ba ka tuna cewa kana da ƴa kana da kanne ka tuna cewa kana da ƴaƴa kana da kanne ka tuna abun da yake faruwan nan kai ba za ka kama ƴarka tana yi hankalinka ya kwanta ba za ka samu ƴarka a wannan yanayi hankalinka ya kwanta ba mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kar ka zama sanadiyar lalacewan dan wani

0: zai zama sanadiyar lalacewar dan wani. Wadansu ayi chatting da matan aure, ayi soyayya da matan aure, wadannan ababa ba abinda za su haifar a cikin al'umma idan ba su tuna ba. Allah shi yake da wuta, shi yake da aljanna, Allah shi yake hisabi, kuma ya ga abinda kai. Wanda kake boyewa ba sa hisabi, wanda kake boyewa su ba sa hisabi, ba su da wuta, ba su da aljanna. Wanda zai ba hisabi shi ya ga abinda yake faruwa.
1: Allah ya saka aljanna.
0: Amin. Wani sana'ar sa ya saro fina-finai ya shigo da shi cikin al'ummarsa. Wani dila ne na wiwi, wani dila ne na kwaya, duk waɗannan shaye-shaye da ake yi kana jin ya koyi wa hukuma ne wannan shaye-shaye? Waɗanda suke wannan sai da saidan za ka tashi fa a ƙwaryar cikin gari, da ka san ga gida kaza ana mishi kirari da gida ne na sai da wiwi, sai ya shekara 20 gidan a sanin ka kai ka san gidan yana nan, sun hukuma ba san da wannan gidan ba ne? Kamar da ka samu wataƙila ne wannan gidan akwai return da yake ba mu waɗanda ya kamata su taka mu abin birki. Gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Idan aka yi harkar akwai abin da za a takura a kai musu. Me za ka yi da kuɗin halakar ƴaƴan bayin Allah? Ka kawo magunguna a kemis ɗinka, in shaye-shaye sun zo sun saya, saboda kawai da ka ƙara wani abu a kai, ka samu wani abu da kake ganin za ka yi rayuwa da shi, kai ka bar ɗan wani ya je ya ɓalɓalce? A ce da hannunka wajen ɓalɓaltar da ƴaƴan jama'anka, ƴaƴan al'ummarka, ƴan uwanka, ka sa hannu wajen lalace wasu? To waɗannan ababa ba waɗansu ne suke yi ba, ba aljanu ne suke sayar da kwaya da wiwi ba, mu dai jama'ar mu, mu muke kayan mu da kanmu da kanmu. Haka ne ko ba haka ba? Idan mun ce za mu gyara mu daina, za a sayar? In mun ce mun daina sayarwa, aljanu za su zo su ce ba bari sayar ne? To mu ji tsoron Allah, duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka, duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka, duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka. Mu ji tsoron Allah, mu kyautata ayyukanmu, abinda muka yi a baya na laifuffuka mu tuba mu Allah, mu tuba mu gyara. Muna da dama, ƙofar tuba tana buɗe, ko tsafi mutum ya yi ya tuba Allah zai yafe shi. Babu laifin da mutum zai yi ya koma zuwa ga Allah ya tuba ma Allah, Allah ya ce ba zai yafe shi ba. Mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu gyara, za mu samu taimakon Allah akan tarbiyyar kanmu, za mu samu taimakon Allah akan tarbiyyar ƴaƴanmu, za mu samu taimakon Allah duniya da lafiya, za mu wanye lafiya, za mu gamu da Allah lami lafiya. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ya albarkace mu ababen da muka ambata, Allah ya sa mu su albarka, Allah ya ba mu lada a kansu, kurakuranmu Allah ya yafe mana. Wani sati insha Allah sai mu zo mu dora akan tafsirin mu na Alkur'ani da muke yi, Allah ya sanya albarka a ciki. Muna tare da dan uwa Malam Inuwa wanda ɗaya ne daga cikin lecturori na Bayero University, wanda ya kawo mana ziyara na waɗansu kwanaki da shi da iyalansa. Muna roƙon Allah ya mishi albarka, Allah ya mishi albarka, Allah ya ƙara mishi lafiya da imani da basira. ƴaƴansa Allah ya musu albarka, Allah ya tashe su a cikin imani. Iyalansa Allah ya musu albarka, aikinsa Allah ya tsarkake mishi ya sa mishi albarka a ciki. Muna roƙon Allah ya saka mishi da gidan aljanna. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.

0: kwata bakwai zuwa takwas daga garin Jos Kwata ta yamma da Bauchi dake tsakiyar tarayyar Najeriya. Yayin da muka sauka, fadar sarkin garin yadda ya fara mana sunansa.
1: Sunana Abdulhadi Umar, sarkin Yalwa na hudu.
0: Sarki suwaye suka kafa wannan gari?
1: To a taƙaice, wannan gari ne Yalwa zai kai sama da shekara 300 da kafuwa. To wannan gari wanda suka kafa shi Hausawa ne suka kafa shi, wanda yake su suna zaune a wannan gari kafin zuwan Turawa. Wanda suka zo, wanda yake a wancan lokaci akwai wani bature mai suna Musahom. To daga baya shine aka samu wanda yake da suna Musabo. Shi Musabo shine ya inganta garin, kuma shi ya karkasa garin kashi-kashi. Kuma a wannan lokaci ya gina masallaci, ya gina coci, kuma ya nada liman, kuma ya nada fasto. Wanda yake a wancan lokaci abubuwa na more rayuwa a wancan lokaci shine wanda ya kawo wa jama'a har da kasuwa wanda take ci ranar Asabar. To ana nan shine ya nada hilimomi. Bacin da ya nada hilimomi ka kasa garin su suke lura da gefe da gefe. Sai kuma akwai wanda ya nada shi shine captain. Bi ma'ana captain shine yake gaba da su. Sai ana cikin zama har lokaci da ya kai zai koma kasarsa, shine sai ya samu ya ce ba zai bar al'umma kara zuba ba, shine sai ya nada sarki. Wanda yake sarkin da nada shine kakana a wancan lokaci, wanda yake da suna Haladu. To ana nan bayan da suwan shi Haladu, sai mahaifina shine Alhaji Umaru shine ya karbi wannan sarauta. Ana nan shi kanshi Alhaji Umaru bayan rasuwansa, sai shi wana mai suna Haladu wanda ya ci sunan kakanmu ne ana ce mai Kalik, to shine ya karbi wannan sarauta. To ana nan shi ma da karbi rayuwarsa, sai kuma ni shine ya karbi wannan sarauta a wannan gari na Yalwa.
0: Wasu kabilu ne mutanen garin nan na Yalwa?
1: A yanzu a wannan gari na Yalwa kabilun da muke tare da su ba su wuce kabilu kamar guda uku ba. Na farko mu kabilun Hausawa da kuma Fulani, sai kuma Anakuta.
0: Ko menene ya bambanta garin Yalwa da sauran garuruwa?
1: Eto, mu abubuwan da ya bambanta mu da sauran garuruwa, mu muna da sana'o'i ne na hannu wanda yake mu mun dogara da kanmu. Saboda yau za ka ga ga masu noma, ga masu kiwo, ga masu kuma aikin kuza har yanzu, kuma yawancinmu mukan fitar mu da aikin gareji zuwa makwatanmu zuwa Nefa. Wanda yake a yanzu ina ga ko skeleto ka kawo na mota da kayayyakin ta fat-fat a nan, mutanen ya lafa wanda bai da abin da zai iya yi a cikin mota za ta tashi har ta fara tafiya.
0: Wani abu kuke alfahari da shi?
1: Eto, yanzu abubuwan da muka fi alfahari da shi a wannan gari, kamar na faɗa maka daga baya, ba zai wuce dai noman ba sai kuma kiwo, shine muka fi alfahari da shi da kuma wannan sana'a na hannu.
0: Shin akwai wani kirari da ake wa garin nan?
1: Eto, kirarin shi ne da aka ce wannan Yalwa, ma'anar Yalwa Yalwala, wannan Yalwala kuma wadata, wanda yake tun a wancan lokaci wannan na gaba da mu ma sun gaya mana cewa tarihin garin kenan Yalwa. Kuma wannan Yalwan ya zama na albarka, kuma babu mutumin da zai zauna a garin Yalwa a ce wai ya canja gari, babu ma wani guri da ba zai je dawo saboda albarkar garin.
0: Ko da akwai wakar da aka yi wa garin Yalwa?
1: Alhamdulillah, wannan gari akwai wanda sun waƙe mana wannan gari saboda tarihinsa da kuma albarkarsa da kuma muhimmancinsa.

0: Shirin da dangin ya yi tattaki zuwa wajen kwamishinan yada labarai ta jihar Filato domin sanin yadda aka fana akan korafi da bukatun mutanen garin Yalwa Misabo dake jihar.
1: Mai girma kwamishinan yada labarai da sadarwa ta jihar Filato, Sarkin Yalwa Misabo ya yi korafi akan rashin kyawun hanya wadda take karamar hukumar Jos ta Arewa, wadda ya ce hanyar ba shi da kyau. Shin kun san da wannan labari? Kun sani shin akwai wani mataki ko na gyara ko wani abu da za a tuntuna a duba domin a taimaka ma wannan al'umma da take wannan gari?
2: Takaice dai abin da zan iya cewa shi ne ba ni da masaniya kan abin da aka yi game da wannan hanya takamaimai da zan iya cewa ga abin da za a iya wannan hanya. Amma babban shawara da nake son bayar wa al'ummar wannan gari shi ne, idan suna da matsala irin wannan, idan batun hanya ne su rubuto zuwa ma'aikatar hanya, idan batun asibiti ne su rubuto zuwa ma'aikatar kiwon lafiya, idan batu ne wanda ya shafi kiwon lafiya mataki na fari sai su rubuto zuwa karamar hukuma ta Jos ta Arewa. A yadda za a yi kenan, gwamnati an yi ta domin taimakon jama'a ne, kuma wannan gwamnati ta mutu mai girma Simon Bakolalon. Idan kun duba da kyau ta bambanta da wasu gwamnatocin da suka wuce wanda ba ya zama dole mu ambace sunayensu ba. Batun hanya da kuma gine-ginen abubuwa suna nan daidai gwargwado, muna kokari mai wannan hanya ban ce ta zama wanda za ta gagare gwamnati ba, amma shugabannin al'umma su rubuto wasiƙa su kai ma'aikata kamar yadda na faɗa, sannan za a zo a duba a gwada a gani idan suna da rabo sai su ga a yi musu wannan hanya.
3: Mai girma kwamishina, wannan al'umma har ila yau ta koka cewa batun wutar lantarki akwai wuta ba wai babu ba a garin, amma sun ce ko kwabo na gwamnati babu a ciki, su suka yi karo-karo suka haɗa suka samar da wutar lantarki. Sannan akwai wasu matsaloli irin na fitar da kayayyaki kamar yadda muka gaya maka manoma ne suka fi yawa a wannan wuri. Sannan akwai wasu buƙatu na rayuwa wanda kamar sun ce an ma yi watsi da garin kuma tsohon gari ne. Me za ka ce akan haka?
2: Kamin ce komai kuma mai yiwuwa, za ka ga idan mutane manoma ne suna fito da kaya zuwa kasuwa ana karɓar haraji a wajensu, saboda haka dole gwamnati ya kamata ta waiwaye su. Ba za mu ce an yi watsi da su ba, ba a yi watsi da su ba, kamar yadda na faɗa a yi kokari a yi tuni wa gwamnati. Gwamnati ba za ta yi komi da komi ta wa al'umma ba, idan mun ce haka to mun gaya wa kanmu gaskiya ba. Akwai ƙungiyoyi waɗanda suna na zaman kansu wanda suke taimako wa al'umma, mai yiwuwa gwamnati ta yi musu, ko kuma ba ta iya yi ba, mai yiwuwa tana da wani hanyar da za ta bude musu, ko ta yi roko da wasu ƙungiyoyin da suke yin irin wannan sai ka ga an yi musu.
0: To mai sauraro, a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin na da ɗan gari a madadin kwamishinan yada labarai da sarkin Yalwa Misabo Abdullahi Umar Saini Imrana Yakubu Galaji da na shirya na gabatar a madadin hukumar gidan rediyon Bauchi da ke ɗaukar nauyin shirin. Muke muku fatar alkhairi, mu zama lafiya, sai anjima.
4: Daga nan biyar C2 FM aka saurari shirin da ɗan gari. To idan Allah ya kai mu ranar Laraba da misalin ƙarfe 2 za a saurari maimaicin wannan shirin. Biyar C2 FM ke saurara a kan mita 94.6 na Zangon FM, farin cikin al'umma, burin al'umma. Yanzu a daidai wannan lokacin za mu koma mu shakata cikin nishaɗi, faɗakarwa, ilmantarwa da bi kyawun mai sauraro. Amma fa za mu fi komawa mu yi nishaɗin da daddaɗan waƙar nan ta maso kusa tare da Umar M. Sharif na jihar Kaduna, Nigeria.

0: Da gidan gwamnati, shirin da ke duba wasu muhimman lamura da suka wakana a gidan gwamnati. A cikin wannan shiri,
1: SAEC ta riga ta bada notice na wannan zabe, kuma saboda council chairman da sauran councilori lokacinsa zai kare ranar 17 ga August 2026, kuma an sa zabe ranar 17 din.
0: Madalla, tun bayan da hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Bauchi ta sanar da shirye-shiryenta na gudanar da zaben kananan hukumomi a watan Agusta mai kamawa, yayin da wa'adin majalisun kananan hukumomi masu ci dai kare a ranar 17 ga watan, jam'iyyu da ke da sha'awar shiga zaben suka fara shirye-shiryen fitar da waɗanda za su musu takara a zaben. Kamar yadda jam'iyyar APM mai alamar roƙo ita ma ba barta a baya ba, inda ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki domin tattauna yadda za ta fitar da waɗanda za su yi mata takara a zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansuloli. Taron, wanda ya gudana a ɗakin taro na bankwat da ke gidan gwamnati, ya sami halartar gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, wanda ya gudanar da jawabin buɗe taron. Ya bayyana godiya ne bisa haɗin kai da yake samu daga masu ruwa da tsaki da sauran al'ummar jiha, tare da buƙatar masu ruwa da tsakin na jam'iyyar APM da su yi tunani sosai wajen ganin sun tsayar da 'yan takarar da suka dace.
1: Muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala ya yi kamu wannan gaba wanda muka sake taruwa bisa jadawali da muka yi na jagoranci, wanda muke haɗin kai mu riƙa yin abubuwa tare, wanda kuma mun ga amfaninsa ƙwarai da gaske tun 2019 da muka shigo. Wannan abin da muke yi ya zama mana alheri, wato ita ce APM alheri, saboda kuwa waɗansu abubuwan ana kashe wuta wa gwamna ko wa gwamnati daga ƙasa kafin ma mu sani. Shi ya sa na ga ya kamata, kamar yadda shi shugaban APM da kuma DG suka ce lokaci ya yi har ma ya kusa ya ƙure, nan da ya kamata mu zauna mu tattauna kamar yadda muka yi a baya a tafi da shugabanni na zaɓaɓɓu a ƙananan hukumominmu. SAEC ta riga ta bada notice na wannan zaɓe, kuma saboda council chairman da sauran councilori lokacinsa zai kare ranar 17 ga August 2026, kuma an sa zaɓe ranar 17 ɗin. Duka notice an riga an bayar, kuma an gama shirye-shirye, kuma mu a gwamnatance mun ba su abubuwan da ya kamata mu ba su don a samu a yi zaɓe. Wanda ya rage sauran na jam'iyya ne kuma da ƙananan hukumomi wanda za mu bayar. Saboda haka cikin sati nan ya kamata a yi World Congresses, inda za a yi primaries at the local level, a fito mana da wanda za su tsaya chairmomi da kansiloli na shekara biyu nan gaba. To wannan zai zama mana kaman gwaji ne na wannan jam'iyyarmu mai rauku, ko dan yi wahala ce ni ce na shi ka ji ko an yi mara daɗi ko haka ba ne. Saboda haka mun kira wannan taro a baya ma haka muka yi su kansiloli da chairmomi, amma da sharaɗi. Don lokaci da yawa mukan ba da dama ne ku fito mana da su, saboda yana rage mana kwaramiya da wani jibi na shugabanci. Su chairmomi akwai wanda suka yi shekara su ya sa bakuransu a nan ba da kansilolin, mun ce su dakata saboda za mu tattauna ne akan abubuwan da ya shafe su, kuma shugabanni ne. A wannan gaba ina godiya ƙwarai wa chairmomi da kansiloli irin rawan gani da suka yi da haɗin kai da suka ba mu. Allah ya saka musu da alheri. Za mu ce 99% ko 90% sun iya ƙoƙarinsu. Ni dai a matsayina na shugaba na san yadda waɗansu chairmomi suke yi a waɗansu jihohi, mun ba su dama iya gwargwado kuma mun ba su aikin abin da za su yi kuma suna yi sai dai in lamboye yawa ne baya jin mai muna roƙo on the behalf stakeholders su haƙuri da su akwai wanda suke ganin abubuwan da ake ba su suna ganin kamar ba su amfani da shi to aikin siyasa ko kai aka baka sai ka ga abin ma ya kasa a daɗa haƙuri a kai zuciya nesa kada abin da muke da shi yanzu na zan haɗin kai mu bari waɗansu su shigo mana su ɓata mana tafiya sai ga bango ya tsage ɓangare yake samu ya shiga zan fara da kansiloli a gaskiya kansiloli da deputy chairman sun mini ɗa'a kuma sun yi ɗa'a ƙwarai da gaske dukansu ni dai ban ga wanda zan ce baya da ɗa'a ko baya da kima a wurina ba kamar yadda kuka sani yawancinsu ko kuka cire su ban san su ba amma suna mana biyayya sai dai kuma daga ƙasa ko kuka fi ni sanin su za ku zauna mu zauna da ku ku gaya mun amma ni a ganina duka kansiloli ya kamata su dawo saboda marage kwaramniya na mutane already an fara posters amma idan akwai wanda suka raba kafa ko suka tafi suka bar mu to sai ku gaya mun a taro da za mu yi amma mu faɗa a duniya duk za su dawo sai wayanda suke da matsala ko ba haka ba ne domin musu adalci kuma mu yi adalci a gare ku da kuma kanmu an mu ce ƙwarya ɗaya duka za a ɗebe su da fari da ja da baƙi ba zai yiwu ba su kuma ciyamomi za mu duba wanda ba su aiki sosai wanda suke da dogon loyalty suna wajen wani suna ruwan wani ruwayensa da ba ku son su sosai kuma za ku gaya min dalilanku ba na hasada da ƙiyayya ba kuma da wanda suka yi second term sun gama saboda su constitution bai ba su dama kamar ni yadda bai ba ni dama ba su ba legislators ba ne abin da ya kamar councillor su wuce su suna iya shekara 100 ma constitution ya ba su dama amma chairmomi masu second term gara su sani in kayan fasa second term as chairman you are an executive chairman elected ba dama ka sake dawowa to ba za mu ba da daman sat term ba amma legislators ana ba su ko wanda muka ba su mana zamana da matsala da wayansu da yawa saboda ƙorafi daga wajen mutane amma it's their own constitutional right su yi ta yi in za su iya yi in kuma muka ba su damar Allah ya ba su saboda haka su kansu wanda ake so a canja daga ƙananan hukumomi na san kun bar mu a baya ya zama hurumina ne amma duk da haka sanin cewa kun fi ni sani in muka tattauna za mu nemi a kawo mana mutum uku a cikin kwana biyu wanda za mu zaɓi ɗaya wanda kowa muka ɗauka a ganin mu an yi da ku kuma za ku zago bayansa to shine abin yi abin da ya tara mu kenan a nan insha Allahu za mu zauna yanzu cikin minti 5-5 mu tattauna da waɗanda muka kira 10-10 daga kowane ƙaramar hukuma su gaya mana yadda za a yi meye yanayin siyasan na kansiloli da kuma chairmomi
2: gwamnan jihar Sarta Bala Abdulkadir Muhammad shi ma cikin jawabinsa Director General na Majalisar Neman Zaben Jam'iyyar APM Alhaji Hamza Koshi Akuyam ya ce a shirye suke su fafata domin tabbatar da nasarar jam'iyyar a zabukan da ke tafi
3: akwai da yawa da suka gina rijiyoyi ba su taɓa shan ruwan ta ba amma akwai bayan ɗanin da suke sha kuma Allah a cikin rahama sai ce zai ba su ladan suwa to duk wani abin alheri da muka gina shi a Bauchi to muna fata alherin ya bi mu lokacin da mai girma gwamna ke neman takara mun zaga ko ina saku da lungu da dattawan da ku mun yi magana cewa ba ko ba gyaran ƙasa ko ɗan haya baya gyaran gida a cikin waɗanda suke da gidajen haya sun sani to abin da muke so mu faɗa shin gidan gida na gyaran gida kowa yayi muna adabin da za mu faɗa a Bauchi cewa mun ka halaccen dan Bauchi ko yayi gyara a Bauchi ko mun hasarin mutum wallahi wallahi ya kamata mu tashi mu haɗa kai ba za a zo a cikin jama'a mana tsarara ba mu tashi mu ce za mu kawo wanda zai gyara a gyara wasu kuma zuwa ci ƙarya muke yi to in muka yi tsammani wannan abin za mu yi shi ne ko kuma su ce wani ƙarya su kore mu shi abin da suke so to ba a kanmu muka yi ba wallahi har ƴaƴanmu wannan zaman lafiyan da ake zuwa gona a yi noma wasu ba sa zuwa akwai ɗan alkalino gagama a nan ɗan hayaniya da aka yi sun ga tashin hankalin da ba su taɓa gani ba kana zaune ƴan uwanka da abinanka disaster zo mu da muke nesa daga akwai yanzu ƴan wana sun zo gyara akwai wallahi daga akwai mai son rike suwa ɗan wana kawai to amma zaman lafiya a ce su a can sai dai abin da zan musu daga nan to jama'a wallahi gyara kayanka ba su ke mu rama ba ne za mu shiga farmatsi na zaben ƙananan hukumomi kuma ni yanzu na tashi a matsayina na DG kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa na campaign na Dr. Yakubu Adamu da kuma duk ya taka kai wanda muke sa insha Allah da haɗin kai 2019 ɗan majalisa tara muke da shi ba mu da sanata ko ɗaya zaɓen farko wani ref ɗaya muke da shi bayan an gama Allah ya taimake mu da haɗa kanmu nan duka 2023 muka yi gaba muka zaɓi majalisa 22 sanatoci 2 House of Reps 7 wallahi ba iyawa mu bane Allah ya nemi mana da haɗin kanmu don Allah ya sa yadda 2027 mu dai a gare mu gaba-gaba muke yi za mu lashe kujerunmu na majalisa insha Allah 31 za mu lashe kujerunmu na House of Reps 12 za mu lashe sanatanmu guda 3 da yadda Allah za mu lashe gwamnanmu da mataimakinsa in muka yi haka mun kafa ɗan ba abin da yake faruwa a Yobe da Borno in Allah da za su ci kamar da faruwa a Bauchi daga yau in da yardar Allah da haɗin kanmu kamar yadda na taɓa faɗa wata lacca ba ko dai ba zai zo mana shugabanci ba saboda haka in Yakubu ya gama shekarar su 8 waɗanda suke da rai za su ga canji a gefe a ƙara gaba waɗanda ba su da rai su kuma sai mu ci Allah ya ci kanmu dan ba komai bane sai ya tabbatar yana da rai 2027 din ma ba mu da tabbaci so abinda za mu yi shine dan wannan lokacin da muka samu da Allah da annabi mai gina alheri mai fata alheri muna fata Allah ubangiji ya sa abinda za mu tattauna anan ya zama mana alheri abinda za mu tattauna anan an samu faɗi gaskiyar da suke zuciyarmu kar mu ci a idan gwamna ne ne ko na da a in kai haka wallahi ba kai adalci ba ka faɗi gaskiyarka in aka ce a baya dama shikenan ai gaba da fatan Allah ubangiji ya taimake mu ATM ATM ATM
2: Director General na Majalisar Neman Zaben ƴan takarar jam'iyyar APM na jiha Alhaji Hamza Koshi Akuyam daga batun taron masu ruwa da tsaki sai na ziyara da kungiyar kansilolin karamar hukumar alkaleri ta kaiwa mai baiwa gwamna shawara kan harkokin yada labarai Kwamar Muktar Gidado domin neman haɗin kai wajen tallata manufofin gwamnatin sanata Bala Abdulkadir Muhammad da jam'iyyarsa ta APM da yake jawabi yayin ziyarar shugaban kungiyar kuma kansilan gunduman gar Honorable Abdulaziz Suleiman ya yaba da kokarin mai baiwa gwamna shawaran ne wajen tallata ayyukan gwamnati a dukkan fadin jiha sai ya buƙaci haɗin kan ofishin wajen ci gaba da tallata manufofin gwamnatin sanata Bala Abdulkadir Muhammad
4: kamar yadda dai muka gabatar da kawunan mu duka mu kansiloli ne daga karamar hukumar alkaleri mun kawo ziyara ne na musamman wa shi babanmu yayanmu mai rike da wannan office saboda tattauna wasu abubuwa da za su ciyar da mu gaba musamman jam'iyyar mu da kuma ƙara wayar da kan mutane akan yadda muke tunkaran zabe da yake gabanmu na 2027 Allah ya kai mu so kamar yadda ranka da ka sani mu dai muna mataki ne na kasa ma'ana kansuloli duk wani nauyi da dawainiya daga kasa ake fara shi to akwai abubuwa da ya kamata a ce mu sanar ko mu gabatar saboda wasu dawainiyan yanzu gaskiya ya so shi kanmu saboda zabe da muke tinkara kowa ya sani yadda abubuwan suke tafiya a yadda muke tafiya in dai ba an dan shiga ciki ranka da ya sa mana hannu ba to wani abun zai danfi karfin mu musamman bangaren media muna da yan media a kasa wanda suna aikin amma ba a san su ba kuma wani lokacin harkan tunda da data ake yi wasu wayoyin su suka saya dai ba mu muka saya musu ba wani mun saya musu wasu kuma suka saya mu dai mu a dan tallafa musu da na data wani lokacin akwai wani lokacin kuma babu sai kuma ba su hakuri amma duk da haka dai suna aikin so muna bukata mu zo mu sanar da kai ka san duk da dai kai mai yi ne muna ganin kana yi so muna bukata mu ma a matakin mu akwai yan media da muke bukata koda dai ba su da yawa at least a kowane wata a ce a samu wanda za a rika dan tallafa musu daga ofishin ka kamar yadda muka ga kake yi a wasu wurare tunda abun yayi yawa amma dai muna so lalle ka shiga su ma ka dan bada gudumawa saboda mutun yana yi don ra'ayinsa in aka sa masa hannu to aikin da zai ya wuce duk ya dake lissafi so shi muke nema muna neman taimakon ka wannan bangare
0: shugaban kungiyar kansulolin karamar hukumar alkaleri honorable Abdulaziz Suleiman ita ma kansular gundumar kungibar honorable Karima Ibrahim Dotudo ta yi godiya ne bisa irin kokari da ofishin mai bayo gwamna shawara ke yi
5: ala kulli halin muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya wa mai girma gwamna muna gode maka kawo a bisa irin jajircewa da kai a cikin wannan gwamnati na ganin cewa ko dukkanin ayyukan mai girma gwamna yana tafiya yadda ya kamata ba don komai ba ko kana ina ne zaka ji ko kana ina ne zaka gani so alhamdulillah mu ma irin wannan shi yasa muka zo kuma muna son a sanya mu daga cikin office ɗinka yaran mu su ma su san irin moromoron da ake samu a karkashin office ɗin nan na kullun za a ganka yau kana nan gobe kana nan yau kana yi gobe kana yi to mu ma mun tabbatar da cewa alƙalirin mu ba za ka bar shi a baya ba din na tabbatar da cewa wannan kaman tuni ne muka yi mun san cewa insha Allah yanzu a riga an wuce wannan wurin Allah ya saka da alƙairi
0: kansilan gunduman kungibar honorable Karima Ibrahim Dotudo da yake mai da jawabi mai bayo gwamna shawara kan harkokin yada labarai kamar Muktar Gidado ya bayyana farin ciki ne bisa ziyarar tare da bayyana wasu daga cikin ire-iren ayyuka da ofishinsa ke gudanarwa domin tallata gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad
6: ko ina gode muku saboda kun dauko wani tafiya wanda tafiya ne wanda zai kai mu ga tudun nasira kuma nasara na ganku da dama a gurin yan alkaleri wanda suke cikin wannan gwamnati da ma masu ruwa da saki wanda ka bibbi kansu kuna kulla zumunci kuma kuna irin fadan guduma da ku a matsayinku na kansuloli kuke bayarwa da kuma ayyukan mai girma gwamna inda muka yi ku yaba inda kuma kuke so a kawo dauki ku yi magana a kai to gaskiya kun zama wakilai na gari kun zama wakilai wanda kuke wakiltar mutanen ku na karkara domin shi kansila kullu inda a ganshi ina za ka je karkara mene kake yi aikin karkara so da haka lallai kuna bada gudumawa kwarai da gaske da wannan shiri da kuka dauko na ganawa da masu ruwa da tsaki a karamar kumar alkaliri gaskiya ina so in yi ba muku kuna tiya mu aiki ne kwarai da gaske wannan gwamnati na mai girma gwamnan jihar Bauchi distinguished senator Bala Abdulkadir Muhammad kauran daular Usmaniya domin dole sai an hada karfi da karfe an yi aiki tare domin a kai ma a cimma nasara to gaskiya na yi ba wannan shugaba na yi ba wannan kudiri da kuka dauko kuma lokacin da kuka je gun wasu commissioner na ga gaskiya nuna a social media kuma abun ya burge ni kwarai har ne ta tsimaya an ga cewa yaushe ne za a zo ofishina wannan ofishin kaman shine think tank abinda Hausa suke cewa jigo na yada labarai na wannan gwamnati na mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda kuka sani media tana da muhimmanci kwarai da gaske za a yi gwamnatoci da dama su wuce amma idan ba a samu media mai kyau ba to gaskiya dukkan ayyuka da gwamnatin ta yi ba za mu aji ta ba. To amma mu muna alfahari cewa muna da kwararrun yan jarida wanda suke aiki a wannan gida namu na gidan gwamnati da kuma wanda suke aiki kafafen yaɗa labarai ma. Wannan gwamnati ta samu tagomashi kwarai da gaskiya a gurin su na wajen yayata ayyuka na mai girma gwamnatin jihar Bauchi, ayyuka na alkai yau shekaran mu bakwai da muke yi din nan. Mai girma gwamnatin jihar Bauchi na tabbatar da cewa ayyukan da ya gasu nan bila adadin kuma wa'innan kafafen yaɗa labarai da wa'innan yan jarida namu kwararru gogaggu sun taka rawa kwarai da gaske, sun ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen yayata wannan ayyuka na mai girma gwamnati bila a radio, a television da kuma yanzu ma da yake duniya ta kasance a tafin hannu a kafafen yaɗa labarai na yanar gizo. Na tabbatar da kuwa cewa kowa yana ganin ayyukan mai girma gwamnatin jihar Bauchi. To da haka ina gode muku kwarai da gaske da wannan kudiri da kuka dauko. Na uku ina so in sake muku godiya saboda haɗin kai da kuke yanda kuke tafiyar da aikinku a karamar hukuma. Ba tsangwama ba komai, ina jin kowa dai komai na tafiya lafiya. To haka ake so a samu da shugaba da kansuloli da ma'aikata komai ana tafiya lafiya, kuma na tabbatar da cewa wannan ya biyo baya ne saboda irin tarbiyyar da shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya bamu da yake shi dan karamar hukumar mu ne. Kuma sai kuka jajirce kuna ba mai girma shugaban karamar hukuma haɗin kai da dukkan ma'aikata, ana yin duk daidai bakin kokari daidai sai Allah, amma ana daidai bakin kokari ne domin a gudu tare a tsira tare. To ina muku godiya kwarai da gaske karamar hukuma ta zauna cikin lafiya ba wani hatsaniya da zaka ji, mun gode mu kwarai da gaske kuma an kawo abubuwa na ci gaba wanda muna alfahari da shi. Mai girma gwamnatin jihar Bauchi dan alkalir ne, mai girma gwamnatin jihar Bauchi duk dan alkalir ya kamata ya alfahari da shi domin a shekara bakwai din da aka ya fidda kitse a wuta tun daga duka wannan district guda uku din da muke da su ba inda ba ta ba wurin aiki ba. Idan dai ana siyasa domin ci gaba ne, idan dai ana siyasa domin kawo roman demokradiyya ne, to ni ina ga cewa dan alkaliri mai girma gwamnatin jihar Bauchi mana halas yau duk wanda ya san alkaliri a shekaru takwas ko tara da suka wuce ba in ya shiga cikin garin alkaliri ya ga inda aka tsaga hanyoyi ko ta ina cikin garin alkaliri ya ga inda ya fitar da wannan bypass tun daga hanyar gwamnati ta so ta tsaga bayan gari alkalai domin cunkoso da ake samu ranar Ladi a kasuwa ta hada da hanyar Bauchi ya ga inda yanzu cikin garin alkalai ruwa ne face-face ko ta ina kowane lungu. Aka dauko hanya daga Burga aka fula da ita har Yalwan wanda hanya ce bajilla in ji baturen da ke fada ba ma hanya a gurin jeji ne aka sare aka shimfiɗa hanya mai kyau wanda duk wanda ya je ganin hanya ne na duka turu kuma kowa ya san kamfanin da su wani aiki kamfani ne masu kyau wato tractor ne. Mai girma gwamna ya sake dauko hanya tun daga dindima ta fito ta yi gar ta yi yashi ta zo ta yi Yalwan har ta isa Dugun. Mai girma gwamnatin jihar bai sake daukan hanya tun daga ina daga banda ba daren kuka nan daga yashi ne ta daga maina maji ta fita har fadi. Mai girma gwamnatin jihar ya yi aikin ruwa a cikin garin Putu. Mai girma gwamnatin jihar Bauchi an tsara al'umma alƙalai sun san inda ya jajirce wajen ishun maganan tsaro din nan lokacin da yan bandit suka zo yankin kwana an ga yadda ya tashi ya jajirce wajen cewa an kawo ɗauki an kawo ƙarshen wannan kuma yanzu ana zaman lafiya wannan yanki wanda suka gudun hijira ma duk sun koma garuruwansu. Haka zalika idan ka tashi a cikin kawai daga Duguri daga Yalwan Duguri nan kaga abubuwan na kiwon lafiya da ilimi da yawa gwamnatin jihar Bauchi ga Cottage Hospital ga Mega School da aka yi ga asibiti ga makaranti ga gidajen sarakuna ga gidajen hakimai bila adadi alkalin da kirfi ga kirfi an shimfiɗa hanya tun daga alkalin har zuwa cikin garin kirfi ga hanya kuma da ake na bara zuwa Tubule. To me za mu ce mai girma gwamnatin jihar Bauchi sai ko mu gode masa mun san ana siyasa domin ci gaba ne kuma gaskiya mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya kawo mana ci gaba a karamar hukumar alkali kuma ina fata da kudin da kuke aika kuke wakiltar mutane daga ƙasa wato grassroots al'umma sun riga sun gane wannan kuma insha Allah idan zabe ya zo za a masa halacci ko shine ranan zabe da za a zabi gwamna wannan jam'iyya ta mu da muka dauko ta sabuwa fil ba don ba mason PDP ba kowa muna hanzu muna ra'ayin PDP tunda muna da PDP din nan mai kyau din wanda a jihar Bauchi Sama'ila Burga shine yake mata shugabanci mun san cewa ita tafi lifin gaskiya mun tabbatar da cewa wannan jam'iyya da muka dauko ta na APM mai girma gwamna ya kokarin sa ga cewa an daidaita a PDP amma haka bai yi ba saboda haka dole kuma ya samu platform wanda yake taru da su za su shiga zabe ke samu kuma wannan jam'iyya kuma na gode muku al'umman jihar Bauchi muna gode musu wannan jam'iyya ta samu tagomashi tana karbuwa a kowane fanni so da kuma fata a matsayin wanda kuke aiki a grassroots wanda kuke tare da talakawa a kasa za a ci gaba musu da addu'a da huduba da kuma yayata wannan jam'iyya ta mu ita chancellor ne kitan kugiba tana ita ma zaka ji takaba bayan da labarai tana magana tana iyana ta kokari da matsayin ta na mace kowa na da irin gudumawa da zai bayar muna fata al'umma karma kuma alƙaleri tunda muka samu jajirtaccen gwamna wanda ya zama kawai ba alƙalirin gwamna yake ba fa duka yanda muka faɗa muku na ayyuka alƙalirin nan haka duka kananan hukumomi karamar hukumar Bauchi karamar hukumar Katagun Misau Darazo Ningi ko ina balkalawa kuma ta faɗa kwalewa bangoro hanyoyi makarantu cibiyoyin kiwon lafiya ga su biladin mun zo ko wani aiki da na girma gwamnatin jihar Bauchi a karamar hukumar Itas Kadau hanyoyi ayyuka aiki da na gina hanya da biliyoyin lairori wanda ta ci gwamnoni wajen duka gwamnonin da suka zo a jihar Bauchi nan ta cinye su wasu gwamna ba su yana aiki ba kowa zai alkawari zai na aiki amma ya kasa hanya da tashi daga Itas zuwa Kadau in ka tashi daga Itas sai ka zo da garin Katago mai Azare ka je jama'ar kafin ka je Itas ko kuma ka tashi daga Itas sai ka zo jama'ar ka zo Azare kafin ka je garin Kadau to yanzu sabuwa fil da manyan gadoji hanyoyi wanda ba an gani zaka dauka federal government ne tayi wannan aiki mai girma gwamna ne ko duka kana hukumomi inda ka je ba kowa sai ya maka alfahari da cewa a wannan karamar hukuma mai girma gwamna kamar ma dan karamar hukuma ne saboda aiki da yi so da haka ya zama mana abun

0: Ya kowa su ciniki an rubu shirinku gasar mage cikin flavor ya sake dawowa
1: a sayi mage ciki mai dogaye biyu kwaya 50 a samu gara basar guda 10 a kyauta
0: tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya to za a samu gara basar guda 4 a kyauta
1: wato ƙarin dandano mai armashi ƙarin nishadi samar da mamawa kuɗinka yadda ya kamata
0: kar ba ku yadda a baku a baya a hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar mage cikin flavor kafin ya kare domin da mage haɗuwa mai armashi
2: Abubuwa matashi, me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya?
3: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
4: Wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
2: Dan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
3: Tana cire hankali tana kwace rayuwa.
2: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
4: Sauna kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
2: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
3: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
4: Yanuwa, kar ku bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
3: Matasan ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi
4: idan ba tare da ita ba.
2: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon Biya

0: Mai sauraro, barkanmu da saduwa cikin shirin nazarin littafi mai tsarki. Ni ne naku Reverend Yakubu Yari Irgam na kokin LCC Yalwa Tudu kalkashin RCC Bauchi. Kafin mu fara, bari mu yi addu'a. Ubangiji Allah madaukaki mai iko duka, muna maka godiya domin wannan shiri, muna neman nufinka yayin da zamu yi nazari cikin littafinka mai tsarki. Ka ba mu ganewa, ka sa masu sauraron mu kuma su fahimce mu, su kuma fahimci maganarka, mu kuma bi nufinka, cikin sunan Yesu shine mai cetonmu. Amin. Karatunmu na samuwa cikin littafin Irmiya sura 29 aya 7. Maganar Allah ta ce, amma ku nemi zaman lafiyar birnin inda na sa aka kai ku zaman talala. Ku yi addu'a ga Ubangiji saboda birnin, gama zaman lafiyar birnin shine naku zaman lafiya. Mai sauraro, muna so mu yi magana akan zaman lafiya, wani abu da ya isa a neme ta, wani sinadari wanda ba za mu yi rayuwa banda ita ba. Wani abu ne wanda ko mu kwana mu tashi ko da dare muke bukatan sa, shine zaman lafiya. Zaman lafiya babban abu ne a cikin rayuwa. Muna da adinai daban-daban waɗanda duka manya-manyan malamai suna koyarwa, suna yin wa'azi cikin littafan nan biyu game da zaman lafiya. Kuma wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. A inda muka yi karatu, maganan Allah na cewa yayin Isra'ila, yayan Allah, sun Ubangiji ya kai su bauta a Babila. Yayin da suna zaune a Babila, Ubangiji ya aika da sako ta wurin annabi Irmiya akan duk da cewa suna zama a kasar abokan gaba, wato mutanen Babila. Amma ya fadakar da su ya gaya musu cewa su nemi zaman lafiyan kasan. Su nemi zaman lafiyan kasan. Domin zaman lafiyan kasan nan shine nasu zaman lafiya. Ko a da har zuwa wannan zamanin, abinda zai kawo wa kasa cigaba shine zaman lafiya. Abinda zai kawo wa al'umma cigaba shine zaman lafiya. Muna da mulkoki daban-daban, akwai siyasa, akwai addini da dai sauransu. Dukan waɗannan ba za su yi tasiri ba idan babu zaman lafiya. Ba za mu sami rayuwa mai kyau ba sai tare da zaman lafiya. Ina so in yi godiya a duk lokacin da ina tunanin zaman lafiya nan, ina tunanin jiharmu, musamman gwamnan jiharmu, wanda kowane lokaci yana zumman neman zaman lafiya, yana fadakar da al'umma a yi zaman lafiya, a yi wa'azin zaman lafiya a masallatai, a yi wa'azin zaman lafiya a coci-coci, a ko ina a yi zaman lafiya. Wannan kuwa babban abu ne, domin jihar nan ba za ta ci gaba ba in babu zaman lafiya, kasan nan gaba ɗaya ba za ta ci gaba ba in babu zaman lafiya. Wani sarki ya ce, ana ce zaman lafiya ya fi zaman dan sarki, amma shi ma ya ce zaman lafiyan ya fi sarkin ma da kansa. Ina so in tunatar da mu game da zaman lafiya. Muna rayuwa a waɗansu wuraren da babu zaman lafiya, mutane ba su iya yin bacci, ko da yake a jihanmu, a gaskiya za mu yi wa Allah godiya domin akwai zaman lafiya. Tunda akwai zaman lafiya, kamar yadda Irmiya Ubangiji ya yi magana ta bakin Irmiya, ya fadakar da su, su yi zaman lafiya, su nemi zaman lafiyan kasa. Ina so wannan ya zama mana abin karfafawa cewa shi zaman lafiyan nan ana nemanta. Ana nemanta. Me yasa Allah ya gaya wa Irmiya ya fadakar da jama'ar Isra'ila su nemi zaman lafiya? Domin zaman lafiyan nan shine zai kawo musu ci gaba. Ko da suna kasar da ba nasu ba, amma zaman lafiyan kasan nan shine zai zama nasu zaman lafiya. Ta yaya ne za su nemi zaman lafiya? Na farko, ya bukace su yi addu'a domin shugaba ne. su rika yin addu'a domin shugabanni, su yi addu'a domin kasa. Muna bukata mu yi addu'a domin shugabanni, ba kurum za mu rika yin gunaguni game da shugabanci ba, amma mu yi addu'a. Mu yi addu'a domin kasan nan, za mu iya ce mu yi addu'a domin zaman lafiyar jihar Bauchi, mu yi addu'a domin zaman lafiyar Najeriya baki daya, mu yi addu'a domin zaman lafiyar duniya baki daya. Yayin da muke kwance mu yi tafiya mu yi harkokinmu, sai mun sami zaman lafiya. Idan akwai zaman lafiya, za mu iya zuwa gonakinmu, za mu iya zuwa kasuwanci, za mu iya yin addininmu yadda ya kamata. Amma muddin babu zaman lafiya, to waɗannan ba za su samu ba. Da yake an bukace su yi addu'a domin zaman lafiyan ƙasa, wanda ma suna bako a wancan ƙasa. Mu muna ƙasan da ke namu, jihar Bauchi namu ne, Najeriya namu ne. Muna bukata mu yi addu'a domin zaman lafiya. A wani surare saka ji labarin kishi-kishi a nan, babu bacci dare da rana. To waɗannan abubuwa duka sai tare da zaman lafiya. Aikinmu ne shugabanni, sarakuna da duka manya-manyan 'yan siyasa, mu yi kokarin neman zaman lafiya. Zaman lafiya nan na samuwa muddin mun yi addu'a domin Ubangiji ya bada shi gare mu, muddin mun kwana babu bacci muna roƙon Allah domin ya bamu zaman lafiya, muddin mun ki son kanmu, muddin mun ki waɗansu abubuwan da zai nuna son kai, zaman lafiya zai samu. Muna mutunta juna, babu kiyayya, muna a ƙasa ɗaya. To don haka kenan muna bukata mu yi zaman lafiya. Yesu ya yi koyarwa ya ce, salama ta nake baku, ba kamar yadda duniya yake bayarwa ba. Zaman lafiyan nan shine ginshikin salama. Idan muna zaman salama irin na Yesu Kristi, mu da muke mabiyan Almasihu, ba a ce mana za mu yi zaman lafiya da Krista kadai ba, mu yi zaman lafiya da kowa da kowa. Maganan Allah ma ya ce, in ma ya yiwu a Romawa mu yi zaman lafiya da kowa. A Romawa maganan Allah ya bayyana mana mu yi zaman lafiya da kowa. Romawa sura 12 aya 18 ya bayyana mana cewa in mai yiwuwa ne a gare mu mu yi zaman lafiya da kowa. Kenan zaman lafiya bai rataya ga dan uwanka ko yar uwanki kadai ba, amma ana bukata mu yi zaman lafiya da kowa. Yar uwa, dan uwa mai sauraro, wannan babban tunani yana zuwa a gare mu akan da cewa nawa zaman lafiya shine naka zaman lafiya, zaman lafiyan kasan nan shine zaman lafiyan kowa da kowa. Idan ba haka ba, idan muna zaman doya da manja, idan muna maganganu na tsokana, idan muna rena shugabanni, to zaman lafiya ba zai samu ba. In ma muna rena juna, zaman lafiya ba zai samu ba. Muddin zaman lafiyan kasan nan bai samu ba, mu ma ba za mu zauna lafiya ba. Mina amfanin bari babu rai. Idan har ba mu nemi zaman lafiya ba, ba mu zauna lafiya ba, to rayuwarmu kashokan ya dangana ga babu cigaba. Yawancin kasashe da suka cigaba ya samo tushe ne game da yanayin zamansu. Suna mutunta shugabanci, suna tafiya daidai, babu zalunci, kowa yana abin da zai taimake shi, kowa yana mutunta juna. To idan muna yin haka, wannan zai zama mana da muhimmanci ba kadan ba. Ina so in tunadar da kai mai sauraro, abin da Allah yana bid'a a gare ka shine ka yi zaman lafiya da makwabcinka, ka yi zaman lafiya da kowa da kowa, ka yi zaman lafiya da ma wanda ba addinin ku ɗaya ba, domin ya ce ga kowa za mu yi zaman lafiya. Mu daina maganganun abin da zai kawo mana tashin hankali, da zai kawo mana tsokana, domin muna son kasan nan ta ci gaba. Allah ya tanada mana shugabanni da suna kokari, kuma muna ganin kokarinsu musamman a wannan jihanmu, idonmu ya gani. Idan haka ya kasance, a sai gwamna yana bukata mu yi masa addu'a na godiya. Muna bukata mu yi addu'o'i domin shugabanni, kada mu dinga yi musu gunaguni a kowane lokaci. Kai ma shugaba ne a gidanka, kai ma shugaba ne a sassan aikinka ko a office naka, shugabanni ne. Don haka kenan muna bukata mu nemi zaman lafiya. Allah yana sauraronmu a kowane lokaci, mu neme shi domin zaman lafiya.
1: Yahaya sura 14 aya 27 game da zaman lafiya,
0: Yesu ya ce, na bar ku da salama, salama ta nake baku, ba kamar yadda duniya take bayarwa nake baku ba. Wannan aya yana kara jaddada mana cewa zaman lafiya ko neman salama ya samo tushe ne daga Yesu da kansa. Salamar da Yesu ya barwa almajiransa ko zaman lafiya ba sai ka mallaki dukan kayan duniya tukuna ba. Yace salamarsa yake ba yayansa, domin duniya zaman lafiya na duniya ya samo tushe ne cewa sai mutum yana da arziki, sai mutum ya mallaki dukiya kafin yayi zaman lafiya. Amma Yesu ya ce salamarsa daban yake da na duniya. Wato wanda yake da shi a zuciya, ya karbe shi ya zama Ubangiji da mai cetonsa, zai yi zaman lafiya da dan uwansa. A koyarwar manzo Bulus a Romawa sura 12 aya 18, magana Allah ya koya mana, Bulus ya ce, in mai yiwuwa ne a gare ku ku yi zaman lafiya da kowa. Ku yi zaman lafiya da kowa, mene ya sa ya ce in mai yiwuwa ne? Zaman lafiya da kowa wani abu ne wanda yana da muhimmanci, yana da muhimmanci kware da gaske, domin ba a ware wani ba, amma muna bukata mu yi zaman lafiya. Menene ne yana kawo rashin zaman lafiya a yanzu? Wani yana gani wannan ba nasa bane, wani yana gani abinda wani ya mallaka bai kamace shi ba, don haka kenan zai yi iyakacin kokarinsa ya haddasa zaman lafiya domin ya raba shi da shi. Yanzu haka za a taras waɗansu ma ba su a gidajensu, saboda kiyayya da rashin kauna sai a far musu da yaki. Yanzu waɗansu ma suna kwance a waɗansu wurare daban-daban, domin ana kai musu hari ba dare ba rana. To irin waɗannan wuraren babu zaman lafiya a ciki ba, menene ne zai haɗa ka da ɗan uwanka? Allah ya ce mu nemi duk abin da zai taimake mu, amma ba mu yi zaman kiyayya da juna ba. A wurare daban-daban muna ganin wannan, muna jin shi a kafafen yada labaru daban-daban, da mutane ba su kwance a gidajensu. Dare inda ya kamata mutum ya kwanta a gidansa za a

0: kawo masa hare. Yanzu ma za a taras waɗansu suna daji duniya, su san kansu ma su mutu, waɗansu kuma a kashe su. To wannan babban illa ne ga ƙasa, yana kawo koma baya a gwamnati, yana kawo koma baya a fannoni daban-daban, yana kawo ya kawo ma tattalin arzikin ƙasa ma ya durkushe. Domin irin waɗannan rayuwa, yawancin mutane suna zaman ɗarɗar a wannan ƙasa. Dacen bamu da wannan, menene ne yana kawo wannan? Illa son zuciya ne da rashin kauna yana kawo wannan. Illa son zuciya ne da wannan rayuwa bai daidai ba. Wannan rayuwa baya kawo mana ci gaba. Ina kawo roko ga dukan jama'a, ga waɗanda suna sun bada kansu domin wannan aika-aika. Su kidnappers, su Boko Haram, akan da cewa gwamnati ta yi mai yiwuwa domin dakale irin waɗannan, saboda zaman lafiya ya samu, kowa ya kwanta a gidansa lafiya, mu kuma yi abubuwan da zai kawo mana ci gaba a wannan ƙasa da muke ciki. Haka Irmiya Ubangiji ya gaya masa, ya ce idan an nemi zaman lafiyan ƙasa, to wannan zai zama daidai, domin neman zaman lafiyan ƙasa shine zai kawo zaman lafiyan su kidnappers, Boko Haram da dai sauran wurare. A zamanin da muna ciki yanzu, za ka ga tsakanin makiyaya da manoma ma babu zaman lafiya, har ma ya sa tattalin arziki ya durkushe, saboda mutane ba su yin noma. Fulani a jeji suna addabe manoma, kaga makiyaya babu zaman lafiya, a zo a ci amfanin mutum a gada ma a kore shi a kashe shi, alhali kuma muna neman abinci mu ci. To waɗannan abubuwa duka yana ɗaya daga cikin abin da yana kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa. Ta wajen tattalin arzikin ƙasa ma ana musgunawa juna, ana cin hanci da rashawa, waɗannan ma yana samuwa da zai kawo rashin zaman lafiya a ƙasa. Idan har za mu yi wa kanmu daidai, muna bukata mu yi rayuwar da za mu guje waɗannan duka, domin ƙasa ta zauna lafiya, mu kuma yi zaman lafiya da kowa da kowa.
1: A cikin Romawa Sura 12 aya 16, maganar Allah ta ce, ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma, sai dai ku mika kanku ga aikata ayyukan tawali'u. Kada ku aza a kanku masu hikima ne. Menene ne maganar Allah yana faɗa a nan? Zaman lafiya babban abu ne wanda yake da muhimmanci. Zaman lafiya, mutumin da yake neman zaman lafiya baya daga kai. Ayan nan ya ce, mu mika kanmu ga zaman tawali'u, sai dai ku mika kanku ga aikata ayyukan tawali'u, wato kaskanci kenan. A wannan bangare za mu iya lura cewa ɗaya daga cikin abin da yana kawo mana zaman lafiya shine tsakaninmu da riku daban-daban, membobi da membobi, pastoci da pastoci. Wani lokaci ba mu bin abin da maganar Allah ya faɗa dangane da neman zaman lafiya. Abin da ya hada mu gaba ɗaya a tutar association na Kristanci. Amma wani lokaci ba mu ɗaukan wannan haɗin kanmu tamkar wani abu ne wanda littafi mai tsarki ya faɗa. Alhali kuwa a ayoyi daban-daban a cikin littafi mai tsarki ya yi mana magana cewa mu yi zaman lafiya da juna. In fact, muhimmantu ma ga zaman lafiya da juna. Pastoci da pastoci, membobi da membobi, dariku kuma daban-daban. A cikin ekklesiyoyinmu, mu nace koyar da zaman lafiya. Mu nace ɗauka a wannan memba nawa ne, wannan darika nawa ne. Muna da dariku daban-daban. Amma kasancewar mu dariku daban-daban ba zai hana mu nemi zaman lafiya a tsakaninmu ba. Ba zai hana mu yi zumunci tsakani, a sami zumunci tsakanin pastoci da pastoci, membobi da membobi, dariku da dariku. Muddin muna kira a cikin sunan Yesu, domin ya shine ya koya mana zaman lafiya. A Ibraniyawa Sura 12 aya 14, maganan Allah ya koya mana a aya 14 ya ce, muhimmantu ga zaman lafiya da kowa, ku kuma zama a tsarkake, in banda shi kuwa ba wanda zai ga Ubangiji. a sai zaman lafiyan nan wani abu ne wanda za mu sa himma akai. Idan har ba za mu ga Ubangiji ba, sai zaman tsarki da zaman lafiya a sai babban abu ne wanda za mu kwana yin wa'azinsa. Babban abu ne wanda idan har akwai abin da zai kawo mana rashin zaman lafiya mu kwanakinsa, domin sai tare da himantuwa cikin zaman lafiya da kuma zaman tsarki. A sai zaman tsarki ma, zaman lafiya ma yana gefen zaman tsarki ne. Idan haka ne ya kasance, idan har ana kiranmu da sunan Yesu Kristi, yana da kyau mu sa himma ga wannan, mu nemi zaman lafiya, mu rika kula da ko da ko, kada wani ya damu da damuwan kansa kadai, amma har da ta dan uwansa. Idan irin wannan rayuwa ne za mu yi, tamkar shi ne abin da Yesu Kristi ya koya mana. Domin idan mun je sama, ba zancen da riku ne kadai, ba zancen da riku bane, amma zancen ban gaskiya ga Yesu Almasihu. Kenan idan har akwai kauna, to yafi laifofi ma yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo mana zaman lafiya. Domin littafi mai tsarki ce kauna yana yafi laifofi masu dimbin yawa. Mai sauraro, ina kiranmu ga muhimmantu ga zaman lafiya. Ina kiranmu ga mu yi addu'a domin kasa, mu yi addu'a domin zaman lafiya, mu yi addu'a domin dukan addinai, mu yi addu'a domin shugabanninmu na addini, mu yi addu'a domin membobinmu, domin mu sami karin ban gaskiya a wannan rayuwa har ran da Yesu zai dawo. Domin magana Allah ya tabbatar mana cewa sai tare da zaman lafiya da kuma zaman tsarki ne za mu ga Ubangiji. Idan har ba za mu ga Ubangiji ba, saboda ba mu aikata irin waɗannan, to lallai za mu sha kunya a gaban Allah. Fatanmu shi ne mu nemi zaman lafiya, mu kuma zama a tsarkake domin mu ga Allah. A Ibraniyawa Sura 12 aya 14 har zuwa 15, kamar yadda na faɗa, ya ce ku himmantu ga zaman lafiya da kowa, ku kuma zama a tsarkake, in ban da shi kuwa ba wanda zai ga Ubangiji. Ku kula fa, kada kowa ya kasa samun alherin Allah, kada kuma wani tushen ɗacin rai ya tabbata ya haddasa ɓarna har ya ɓata mutane masu yawa da haka. Ɗaya daga cikin abin da yakan kawo rashin zaman lafiya shi ne ɗacin rai, kiyayya tsakanin mutum da mutum, kiyayya tsakanin memba da memba, kiyayya tsakanin pasto da pasto. Wannan yana kawo rashin zaman lafiya. Mu lura a yau, waɗansu ma ba su shan ruwa a gidajen waɗansu, waɗansu ba su cin abinci a gidajen waɗansu. Ɗaya daga cikin babban hidimanmu na Kristanci shi ne Christmas a 25 na kowane watan 12. Wannan shi ne lokacin da mukan yi kauna, mu je gidajen yan uwa, mu yi zumunci ta ci da sha. Amma saboda rashin zaman lafiya da ya haddasa a tsakaninmu, waɗansu ma ba su so su sha ruwa a gidan wani, waɗansu kuma ba su so su ci abinci a waɗansu gidaje. To wannan babban illa ne ga rayuwar mai bi. Tunda Yesu ya ce salamarsa ne ya bamu, a sai wannan salaman wani abu ne wanda zai kawo mu kusa da shi, wanda zai sa mu ma da kanmu mu yi marmarin aikata ko zubar da duk wani abin da ya zama damuwa tsakaninmu da junanmu. Magana Allah Zabura ta 34, Ubangiji Allah ya koya mana wanda ya kamata mu yi rayuwarmu yadda zai gamshe shi. Rayuwar mai bi tamkar rayuwa ne na kauna, rayuwa ne na yafewa. Amma idan har babu yafewa a tsakaninmu, lalle zaman lafiya ba zai samu ba. Domin ba mu yafewa juna, rashin kauna ya haddasa, magana Allah ta ce saboda yaduwar mugunta rashin kaunar yawancin mutane ya yi sanyi. To abinda ya sa kenan rashin zaman lafiya yake haddasawa shi ne kaunarmu ya yi sanyi ga juna. Kaunanmu ya yi sanyi tsakanin maza da mata, maza tsakanin mata da mata, tsakanin dangi ma da dangi. Wani idan ba danginsa ba ma ba ya so ya yi hulɗa da shi, idan ba danginta ba ba ta so ta yi hulɗa da shi. to ina zaman lafiyan da Yesu ya koya mana salamar sa ko zaman lafiyan sa daban yake da na mutanen duniya. Ba sai mutum ya baka wani abu kai zaman lafiya da shi ba, yau ba sai wani abu ya shiga tsakanka ko wanda ma baka san shi ba kana iya zaman lafiya da shi. Kuma idan kana yafe ma wannan, Yesu ya ce ta wurin yafewa waɗanda suna mana abin da ba daidai ba muna iya tura wa juna garwashin wuta. To waɗannan rayuwa duka rayuwa ne na masu bi wanda ya kamata mu himmantu ga yinsa, domin mu manta da abin da ko wani damuwa ya taɓa shiga tsakaninka da wani na shekara da shekaru, kana da riko a zuci, ka rike shi a zuciya, to wannan zai sa zaman lafiya ba zai samu ba a tsakaninka da shi. To sai yaushe ne za mu yafe wa juna? Allah yana bukata mu yafe wa juna domin zamanmu zaman lafiya ya dore a tsakaninmu, domin rayuwarmu ya canja. Mutanen duniya da baba addinin su daya da mu ba, in sun ga irin rayuwarmu da muke yi to zai ba su sha'awa, sai kaga kristancinmu zai ci gaba. Babban abu shine mu koyi yafewa idan muddin muna son zaman lafiya ya samu, mu koyi kuma yin biyayya da juna, mu koyi kaskanci. Dagan kai da kake ganin su nan babban abu ne wanda yana haddasa rashin zaman lafiya, sai ya sa gaba tsakanin mutum da mutum. To wannan babban illa ne ga rayuwarmu. Yana da kyau mu koya yadda za mu zubar da waɗannan domin rayuwarmu ya zama daidai. Allah ya faɗa a Zabura ta 34, maganan Allah ya koya mana aya 34 aya 12 ya yi magana cewa kuna so ku ji daɗin rai, kuna son tsawon rai da farin ciki, to ku yi nesa da mugun baki da fadar kararrayi. Wannan ɗaya daga cikin abinda yana kawo rashin zaman lafiya kenan, fadan kararrayi da juna, mugun baki, wato ka caka ma mutum wani maganan da ba zai ya ga dama ya kwana ba bacci. To rayuwar mai bi bai kamata haka ya kasance ba. Muddin muna so mu yi zaman lafiya mu yi da tsawon rai a duniyan nan, idan haka ne ayan nan ya fada, kuma mu rika cin fadan kararrayi da juna, domin wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da yana kawo mana rashin zaman lafiya a rayuwarmu, addinanmu, a tsakaninmu da juna, tsakanin shugabanni da shugabanni. Har aya 14 ce ku rabu da mugunta, ku aikata alheri, ku yi marmarin salama, ku yi kokarin samunta. Idan muna rike da waɗannan, muna rike da mugunta, baya kawo salama. Idan muna aikata alheri, Allah ya ce wannan alherin ne zai haddasa mana zaman lafiya, sai mu yi marmarin salama, mu yi kokarin zumunta, muna zumunta da juna. Wannan shine babban rayuwa da ya kamata a iske tsakanin mu masu bi, tsakanin Krista da Krista, da riko daban-daban. Idan muna irin wannan rayuwa, to zai zama abin sha'awa ga waɗanda addinin su ba ɗaya da mu ba. To mai sauraro, gashi mun dauko bayani game da zaman lafiya, amma lokaci yayi halinsa. A madadin jagoran wannan filin shi Daniel Joel Kurum, ni ne naku Reverend Yakubu Yari Irgam, shugaban LCC Kokin Yalwatudu, nake ce salama ta tabbata a gare ku. Bari mu yi addu'a. Muna maka godiya Ubangiji Allah saboda alherinka da ka ba mu daman gabatar da wannan shiri. Ubangiji, muna roƙonka a dukan waɗanda za su saurare mu, su saurari maganarka, bari ya jawo mu ga zaman lafiya da juna. Maganarka kuma ya karasa ba mu zaman lafiya da juna, domin mu yi rayuwa a matsayinmu na yayanka har ran da za ka dawo. Ji addu'ar mu ka ansa mana, cikin sunan Yesu shine mai cetonmu. Amin.

0: arewanmu, ba wannan da su granat da ake su gyada da su hadda su katan daya da ake yi auduga da ake yi su ne da su rike arewa, kuma da ake fitarwa ta kudu, kuma da irin su abinda ake yin chocolate su aka rekoko da su hadda su goro, duk da su ne muka fitar muka samu arzikinmu. To zinariya yana su ya koma lokacin da aka ga noma shi ne hanya, kuma gashi ma da aka fara Bauchi ta fara, gashi har ma yan waje suna shigowa, akwai masu fitar da su irin su zobo, masu fitar da su riɗi dai ta irin su azare, shi kuma gashi shinkafa da ake bukata cikin kasuwan kurin Nigeria shi kadai ya ishe mu, tare da masara da ake yi, tare da su dawa da kamfanin suke yin su na yin wasu abubuwa da yawa, duk muna kokarin yi, kuma a gaba muna yin so mu yi abubuwa kamar su rogo wanda ake abubuwa da shi da yawa da yawa a waje da Nigeria.
1: A daidai lokaci al'umma sun zuba ido su ga cewa zinariya farm ta shiga ta fita, har ma an samu wa'insu kamfanoni da ake sarrafa shinkafa, almisali a ce wurin sarrafa shinkafa mining kenan, da kuma sarrafa rogo kamar yadda ka bada sauran wasu abubuwa. Zuwa yaushe ne ake tunanin cewa wannan al'amari zai yiwu, kuma ya kammala har al'umma su ga cewa ba bukatar a ce a fita waje ana so irin nan kayayyaki za a samu a zinariya farm?
0: Ba za mu iya ce wai ga lokaci ba, abinda za a iya ce da an fara ne, saboda dai a komai dai shi dai ka fara ne, kuma na sa ido ana ci gaba, abinda aka samu kuskure a gyara, abinda aka ga yayi daidai a ci gaba da shi.
1: To me ce fatar ka ga wannan gona?
0: Fata na shi ne wannan gona ya nuna wa mutanen ƙasa tare da musamman matasa su ga noma shi yana da ƙarfi, kuma zai iya riƙe mutum, ba wai kurin wai na ci abinci ba, har a ce yana iya kasuwanci, ko na saya da sayarwa ne, ko na gyarawa ne, ko ma wanda zai je karatu ne. A ga da ya ce wana mu Bauchi arewa mun koma noma, kuma noma ya rike mu, kuma mun rike shi da hannu biyu, kuma Allah ya sa albarkace a kan duka noman da za a yi daga yau har zuwa jikokinmu dai a ga dai mun rike shi. Wanda dai suna da son su shiga noma kada su yi kunyan shiga, kuma insha Allah Allah zai buɗa musu hanya, ko daga a fara, kuma daga karami abin da ake yi shi a yi wannan. Kuma duk wanda suke shiga noma kada ku ce wai kuma abin da kuka sani za ku ci gaba, kullum ana samun sabon ilimi na yin noma, kamar yadda mu ma da muka shiga mun ce ga abin da ake yi a shekara wannan shekara shi mu ga an zo an sake sabon gyarawa, kullum ana neman ilimi, kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi ilimi ku yi amfani da shi, shi ma noma yana son haka, kullum ana neman sabon ilimi, ko ma idan ma kai kana ganin abin wai yana neman wani babban machinery ne, a'a akwai yanzu zamanin yanzu kamar su tractor da shi ka nemi babban, yanzu ana yin ƙananu da mutum da iya yi, akwai wanda suke iya yi ma a nan, kai dai ka nema yadda za ka iya yin sa ne ka samu wannan, duk abin da kai zo ka shuka ka nemi iliminsa, ta menene ake yanzu, ta menene zamani, ta menene kake da shi, ta menene kai za ka iya gyarawa, kullum shi ne abin da nake son mutane su sani.
1: Shugaban gudanar da gonar zinariya Alhaji Amar Bala Muhammad, Alhaji Adamu Isa Yayaji shi ne manajan gonar, wanda ya ce yanzu haka sun tanaji ɗaruruwan lafiyayyen shanu don sarrafa nama da zarar an kafa kamfanin nama a gonar, sai dai da farko sai da ya kawo asalin wannan gona ta zinariya.
2: Zinariya Farms ani asalinta ba wayo ba ne, zinariya farms an fara tun fil azam, tana nan tana existing, kai dai ba a tashi saninta ba ne sai yanzu. Yanzu ne lokacin da mutane suka fara sanin me zinariya farms, kuma nan ya jawo suna ne, amma tun fil azam tuni zinariya farm tana existing, kamar shi mai girma gwamnan Bauchi wanda yake da hannu a wannan gona ya fara noma ne tun saninsa da na muna ƙanana, muka gaji wannan abu tun da farko, mu ba a samu da komai ba in ba noma ba, kuma shi ya zo yake ta ƙoƙarin ya gane cewa wannan sana'a na noma ba mu bar shi ba, wannan sana'a na noma dole mu ci gaba da shi, wannan sana'a na noma shi ne abin da ya rike ya rike mu tuntun fil azam kuma babu yadda zamu bar wannan sana'a shi yasa muka rike shi hannu biyu yasa muke ta

0: gare muke ta gina shi muke ta gina shi kuma za mu ci gaba da gina wannan sha'ani na noma har jikoki musulma zo su gada
1: yau zaga da mana ta fadi kuma kuna kokari ga cewa an fara akwai kuma an riga an fara aiki a wannan gona take miya me da me kuka shuka ko kuma kuke shuka shuka a gonar ku ta me
0: yanzu da gonar mu nan miya abin da muka shuka shi mun gama shuka shine mun shuka dawa mun shuka shinkafa mun shuka waken suya muna kan ci gaba da shuka masara yanzu haka abin da muke shuka waken
1: a kullum mutane ne suke aiki a wannan gona dan kwadago wanda ma kayayyakin aikin gona irin na zamani
0: a kullum a cikin gonar mu na Zinare Farms idan ka samu mutane wanda suke aiki a kalla da ka samu mutane daga 300 zuwa 500 wanda suke aiki kullum a wannan gona
1: injina
0: wato injina na aikin gona kusan ba wanda bamu da shi muna da tractors muna da planter machine muna da booster machine na feshi kenan duk muna da wannan
1: ya zaka ga mu cewa shuka ta kusan kammala ya zaka bayyana irin yadda tattalin arziki bunƙasa a wannan yanki lokacin da aka fara aikin wannan gona
0: wato da an ka kalli mutane a wannan yankin sai ka gansu kaman sun zama wayansu abu ne daban amma yanzu da muka dama normally mun sani mutane da suke shigowa suna samun albarka a gonar suna da yawa yanzu idan ka duba da kaman masu sai da abinci a gonar nan zuwa masu yan machine yan acaba suke kira ko okada da zuwa mutanen da suke kaiwa da kawo a gonar nan sai ka ga rayuwa a wannan wajen gaba ɗaya ta canza mutanen wajen gaba ɗaya rayuwarsu ya canza albarkacin wannan gona
1: a bara
0: wato bara mun samu wannan abun amma sai na bana kusan ya fi na bara din tun samu ci gaba wato na bana sai ya kusan ya fi na baran yawa saboda yanzu bana abin da na yi realize na gani abin da ke faruwa mutane daga ƙauyuka wanda makwabtan miya kamar su jigawa kafin madaki warji duka shigowa suke yi mun suma ba samu abin yi kuma alhamdulillah duk wanda su yana samu abin da yake shi
1: mun kike so ka kai wannan gona dan ala misali akwai gonaki irin na zamani da ake shuka a kan ruwa da ake shuka ake samun dabbobi kuma ake da kamfanin nama da kuma kamfanin sarrafa kwai da kuma kamfanin sarrafa shinkafa da irin wannan duk akan wannan gona akan wannan al'amari na zamani
0: wato Zinare Farms tana da shirye-shirye da yawa inda kai magana nama shanu kenan muna ƙoƙarin mu kafa kamfanin nama don yanzu haka a Zinare Farm muna da shanu sama da guda 200 sannan muna ƙoƙarin mu ga ya zamu mu kafa kamfanin madara saboda wannan shanu ya zamu mu kafa kamfanin nama wanda zai mana wanda mutane za su dinga samu nama mai kyau mai lafiya suna amfani da shi
1: gwada kira kake da shi zuwa ga matasa masu zaman kashe wanduwa da kuma suna bin ofis da ofis wajen neman ka ba a ce maula haka
0: shi sha'anin da matasa yanzu da sun ɗauki hidiman aikin noma kaskanci amma yanzu sai suka gane cewa ai abun ya wuce duk da suke tsammani tun da yanzu matasa da muke samu suke zuwa wajen Allah ya wada su sun gane cewa su je wani maula da sai ga matashi ya je gidan mai kuɗi na maula matashi ya je gidan ɗan siyasa yana maula matashi sun gane cewa wannan abin duba abin yi ba ne abin da ya kamace su shi shine su dawo su zanna na mutane hanyar abinsu na kansu mutane su gane cewa shi His Excellency Senator Abdulkadir Bala Muhammad gwamnan Bauchi ya zo da wani tsari wadda tsarin da ya zo da shi na noma ne shi kuma wannan tsarin shi ne yake ƙoƙari ya kare mutane ya gyara mutane ya azurtar da mutane ba shi ke azurta ba Allah ne ke azurtar da mutum amma yana ba ku hanyoyin da za ku bi ku ga cewa kun gyaro kanku don yanzu abin da yake faruwa shi ne duk wani ishu na insecurity da muke ta amfani da shi a ƙasar na rashin tsaro wato idan ka duba a nan Bauchi abin da sauki me ya kawo shi saboda matasa sun samu abin aikin yi yan siyasa sun karbi alkawarin da shi mai girma gwamna ya yi sun karbi wannan abun kuma suna yin wannan abun kuma sun rike wannan abun kuma suna gaya matasa wannan abun da kuke gani shine mafitan ba ka zana kawai ka samu dan siyasa wai yana ba ka kuɗi ba, ba abin da zaka zanna akan wannan. Ɗan siyasa suna iya kan kokarin su, amma kuma ba za ka tsaya ka ce ɗan siyasa ya baka kuɗi ba, ba shi da wani amfani. Kai ka je ka nemi abin da zaka yi da kanka, shine abin da muke nema, kuma shine abin da ke faruwa.
1: Gwamnatin jiha a shekarar ta gabata ya umarci duk wani mai rike da mukamin siyasa ne kuma ƙauyen sai gona. Ya za ka bayyana, ya za ka bi mun da za ka haɗa wannan abubuwa guda biyu ne kuma ga da kuma umarci kada ɗin su koma gona.
0: Ka san shi gwamna duk abin da zai gaya maka na farko shine ka koma gona. Kuma cabinet ɗinsa gaba ɗaya ɗan siyasa ba wanda bai ba shi shawarar ya koma gona ba, kuma alhamdulillahi yawancinsu sun karɓi aikin gona kuma suna yi, kuma wannan aikin gonan shine ya tabbatar musu da abin da suke hakani, kuma wannan aikin gonan ya tabbatar musu cewa shi wannan abin da suke yi abu ne wanda ya kamace su su yi, kuma wannan abin alhamdulillahi ya kama na tsaro. Don duk mutumin da ka ba shi aikin yi to ka cire shi ka tunanin kwaɗayi zuwa wani abu da zai je samu na daban.
1: Zuwa shekarar 2030 ake so a ga abinci ya wadata a ƙasar nan
0: ta
1: hannun ma'aikatar aikin gona ta wata tare da samar da abinci.
0: Haka.
1: Wanda irin gudunmawa gona zinaida za ta bayar wajen cimma wannan muradi.
0: Wato zinaida farms tana da plan ɗinta shirinta. Tana da shirinta na cewa aikin noma ba wai yanzu ta fara ba kuma ba za ta daina ba, kuma duk waɗansu abubuwa na gari Zinaida tana ƙoƙarin ta kawo shi don a ci gaba da haɓaka aikin noman nan. Nan shawara da zan ba wa manoma guda ɗaya anan shi ne, kar ka duba cewa wai kai gonanka ɗan ƙarami ne a baka da kuɗi za ka yi, duk wannan ba magana ba ne. Idan kana da gonanka ko a bayan gidanka ne ka sa gona ka kula da shi, kuma ka saurari abunda masana za su gaya maka, don duk abin da zai akwai masana wanda suka san aikin gona, ka dinga shuɗayyansu suna baka shawara ga abunda za ka yi, ga abunda za ka yi, ga abunda za ka yi. Idan ko kai haka to wannan kiwo ta zata maka ba za ka yi rasa ba, insha Allah za ka samu cigaba. Na mu ma abin da muke kenan, muka haɗa kanmu da malaman gona da wanda suka san me aikin gona, muka haɗa kanmu da su, muke ta ƙoƙari mu guri tare mu tsira tare.
1: Mai gangon zinariya Alhaji Adamu Isa yaya ci.

0: haka daga cikin dabarun aikin gona da yau sanya manomi ya nasara ya kuma kaucewa asara har da hada kai da kuma tuntubar malaman gona wanda suka karanta aikin gona suka kuma samu ilimin sa wannan ya sanya sanata Bala Muhammad ya nemi irin waɗannan mutane domin aikin gona da tabbata da matsala ba cikin su kuwa har da Joseph Joshua tambayar farko da Joseph ya fara amsa mana ita ce ko ya mamakin Bala Muhammad a matsayin sa na gwamna ya kuma kama aikin gona ga dangaren
1: ban ji da mamaki ba yanda ya bude gonaki saboda na san mutumin Duguri ne na yi aiki a Duguri na shekara 9 na san shi yana son noma ya taimake mu lokacin da muke ma'aikatar gona a BSADP ban yi mamaki ba so wannan gona da kake gani da yanzu muke ciki yana da gonan da yake noma masara sama da hektar 180 a cikin miya akwai 110 na masara a yanzu nan a cikin miya nan akwai hektar 180 na shinkafa ɗaya daga cikin inda muke dinnan da kake gani koren nan to wannan koren mun an fara shi domin in ruwa ya zauna babu wata kayan aiki da zai iya shiga ganin haka aka samu aka kapce kafin ruwa ya yi nauyi sannan kuma aka sa hannu in kun ga tractor ba zai iya da planter muna da planter guda biyu yanzu amma a lokacin planter ba za ta shiga ba kuma aka shuka yanzu da yake shukan ta da hannu aka yi kaga duk kore da kake gani nan kuma ciyayin da suke nan suna da tauri kai domin akwai aya akwai tohuwa akwai kirikiri akwai jakar guda a cikin waɗannan ciyayi ne amma sango tun da mun sani mun increasing dosage din da muke kashewa in kun kula yanzu gaba daya less than 1 week yanzu yake kuma dama zai dau sati biyu ne ba za ka ga ciyawa ba sai dai ka ga kore zalla a shinkafa kenan a yanzu kuma muna da ɓangaren da yanzu mun riga mun shuka dawa mun riga yanzu tractor tana shuka a yanzu nan tana shuka waken suya tractor ce za ta mana shuka tractor ce za ta mana feshi ko a nan ba mai amfani da feshi da hannu ba tractor ne aka ɗaura a mata baya ta yi abinda mutane 50 za su mana a nan na hannu wajen feshi tractor nan za ta mana feshinsa cikin kwana ɗaya ko mazuman kwana biyu sannan kuma is fast kwantitin da yake sauka daidai sannan kuma ainihin economy da za ka kashe a nan you are going to save nearly 60% of the cost of production which is very very good na put impression ma shi GM na jin akwai plantan da ya kawo ta bata kai sati ba ma gaskiya mun yi kokari yana taimaka mana wajen ganin wannan abinda muke da shi a wannan wuri kenan
2: ya za ka bayyana bambanci na ke shuka tsakanin injin shuka da kuma shuka hannu
1: ai babu haɗi na farko shi shukan hannu dan adam ke yi ba zai iya samun tazaran da muke bukata tsakanin shuka da shuka tsakanin kunya da kunya ba a shinkafa muna son 15 cm in yayi muni 20 cm tsakanin shuka wato yawa cm 15 ko cm 20 tsakanin shuka da shuka tsakanin kunya da kunya idan kai wannan shuka muna zaton zaka samu rami shuka sama da 55,000 a hekta guda in ka kawo tractor ta maka shuka nan ita cm 10-10 tsakanin each plant za ta maka is going to raise our planting population to over 80,000 sama da 80,000 so kaga anan ya shuka maka kuma kwantitin da ake sa sabanin na hannu shi na hannu tun da dan adam ne muna bukatan kwaya kare ga wuce 8-5 a rami tun da irin mu mai kyau ne kuma irin mu tantance shi kuma yanda muka tantance wannan iri yana da sauki wanda ko da manoma ma suka bi samu irin ga da aka girbe aka bushe aka mata suka sheke duka da ka samu a ciki to akwai honoko a ciki akwai yayi a ciki to idan ka dauke wannan kawai ka zuba a cikin ruwa duk wani wanda yake da bai da nauyin da zai tsira zai fito waje sannan duk yayin da ke ciki zai sauro sama kaga in ka kwace waɗannan kaga duk da tinka duk yawa da su zandan kwayan shinkafan ka da ke so da haka in ka sa guda biyar din ka biyar ka za ta fito idan ka sa a plantan ka waɗannan za su fito to ka gani kwantitin da zaka shuka wato yawan da zaka shuka na hannu da zai kai kaman kilo 80 zuwa kilo 100 a kowace hekta shukar hannu to shi za ka yi amfani da kilo 50 ne guda 40 kawai ka shuka ta
2: a mece ce fatar ka ga wannan gona
1: fata ta shi ne ko daga nan mun gane cewa shi mai girma gwamna yana da sha'awan nomar saboda haka ni ina ganin shi bukatar sa ma bayan ciyar da Najeriya da ake kokarin a ce an yi shi to za a ma fitar da shi kasashen waje kaga za a taimaka economy kuma zai improve tattalin zai inganta sannan kaga anan yankin ko da matan da kake gani yanzu in anan da kake gani da nake magana da jike ba mu sa planta ba mun sa hannu ne sai ka sami kowane rana sama da mutum 300 suna yuga muna lorare wannan koren da yanzu in kuka duba shi kar mata ne suka shuga shi da yara kanana ka ganshi yanda ya fito to wannan da kowane rana mun dauki kwana hudu muna shuka nan kuma kowane rana sai mun samu sama da mutum 300 so kaga an taimaki community na biyu sun samu wani abu a sauran bangaren kan za a ce matan za su yi haka za mu yi amfani da domin gaskiya zai rage mana kudin aiki
0: daya daga cikin injiniyan gwamnan zinariya Joseph Joshua tun daga yanzu dai gwamnan zinariya ta fara karɓar maziyarta kamar yadda shi ne manoma ziyarci gonar haka shi ma shugaban kamfanin haɗa magungunan aikin gona na Soro Agro Chemical Alhaji Umar Soro ya ziyarce ta mun kuma zanta da shi wanda nuna sha'awarsa ta zuba jari a wannan gona
3: a kona abu wato da shi ƙaramin Bauchi ƙaramin Dawla Usmaniya abin da yake bukata kawai a ransa shine gonan nan kuma mutane kar ku dauka cewa yanzu ya fara noman nan ya fara noma tun fil azal dan na san lokacin da muke a kauyen Maduguri tun suna university yana secondary school yana da gona kuma a koyaushe duk iya inda yaje zama sai ya gona yanzu haka na muku magana nan inda ya fara aikin sa mai girma dai shine Abuja to har yanzu haka a ci wurin Abuja yana da gona saboda haka da yazo nan ya nuna shi gonan nan shine abin da yake tin ba kuma yana gonan dan ya taimakawa talakawa ne talakawa su taimakawa kansu shi kullun burin sa shine kowa mai kona ya koma gona saboda haka sai ya ce mu zo nan mu nuna namu gonan ya mu gane cewa mutane su gane cewa shi da yake magana ba yana magana kan bisa bai yake ba kowa ya gani ya san abin da yake nan gonan mu na miya nan gonan mu nan ne kenan muna da shi a Zungur muna da shi a Nabado muna da shi kuma a Duguri wanda kowanne gona ya ganshi girman sa ya kai wannan da muke ba gonan sa da yake less than hectare 500 na Duguri kan kuma ya kai 6000 ma to kuma duka haka yake noma abin sa ba wai yana noma don fashion don dai ya samu abin da zai taimaka mutane su taimaka wa kansu
0: a Radio Umar Soro

0: sannanku.
1: Barkan ku da zuwa wannan tashan tawa. A yau zan nuna mu yadda nake sarrafa kwanon Golden Mall. Da farko, nakan zuba Golden Mall ɗina a kowace tukunya. Sai na zuba ruwa mai ɗumi, kawai sai na motsa na barshi har ya koma da daɗin madara.

0: take damun mutane to amma yau zamu duba matsalolin ita prostate sai kuma kai mana bayani yadda masu sauraro za su gane cutar tunda a turance ta zo halin zuba ta zo musu da Hausa mai wa suna da cutar amma ba san ita ce prostate din ba to sai a buda mana ita a fini
1: so alhamdulillah idan aka ce matsalolin prostate kamar yadda nayi bayani a wancan satin shi infection yana haifar da abubuwa da dama na mara wanda yana iya taba koda kamar yadda muka faɗa ya jawo matsalolin abin da ya shafi koda to ita kanta wannan prostate din menene ita ita prostate wata halitta ne ko in ce wata tsoka ne da Allah ya yi a jikin maza ne kadai ba mata ba ita kuma wannan tsokan girmanta kamar yadda a ce maka goran tule yake dan karami ne tsokar take a jikin dan adam amma in babu ita fa ba mutum to kuma tana nan ne a kasan gunda fitsari ke taruwa wadda ake kira bulada wato kasan mafitsara kuma tana kewaye da wani abu da muke cewa farkon bututun fitsari wadda Bature yake kiranta uretra tana kewaye da shi ita wannan prostate din bayan nan menene aikin prostate da Ubangiji yayi nake cewa in ba ita ba mutum a cikin ta ne Ubangiji ya sa ake samar da wani ruwa wadda wannan ruwan da shi ake iya samun kwayoyin halittar da namiji na wato sperm idan babu prostate ba gunda jiki yake iya samar da wannan ruwa wadda ake hada sperm na kwayoyin halittar da namiji kuma abu na biyu su kwayoyin halittar nan abubuwa ne masu rai to wannan ruwan da ake samar da shi shi yake samar da abinci da abin da ya shafi ruwan sha da wasu sinadaran abin da ake kira enzymes da suke taimakawa aikin da wannan kwayoyin halittar da namiji yake wanda in aka samu akasi zai jawo rashin aihuwa a jikin da namiji kaga shi prostate idan babu shi ba namiji ma gaba daya wannan ita ce tsokan prostate amma ya shafi maza ne abinda yasa tana daga cikin matsala kwaya daya tilo da take iya jawo kansa mai illa a jikin maza tana iya jawo abinda ake kira prostate cancer alakan maganan da muka yi wancan satin infection yana iya taba ita wannan prostate din ya zamto prostate ta kamu da matsala ta infection amma matsalolin prostate mafi yawa abinda bincike ya nuna kala uku ne na farko akwai kumburin ita prostate din takan kumbura
0: yar wannan tsoka
1: takan kumbura idan ta kumbura daman tana kasan mafitsara ne idan fitsari ya taru ya danne ta sai ta kumbura amma ainihi idan mutum ya kai shekara 45 50 in dai namiji ne to za a iya samun sa da wannan matsala ta prostate jama'a su sani yadda kake tsufa yau da gobe haka jikinka yake tsufa aiwance wata tsoka ne a jiki to yau da gobe ita ma takan samu wannan kumburin wanda ya kai shekara 50 zuwa 70 menene alamomin wannan kumburin da take yi da daddare ka ji kana yawan fitsari alakan maganan nan shine mun ce infection ma na sa yawan fitsari to ita kuma prostate idan mutum na yawan fitsari ita kumburin ta kenan nake magana yawan fitsari da daddare ka dawo to alama ne na akwai abin da ake kumburin prostate wannan tsokan da ta iya kumbura abu na biyu kuma idan ka je fitsarin nan sai ga fitsarin ka gaba daya ba karfi yadda in mutum na da lafiya in yayi fitsari zai ga fitsarin yana da karfin sa yake fita to amma in ka je kaga kana fitsari ba karfi to alama ne akwai alamomin prostate a jikin mutum abu na uku kuma kai kai fitsari sai ka ji kaman akwai sauran fitsari da ya rage wa mutum shi ma alamomi ne na wannan prostate din kaga wannan fa ina magana akan kumburin prostate kenan abu na farko abu na biyu sai matsalolin kwayoyin cuta suna iya shafan prostate din kamar yadda nace infection daga mara yana iya taba ita prostate ya jawo abin da ake kira prostatitis wannan prostatitis shine kwayoyin cuta suna iya shafan sa wasu matsalolin ma ba kwayoyin cuta bane idan kwayoyin cuta ya shafe shi nan kaga dole sai an yi magani na infection ya kashe wannan kwayoyin cutar wancan kumburin prostate maganin daban wannan kuma kwayoyin cuta da suka shiga maganin daban alamomi da zaka gane kana da infection na prostate shine in ka je fitsari ka ringa jin zafi ko kuma mutum idan lokacin mu'amala da iyali lokacin da zai fitar da kwayan halitta a jikinsa ya ringa jin zafi wa'innan su ma duka alamomi ne na cewa akwai damuwa na infection na prostate.

0: state na karshe cuta ne nake nufi da Hausa wanda fitsarin ma ya gagara sai an je an sawo mutum roban fitsari to ya kai wannan matakin kenan
1: tun kana fita akai akai akai har ka dawo kuma sai da roba
0: saboda ba ka je kai ma kai a wani ba control
1: ko fitsarin ba control
0: wannan a takaice shine ake ce masa prostate kaga infection
1: ai dan ka bar mu sai zama moment masa kallon kamar yoyon fitsari kenan ko ba shi bane
0: ko ce yoyon fitsari shikenan ai jama'a daman su fahimci me in shi ma da ikirin sauyen fitsari amma na maza
2: saboda mata ne
0: ai mata suna yoyon fitsari amma wannan cuta ta shafi zallan maza ne kawai shi yasa muka dauka alakan tana iya jawo infection a takaice wannan dai shine sai dai ko Dr. Umar zai kara wani abu akai
3: to kamar wasu alamomi ne mutum zai gane cewa ko kuma in ce wasu hanyoyi ne mutum zai gane domin ya kare kansa daga wannan cuta
0: alhamdulillah wannan abun yana tambayan yana da muhimmanci duk lokacin da ɗa namiji din aikinka kowace irin aiki kake yi ka ji fitsari ka ce bari ka karasa ba da ka je kai ba to kana dab da kamuwa da wannan cuta babban hanyar kariya kana jin fitsari ko tuki kake ka tsaya ka je kai fitsari saboda yayin da fitsari ya taru baka je kai ba sai ya danna tsokan nace tana kasan bulada ne daga nan in ya tsoki ya danne ta sai ya jawo abin da ake kira
2: matsala
0: hatta fa kwayoyin halitta na maniyin dan namiji shi ma yakan rugu yakan jawo rashin aihuwa prostate din saboda hanyar da yake bi sai ya tsoke in tai tsanani sai a ce ai baka da ruwan kwayoyin halitta din haka ma ba za ka aihu ba ga wancan matsala kuma ga wannan matsala kuma idan ta yi aka je asibiti aka sa roban shi kansa roban da aka
1: sanya shin ma
0: da karfi ake sanya shi da karfi shine muke kira mechanically yana sa da namiji karfin sa ya ragu
2: zafi wajen sawan ma da abubuwa da
0: karfi in kamar zafin ma aka sa to da namiji zai zama shi ba namiji bane a gida wanda dan zo ne bayani matsaloli da yake haifarwa wannan shine
2: sai wani dan karin bayanin da ya kamata a yi shi mai muhimmanci saboda an yi magana akwai alamomi da ana so mutum ya gane yana da shi yawan fita fitsari da daddare to akwai abubuwan da suke sa yawan fita fitsari misali kamar ciwon siga shi ma na sa yawan fita fitsari magana infection shi ma yana jawo yawan fitsari to irin wannan kawai in kaga matsaloli dama abin da ya kamata ka tuntubi likita ka je ai test ɗinka sai a gano menene direct kar mutane su ji an yi bayani a gidan radio ko gidan TV su ci an ce abu kaza na sa fitsari kawai ya dauka wannan cutar da ake faɗa misali na prostate ko ya ce shine yake da ita saboda akwai abubuwan da suke sa yawan fitsarin da abubuwa mutane ana so yanzu su zama sun waye kar wani ya ce maka yana da matsala kaza in yi maka bayani kai ma ka ji kana da wayansu abubuwa wanda yake faruwa da kai symptoms kalan irin wayannan ka ce kai ma kana da wannan cutar ba haka bane ka tuntubi likita ka je kai gwaji sai a san ainihin me sai a daura ka akan magani saboda muna samun irin wannan matsalolin wani dai zo wajenka a asibitinka ko dai je shago na sai da magani ya ce a bashi magani kaza in ka tambaye shi saboda me yasa kace a baka magani kaza ya ce ai ya ji abokin sa ne ya ce masa yana jin abu iri kaza yana jin abu iri kaza din shi ma kawai ya ga wannan abu ne a bashi magani ko kaza ya je sha in ya dauki ka dauki magani ka je ka bashi ya je ya kama sha sai ya haifar masa da wani matsala daban kuma ba wancan matsalan da yake tsammani shi bane nan dai ana ba da shawari ga mutane su ringa tuntubin likitoci su fahimci ma me yake damun su a magance musu saboda shi cuta idan aka gane menene shi to an samu rabin warakan sa insha Allah
1: idan na fahimta masu magungunan gargajiya kamar ku yanzu haka a kungiyance kuna karfafawa masu jinya majinyata kan su yi gwaji kafin ku ba su magani
2: sosai
1: idan aka lura da haka za a ga cewar ta hanyar damun kokarin da kuke zamanantar da sana'ar magungunan gargajiya da na'urori irin na gwaji na zamani tafiya da zamani to za a ce kun kai wani munzali na karatu ne ko kuma ilimi ko mu ce ita wannan kungiya ta ku tana da wasu daita bari in tambaye chairman din ita wannan kungiya kan ta kai wani mataki ne na certificate da yasa har take ikirari da kasancewar ta haka
0: alhamdulillah wannan tambaya da izinin Allah haka ne saboda na farko abinda yasa muka yi fice muka zanto uwar kowace kungiya na magani a ƙasa saboda wayannan takardu da ka faɗa haka ne daga cikin abin da muke da shi shine hukumar Federal Ministry of Labor and Employment na ƙasa baki daya sun ba mu certificate muna da certificate na labor wanda duk wanda aka ce maka kana da certificate na labor na ƙasa to ka san wani abu ne
1: na kwadugo
0: abu na biyu akwai abin da ake ce masa certificate na trade union shi ma muna da shi wanda duk wata kungiya
1: take kasuwanci
0: da take kasuwanci a ƙasa halacciya to in bata shiga wannan certificate na trade union din ba akwai sauran ta to mu muna ciki Nigeria Traditional Herbal Medicine
2: Workers Union
0: abu na gaba da muke da shi wanda muka yi zarra wa sauran kowace kungiya a Nigeria ba a taba samun wanda aka ba su wannan takaddan ba
2: kungiya masu magani
0: gazette kaji ina faɗa da ƙarfi gazette idan aka ce maka gazette wani abu ne da ake bayarwa a gwamnatin tarayya wata wasiƙa ce ta daban wanda a ƙasa ba a taba bawa kungiya guda biyu ba gazette tunda aka halicci Nigeria akan mu ne aka fara bada gazette wanda gwamnatin tarayya ta yadda ita hukuma ta mu saboda mu yanzu mun zama gwamnati hukumar mu ita za ta jagoranci harkan maganin gargajiya a Nigeria wanda kamar yadda na gaya maka a kirin sa Abuja a kirin sa Sokoto yanzu haka aikin tantance masu magani yayi nisa nan gaba kadan a Bauchi
1: ya fara
0: shirye-shirye yanzu shirye-shiryen mu kusan kashi 70 ma mun gama
1: kafin mutum ya fara ba da magani
0: akwai
1: wani shi ma tunda zai za ku zamanantar da masu magungunan gargajiya mutum kafin ya fara amsa sunar ba da magani wanda zai tafi karkashin kungiyar ku kuma kuna so sai yayi wani mataki na karatu ne don sanin ilimin zamani ya hada da na gargajiyar koko dai ya abin yake
0: abu biyu ne kamar yadda kullum muke faɗa koda kana da kakai matsayin professor a wani bangare kana sha'awan harkan maganin gargajiya ita kungiyar mu kofa a buɗe take idan kuma baka da wannan ilimin amma Allah ya maka baiwan sanin koda abu ɗaya ne ka gada kana bada shi nayi ta kungiyar mu za ta taimake ka a dada fahimtar abinda kake din nan a ƙara zamanantar da shi ka iya fita da shi har kasashen duniya duk akwai wannan tsarin
1: to jama'a masu sauraron wannan kafa a daidai wannan lokaci tattaunawa ta musamman tare da shugabannin kungiyar haɗakan masu magungunan gargajiya ta ƙasa reshen jihar Bauchi Dr. Shaibu Ibrahim da kuma ma'ajin kungiyar na jihar Bauchi Dr. Umar Muhammad wadda muke tare da su a daidai wannan lokaci cikin wannan shiri na musamman daga nan kafar BRC 2 FM kuma kafin mu je ga tsarabar da malam zai ba mu yau shin me kan tafi da tsaraba wadda wani dan bonus ne ake ba mai sauraro a ce masa in yaje kaza yi kaza akwai alfanu kaza domin kiwon lafiya ka san akwai hanyoyin tara kudade a ce in ka dan taba kaza kaza a wayar kai ka samu kudi to ka duk abin da zaka yi na kudi kuma ai lafiya tana gaba to 0809 759 7 ita ce lambar da mai sauraro zai kira sai mai musharaka da shi 0809 759 7 idan ka kira zaka samu wayannan jami'an kiwon lafiya na masu magungunan gargajiya kuma wanda suke tafiya daidai da zamani to ina ji muna da wani alƙasin aiya ya zama abin da ake kira misko ya kira to malam kafin wasu su shigo ko da ga wani nan ma ana mu gani aiya to akwai dai yar matsalar network amma dai yanzu kan insha Allah tun da ka ta yi wannan ruri za ta ba mu dama mu supply 0809 759 7 ta ce number yau wani tsaraba ake dauke mana shi cikin shirin mana
0: so alhamdulillah kaman tsaraban da ake ai mun yi magana akan cuta yanzu abinda za a yi akwai abinda za mu faɗa wa wanda yake tsoron kamuwa da cuta
1: kafin tsaraba
4: assalamu alaikum assalamu alaikum
1: to ka zama suna da miss call shi ma dai har yanzu to in ma akwai matsalar yanayi dai ba ma bana mu musu ba to
5: Salamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
5: Ali daga Tita Ubaida sana.
1: To Ali barka da shigowa.
5: Yawa akan me yake tattaunawa ne ban ji farkon shirin ba.
1: Shirin ma akan kiwon lafiya ne kuma malamai masu bada magungunan gargajiya ne a zamanance muke tare da su. Haɗakar ƙungiyar masu magungunan gargajiya na jihar Bauchi sun yi magana ne akan wata cuta wai sununta prostate da take addaban maza. Matsalar fitsari, yawan yin fitsari. In kana tambaya akan wata jinya yadda za ka shawo kanta to ka yi magana mana tun daga malaman kiwon lafiya.
5: Ayyukan jinya da yake damun mu shi ne magana na ciwon haƙori da wani magani da ne na don yin ba ka ma a gidan mu akwai masu fama da shan kuɗin
1: mutum. Cutar haƙori. To shikenan ka saurari shirin za mu baka adireshin su sai ka je ka kai musu rahoton cutar. Muna godiya sosai. Kafin wasu shigo 08-6-9-5-9-7-7.
4: Salamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam.
4: Da muke tare.
5: Ka tare da haɗuwa. Ka tare. Ka tare. Ka tare. Ka tare. Ka tare. Idan mutum yana jin alamomin da kuka faɗa ɗin nan, a ina zai same ku ko kuma wani hanya zai bi ku same ku.
1: Yanzu za a faɗi lamban wayansu sai ka ɗauka daga ka kashe za mu faɗi lamban waya saboda ka saurara da kyau ko?
5: Ko doctor na gode.
1: To barka ji daga bakunansu. Chairman.
6: 070.
1: Chairman ya ce 070 na chairman na state kenan. 69 94 94 69 99 94 94 75 75.
4: Assalamu alaikum.
7: Alaikum
4: salam. Da muke tare.
7: Ina magana.
4: Muna magana da
1: ba ma jin ka yadda ya kamata ka dan saki kiran mana.
7: Yalwa.
1: Mun jito daga Yalwa muna jin ka ita tambaya.
7: To ina so a saki mana bayani.
4: A saki maka bayani akan mene?
1: Akwai matsala network na wannan. Kawai ka sake kiran mu ko kuma mu ba wani da. Mashi mai dan kira mu. Number chairman na wannan kungiya na jihar Bauchi idan zaka iya kiran shi. Ku yi magana kai tsaye ita ce 07-7-6-9-9-9-9-4-5 wannan na 7-5 afuwan karshen 7-5 7-5 wannan na chairman kenan. To shi kuma ajiyin kungiyar za a iya kiran shi akan 08-3-6-5-3-6 08-3-6-5-3-6 wannan shine na Dr. Umar Muhammad ma'ajin kungiyar na jihar. Okay. To bari mu je kai tsaye ga tsarabar da shirin ke dauke da shi yau.
8: So alhamdulillah yau an zo da tsaraba guda biyu. Na farko idan wanda yake tsoron kamuwa ma da wannan baya jin alama da muka zayyana muka faɗa rigakafi shine zan bayar na farko. Abinda ake ana samun albasa kowace iri kamar aka samu albasa sun kai kwaya 7 za a zo a daddaka ko a yi blending a markaɗe ta kenan. In aka markaɗe ta za a cikin tsafta za a matse ruwan wannan albasa guda 7. In aka matse za a samu zuma mai kyau sai a haɗa sai a ringa sha cokali biyu a ruwan zafi kafin karyawa kafin abincin dare wanda yake fa tsoron kamuwa da matsalan ma. In Allah ya yarda Allah zai kare ka. Wannan ga rigakafi kenan. Ga wanda kuma misali daga cikin illan cutar mutum ya zo fitsari ya gagara. Duk yanda za a yi ta haɗa zufa
2: ya fita shin hankali.
8: A ce fitsari ya ƙi fita.
0: wani abin ga a ce maka an je asibiti ma an dawo da mutum gida an rasa yanda za a yi to akwai ganye kwaya daya zan fada saiwan hankufa
2: hankufa
0: hankufa ga ta nan kata kata a dajin
2: Allah ana tattaka shi ba
0: ji ana tattaka shi
2: cikin gari ne daga shi nan hankufa
0: hankufa saiwan ta kawai idan fitsari ya ki fita an yi duk abin da za a yi ana cin shi aka wanke shi kawai idan ma ba komai kawai aka butsare shi cikin tsafta an wanke shi mutun ya tauna ya hade ruwa yana tsotsa ruwan a take fitsari ubangiji ta fito da shi kuma wanda yake da matsalar ya zanto yana da rauni na dan namiji shi wannan saiwan a tafasa shi da jarkanwa ka gani a hada da citta mai gora wannan citta mai gora in ka kalle shi kaman tsarin prostate ne shi in ka kalli tsarin citta mai gora a hada shi da wannan wanda ya zanto ya
2: samu matsala
0: saiwan hankufa da jarkanwa za a iya hada ta da zuma wanda ya zanto prostate yakan iya jawo rashin karfin dan namiji prostate infection nayi ina fadan prostate in ya jawo to nan ma ga wannan a takaice shine tsarawa
1: to ne sauraro ka ji tsaraban da shirin ya kunsa idan Allah ya sa ka samu yin hanyar rigakafi albasa mai sauki ne matse shi ka hada da zuma ka sha da ruwan zafi da safi kafin ka ci abinci
0: kuma in dai wahalar duka a samu karamin albasa kullun kai karami
1: karami
0: a wanke shi a tauna shi ana cin albasan na kwana bakwai ya wadatar kaga ka duba yanda ubangiji ya wada abu
1: abu cikin sauki ashe mutanen Niger sun warke su ba abotancin albasa da larabawa da tafarnuwa
0: saboda shi kore akwai infection na prostate din abin da yake kira prostatitis shi wannan albasan in aka ci aka hada da zuman nan koda ya sa sha'awan dan namiji ya samu damuwa duka na magance
2: shi yana magance shi insha Allah
1: to wannan sauraro shugaban wannan kungiya ta hadakar masu magungunan gargajiya na kasa reshen jihar Bauchi Dr. Shafi'u Ibrahim number sa ita ce 07769999475 kuma yana nan da cibiyar sa a bayan jiji titin maman Isa ya guda mai suna waraka daga Allah wannan number ta sai idan ka dauka can zaka je ka same shi idan ma baka dauki number baka je bayan jiji titin maman Isa ya guda ka ce an nuna maka cibiyar waraka daga Allah za ku haɗu da shi ita 08033695316 zan maimaita namba ce ta ma'ajin kungiyar Dr. Umar Muhammad 08033695316 shi ma shugaban cibiyar Al-Halal dake tsohon kiyafar kusa da ƙorama ta Bulwata idan ka je can kusa da ƙorama ta Bulwata ka ce a nuna maka cibiyar Al-Halal zaka samu Dr. Umar Muhammad a can sai kai masa tambayoyin da ya kamata kuma kar ku mance muna da sauran lokacin da zaku iya kira kai tsaye ku tambayi waɗannan malaman kiwon lafiya magungunan gargajiya masu tafiya daidai da zamani kan abin da ya shafi cututtukan da muka tattauna ko wanda yake damun ka 08069795570 yanzu misali a ce mutum yana fuskantar irin waɗannan matsaloli wata rana ya ji shigarau wata rana kuma ta dan bashi irin wannan tangarda din akwai wani abinci ne na cimakar mu yau da kullun wanda ake ganin kamar ya nau'in magani ne ko kuma nau'in cuta wanda yake sawa ko kuma yake warkarwa misali
0: akwai su da yawa wannan
1: abincin mu
0: na farko wannan matsala da muka yi maganan ta shi matsalan dan namiji ma gaba daya akwai abincin da ana kira
1: akwai kira
0: na'am
1: wannan shi wato yau muna ta fuskantar matsala kiran yazo muka dauka sai yanki
0: namiji idan ya gane akwai abin da ake kiranta gurli a Hausance wato kokumba da tuma turan ciki kowa ya santa in ka kalli tsarin kokumba idan namiji ya zanto yana ta'amulin mu'amala da yawan cin sa
1: kokumba
0: wasu matsalolin sa shi ma an wuce layi shi dai wannan abin da ka gani ba dadin saboda wannan lokaci abin da bai fiye dadi shi yake da amfani a jiki idan da namiji yana yawan amfani da wannan kokumba din
1: wannan kokumba da muke gani zaka ci ka ji baya burge ka ba siga ba tsami ba abin nan ruwa salam ruwan ma kamar na rijiya
0: haka ne
1: amma alfanun sa
0: yana da
1: yana taimakawa namiji
0: daga ciki akwai sinadaran da yake dauki akwai sinadarin sodium kadan akwai potassium da ke bude kofofin jini shi dan namiji musamman da daddare ake so a ringa amfani da shi in aka yi amfani da shi zai bude kofofin jini hanyoyin jini da ya tattoshe hatta kitse marasa amfani yana maganin sa ruwa kaga mutun ya yana ci kaman baya ci shi ma na magani ko da ruwa ya kasa bp yayi kasa a jikin mutun kullun idan ka je a ce bipin ka yayi kasa ka jura amfani da kokon ba safa da rana da daddare kana yin kwana uku ko sati ka je a gwada bipin
1: wannan wai bonus din da ka bayar suna da yawa ba kwaya bipo ne kai ta cikin shirin nan
2: ai bonus din abu so ai bayarwa
1: amma dai yanzu da haka mai sauraro idan kana so ka samu fiye da haka to fa sai ka ziyarci cibiyoyin nan da muka ambata ita kanta kungiyar Nigerian Traditional Herbal Medicine Workers Union Region Jihar Bauchi idan ka je mata tana nan ne a ina ne ma
2: office din yana yi ne hawa na uku
1: nan ne na office na jaha to su kuma shugabannin wannan kungiya gashi nan Dr. Shafi'u Ibrahim shine shugaban ta na jaha yana nan da cibiyar sa waraka daga Allah dake bayan GGT Maman Isa ya guda idan ka je nan zaka same shi ko ka kira 0706999475 shi ko ma'ajin kungiyar Dr. Umar Muhammad yana nan a bayan tsohuwar airport kusa da Korama Tabluwata idan ka je zaka samu cibiyar sa Alhalal kana iya kiran shi a 0803936536 anan zamu dakata ta cikin wannan shiri na musamman a madadin su malaman da suka ba mu gudunmuwar wajen wayar mana da kai dangane da kula da kiwon lafiyar mu masu magungunan gargajiya ne na kasar rashin jihar Bauchi wanda suka zamanantar da tafiyar da kuma abokin aiki na wanda muke tare da shi a cikin zauren
3: Basu Abdullahi Zambo
1: Awal Musa Yakubu wanka nake cewa Allah ya kai mu wani mako masu sake haduwa assalamu

to a gida dan Musa da yace a mushakatawa a filin shirin nan da bai samu zuwa ba na filin iyali wato Renew Hope Program NCT Hope to daga nan gidan radio Bauchi BRC 2 FM tata 94.6 rufatar kuma an ji dadin kasancewa tare da mu ga wata sanarwa ta musamman daga nan gidan radio Bauchi wanda zamu gabatar muku da shiri na musamman dangane da tarihin marigayi Muhammadu Buhari a yau Litinin 10:30 zuwa karfe 11 na wannan dare a madadin shirin nan na mai gida barka da himma da ba zai samu zuwa ba sannan gobe Talata idan Allah ya yarda misalin karfe 9 mu sake maimaita muku wannan shirin zuwa karfe 9:30 a madadin shirin nan na mutum da al'adarsa da fatar za a kasance da wannan kafa domin sauraron wannan shiri na musamman da muka zayyano kafin lokacin lokaci bayan lokaci za mu riƙa tunatarwa mai sauraro abinda muka yi masa tanadi domin ya gyara zama ya saurara bari mu je ga shirinmu na gaba mu kewaya ƙananan hukumomi a kasance tare da mu

0: matashi me yasa zaka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da

da ganga ganga mai waka daga nan gidan radio Bauchi BRC 2 FM 94.6 yanzu bari mu je ga shirin mu na gaba tayi rawar gani.

0: mai sauraron gidan radio biyar C2FM Bauchi, barkamu da warhaka. Barkamu da azicin sake saduwa da ku a cikin shirin tayarwar gani. Shirin da ke tattaunawa da mata wanda suka yi fice a kowane fanni. In mai sauraron na tare da mu zai ji mu dauke da tattaunawar da muka yi da malama Aisha a cikin shirin tayarwar gani.
1: Malama Aishatu Adamu Abubakar, ke Bahaushiya ce ko Baflatana ko kuma ya abun yake?
2: Ne Baflatana ce.
1: An haife ki a ina ne?
2: A Bauchi.
1: A wani anguwa?
2: A Wallaga.
1: Tofa. Malama Aisha, kin yi primary ki a ina ne?
2: Na yi primary na a Wallaga primary school.
1: Daga nan kuma?
2: Sai na secondary school ɗina a comprehensive day secondary school. Sa'annan na gama. Daga nan
1: kin yi makarantar Islamiya ko baki ba?
2: Na yi Islamiya.
1: Kina makarantar secondary kina Islamiya ko sai kika gama secondary kika tafi Islamiya?
2: Ina makarantar ne tun ina karama na. Yawwa, tun ina karama na yi makarantar Islamiya na, kuma na yi karatu a Hayatul Islam. Da farko dai na so makaratu ma a gurin mama na ne. Sai muke zuwa Islamiya a Hayatul Islam. Sa'annan aka da aka bude makarantar dare a cikin anguwar mu Wallaga, muna zuwa makarantar dare. Kuma ni a gaban mama na ne karatu tun daga farkon karatu na, karatun fati har izu har na kai izu 60. Akai bikin saukan karatun Alkur'ani wanda dama ita ma kuma malama ne tana karantarwa. Akai mana bikin yayan Alkur'ani. Sa'annan daga bayan na gama wannan Islamiyyar da nake zuwa na dare suka dauke ni koyarwa. Ina koyar da littattafai, ina koyar da Qur'ani a cikin Wallaga.
1: A lokacin kin yi aure kenan
2: ko ga kin yi aure ba? Ina koyarwa wata ana bani naira 40 har aka dawo naira 80. To daga baya kuma sai na yi aure.
1: Wani makaranta kenan inda kike koyarwa?
2: A Rashadul Islam a cikin Wallaga na yi koyarwa, kuma na yi a wajen mama na, shi ma na yi koyarwa a cikin makarantar mama na din. Sa'annan daga baya, bayan na yi aure, sai na shiga Haya Islam wanda take ita ce Dikais, ana kiranta Dawaki Islamic for Arabic Islam.
1: Mijin da kika aura kun yi nema ne da shi ko kuma haɗin auren dangi aka muku ne?
2: To ba auren dangi ba ne, ni dai kamar ma na yi aure da shi ɗin dai da farko, gaskiya ba san sa nake yi ba. Na aure shi na haifi yaro guda ɗaya.
1: To ya yanayi neman da ku kai da shi tukunna?
2: Nema ne irin na iyaye.
1: Kala kuke
2: yawa hada na kai, saboda lokacin ne ina yarinya aka bani shi, kuma lokacin shi yayi aure ma yana da mata.
1: Ina dan an san wannan. Kan miki aure da shi ke ba wai kina san shi ba?
2: Shi babba ne lokacin yana da mata, har ma ya ayu ke san lokacin mu kuma yara ba ma san auren ma mai mata.
1: Kai ne ka je ka fara gina gidan da kanka?
2: Yawa, to daga baya muka zauna a jama'a re na haifi yaro guda ɗaya.
1: Da kuka yi zama a Bauchi? Da mu abu
2: zauna a Bauchi ba.
1: Ko ta kuka ɗaura?
2: Eh, daga ɗaura ko sai aka yi ni jama'are.
1: Mhm.
2: Da aka yi ni jama'are muka zauna na haifi yaro ɗaya.
1: Lokacin kina koyarwa to amiki transfer ne ko
2: ya kai? Ba transfer ba, ai tun da ya aure ni ma sai na bar koyarwa, amma shi da muka yi auren ma ya alƙawarin zan ci gaba da makaranta. So da muka je ma ban ci gaba da makarantan ba. Na yi zama har na yi ciki na haifi yaro. Yaran shekaransa 7 muka rabu da shi. To bayan mun rabu da shi, na zo na zauna na ci gaba da koyarwa tare da mama na, ina taya ta koyarwa. Daga baya kuma sai na samu wani miji na sake aura. Wanda na aura shi ne muka zauna da shi, muka haifi ƴaƴa guda 5 da 6 da shi, maza 2 mata guda 4 bayan wannan mijin nawa. Tun bayan na aure na haifi wa'innan ƴaƴan, shi ma kuma yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa. So na auri wannan mijina, ina ganin da ban fi shekara 5 da shi ba.
1: Kuma duk a cikin wannan rayuwar da kike, duka fannin koyarwa kike yi?
2: Ne, tun da Allah ya gina ni ma a koyarwa nake, tun ina yarinya da shi na tashi.
1: Kuma kin ƙara makarantar boko ne ko kuma a Islamiyyar kika yi gefe ɗaya kika tafi?
2: Na gama.
1: Da kika gama secondary?
2: Da na gama secondary school. Sai na koma na shiga Dawaki. Lokacin ina da auren shi wannan mijina da ya rasu. Yawwa, na shiga Dawaki, muka yi shekara 3 a Dawaki, muka zana muka tafi Bakarido, muka sa shekara 3 shekara 6. So daga nan dai da na gama, lokacin ina son in ƙara karatu a Bakas, sai mai gidan na shi wanda ya rasu sai ce shi baya so kullun ai a jagalan da nake yi ne gashi kuma malami ne ma na addini yace a jagalan da nake yi ne gashi na dauki ciwo in na kama ciwo bana wannan in huta sai wani lokaci in zo in je in yi registration a baka san ci gaba da karatu to dai har Allah subhanahu wataala ya sa ya rasu bai mun koma makaranta ba amma ina karatu a hannun manyan malamai na
1: shine wanda kike da yara nawa da shi
2: shine wanda nake da yara na 6
1: 6 wancan da kika yi ɗaya ne kuma ya koma
2: yana nan da ransa
1: okay miji ne ya rasu
2: wannan mijin na biyun ne ya rasu
1: na farko
2: na ransa
1: shi dai ya baki goyen bayan duk abin da dake inda fannin addini ne baki da
2: a bani da matsala gaskiya
1: eh shi yasa sai baki ba boko ba
2: ban sake ba yawa ban daga kansa kawai da na gama sai ne na ban sake yin gaba ba kawai sai na tsaya sai na ci gaba da karatun high islamic nazo na gama high islamic daga gama high islamic ina lokacin shi ma ina kokarin mu shiga NCE aje mi NCE muka zo na dan so mai NCE in abakari duk kuma bai adade ba shi ma na daina zuwa kuma sakamakon abin da yasa in daina zuwa lokacin ana kawo daura daga kasashen Saudiya yawanci ina attending din daura nayi daura ya kai sau uku kuma na ci gasan daura na farko na ci na biyu na uku ne ban ci ba har akwai certificate din ma da nake da shi wanda akwai wani babban malami a jami'a ta Madina wanda ake kiransa Bimbas shi ya bamu wa'innan certificate din da muka yi karatu na wannan daura daga baya bayan na gama na ci gaba da karatu na kawai na inda nake yi a malaman zaure da haka kadan kadan har na muka koma wani anguwa daga anguwan da nake ina koyarwa daga baya da na tashi na bar wannan anguwan da na koma wani anguwa sai na kafa makaranta so na fara shi ma da dalibai guda 9 a wannan makarantar da matan aure to haka har na samu na gina makaranta na kaina
1: to ƴaƴanki da kika haifar nan su kuma a me kika dora su suna kasuwanci ne ko karatu suke boko da addini ko kuma zallan boko
2: dukkan su ba wanda ba su ina da dana babba na farin yanzu yana university sa'annan yana aikin computer sa'annan ina da guda daya ya gama HND sa kwanan nan ne shi kuma engineering ne sa'annan ina da guda daya Usman shi ma da ya gama haddan alqur'anin sa ya gama bokan sa yanzu shi ma yana university online sa'annan ina da mace guda daya Fatima ita kuma wanda ta gama health tech na Ningi ita ma yanzu tana nan ba dai bata soma aiki ba amma dai ta gama sa'annan ina da Nana Khadija ita kuma ta gama ita ma wannan din ta high islamic yanzu tana NCE a Jibus sa'annan ina da Zainab yanzu tana karatu a Tudun Salmanu ita bata gama secondary school din ba tana SS3 sa'annan ina da yar autana Aisha ita kuma tana makaranta yanzu tana JS3 kuma a makaranta na ma take karatu
1: tarbiya da garke da an ce mahaifiya ita ce abinda makarantar farko so malama Aisha wani kalubale kika samu a cikin al'amuranki
2: to ni dai kalubalen da na taba samu wanda kullun an tashi ko tadi ma ina yi wa mutane tadi shi ne lokacin da muka tashi muka koma anguwan da nake saboda shi miji na dan isala ne so da naje na soma ginin makaranta ina so ma gina makaranta a gurin lokacin na je na sai filin ba kowa sai na so ma yin makaranta ne dan azuzuwa guda uku sai mutane suna cewa kar a kawo yaran su makaranta na aini yar isala ce har muka samu dan fadace fadace da su haka muka dinga dan fada makaranta dai Allah ya daukaka ta a yanzu su wanda da muke fada ma da su yanzu duka ƴaƴan suna cikin makaranta na shi yasa nace miki na so makarantar da yara guda 9 ne amma yanzu a makaranta na ina da yara sama da 500 a islamiya a boko ina da yaya wanda ake karantar da su dan na bude islamiya shi na fara daga baya nazo na bude boko a bokon ne play class na 01 02 nazo ina da primary 1-5 sannan nazo na bude JS1 to JS3 a cikin makarantar to kuma ƴaƴansu yanzu su wanda dama suka yake ne yanzu duk yawanci ƴaƴansu ne a cikin makarantan abokan ma ina da yara yan sama da 150 wanda ake boko a cikin kuma makaranta na ne ne na gina shi da hannuna kuma ina ƙara ci gaba ma da ginin wani
1: wani nasarori kika samu
2: gaskiya nasarorin da na samu alhamdulillah daga cikin nasaran da na samu akwai aikin haji da naje sau hudu kuma kullu ina gode wa Allah subhanahu wataala ina gode mu waɗanda suka mun wannan hanya wannan waje mai tsada kuma bayan ga tsada waje ne wanda zaka je ka roki Allah komai dan nasarorin makaranta na ma yana daga cikin wannan aikin haji da naje domin duk lokacin da kaje aikin haji kana roƙon Allah Allah ya bude maka hanyoyi na alkhairi su sun mun aikin hanyar silam da naje wannan waje kuma har gobe da safi ina musu addu'a domin su ne ma silam har gina makarantan domin duk zuwa aikin haji ina zuwa ɗakin kaba roki Allah
3: iya abin da zamu iya kawo kenan cikin maimaitin wannan shiri na tayarwar gani yanzu zamu garzaya ɗakin labaru da al'amuran yau da kullun na nan gidan radio Bauchi

0: yanzu karfe 8 daga nan gidan Radio Bauchi BRC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannunmu da arzikin satuwa da ku ta cikin shirin taskar labaru. Shirin da ke kawo muku labarai da rahotanni, wani zubi ma har da sharhin bayan labaru da ke tabo batutuwan da suka shafi rayuwar al'umma na yau da kullum. Na yau Litinin 13 ga watan Yulin 2026, wadda ya yi daidai da 28 ga Al-Muharram, hijirar fiye halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shekara 1448. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewar Majalisar Dokoki ta Jihar Bauchi ta kai ziyarar ta'aziyya wa mai martaba Sarkin Misau har zuwa fadarsa. Shirin nan na yaƙi da kwararowar hamada da kula da muhalli gami da dasa bishiyoyi ya ƙaddamar da taron horar da masu ruwa da tsaki da kuma mazauna unguwar Dr. Suleiman Adamu da ke nan Bauchi. Gidauniyar ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Amurka ta tabbatarwa gwamnatin jihar Bauchi ci gaba da aiki tare kafaɗa da kafaɗa a daidai lokacin da ake gudanar da ranar ƙidaya ta duniya. An yi kira ga ɗaliban kwalejin tunawa da Abdulkadir Ahmad Science, wato Health Science and Technology da ke garin Jama'a, da su yi riko da ƙwarewar da suka samu a wannan jami'a. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran tare da ni Awal Musa Yakubanka. Shirin nan na kare muhalli da kula da zaizayar ƙasa a yankin da take fama da kwararowar hamada, wato Akrisal, ya ƙaddamar da taron horaswa a kan kula da yankin da ke fama da rashin ruwa da kuma kwararowar hamada da dasa bishiyoyi ga masu ruwa da tsaki a tsakanin mazauna unguwar Dr. Suleiman Adamu da ke nan cikin garin Bauchi. Al'ummomin 8 ne suka samu irin wannan horo na yadda za a yi kula da ambaliyar ruwa da kuma kwararowar hamada da suka fito daga yankunan tsohon kamfani da kuma gwallagar mayaƙi da yake jawabi a wurin buɗe taron. Coordinator shirin Akrisal a jihar Bauchi Dr. Ibrahim Kabir ya buƙaci waɗanda aka gayyata taron horaswar da su tabbatar da cewar sauran jama'arsu sun amfana da ilimin da za a ba su a wajen wannan taro da kuma amsa dukkan wata tambaya da za a yi musu, matuƙar akwai ta. Ga dai ƙarshen wannan rahoton.
1: Dr. Ibrahim Kabir ya bayyana cewa shirin aikin na yaki da gurgusowar hamada, wadda aka gano ana yin aikin wa mutane fiye da 121 wa al'ummomin da abin ya shafa, inda ake sa ran waɗanda abin ya shafa kuma za su amfana da shirin za su kai fiye da 331. A cewar shi, shirin ya samu gudanar ruwa wadda yanzu ake gudanarwa, ana sa ran zai ɗauki ruwan da zai kai cubic millimeter miliyan 40 na wucewar ruwa, wadda ya bayyana cewa zai iya zadewa na tsawon fiye da shekara 50. Ya ƙara da cewa aikin za a aiwatar da shi, sannan za a aiwatar shi ne zuwa kashi-kashi babban jami'in gudanar da aikin. Ya bayyana cewa ana tsammanin cewa za a biya kudaden diya wa al'ummomin da abin ya shafa, inda ake tsammanin kuɗin za su kai miliyan 1,000,000 da miliyan 24, yanda ya bayyana cewa ƙalƙaluwan suna iya kasancewa ƙaruwa ko kuma ɗan samun gibi a gudanar da aikin. Kabir ya ce gwamna Bala Abdulkadir Muhammad tuni ya sake kuɗinsa na karo-karo wa shirin na Akrisal, inda baiwa al'umma tabbacin cewa kuɗaɗen za a raba su cikin gaskiya da kuma adalci don gudanar da ayyukan. Ya yaba wa gwamnatin jihar Bauchi saboda irin maraba da take bayarwa a fannin kuɗaɗe, sannan nuna farin cikinsa wa membobin Suleiman Adamu da kuma irin haƙurinsu da kuma haɗin kai da suke da shi, sannan ya kira gare su da su ci gaba da yin aiki kafaɗa da kafaɗa don samun nasarar aikin. Da yake mai da jawabi Sarkin yankin Sulaiman Adamu injiniya Nuruddin Yusuf Abubakar ya bayyana karfin gurasa cewa waɗanda za a yi amfani da filayensu da kuma kayayyakinsu ana sa ran za su karɓi diya mai tsoka. Ya bayyana cewa shirye-shirye sun kankama don ganin cewa an amfani da filaye da kuma gidajen bayan da aka kaddamar da aikin kamar yadda ya dace a cikin sakonta na taya murna babban daraktan shirin SIS ciki gaba na Acrisel wata kungiya mai zaman kanta Dr. Titi Yakubu ta waya cewa shirin zai kawo ƙarshen kalubalen ambaliyar ruwa da ake fuskanta da kuma zaizayar hamada inda yake barazana wa rayuka da kuma kaddarorin al'umma. Ta bayyana cewa kungiyarta za ta kara jajircewa don karfafa fahimtar juna tsakanin jami'an gudanar da aikin da kuma al'ummomin da abin da ya shafa, sannan ta nemi goyon baya wa al'ummomin da za su ci moriyar aikin. Tana kira ga wanda za su amfana da aikin da kuma membobi da su haɗa kai don tabbatar da samun nasarar gudanar da aikin tallafin. Mahmudu Muhammad Jungudo, DRC Bauchi.
0: To gaishe ka. Hukumar zaɓe ta jihar Bauchi mai zaman kanta ta yi kira ga masu kaɗa ƙuri'a a faɗin jiha da su tabbatar da sun yi rijista da kuma karɓan katin zaɓensu na dindindin kafin nan da zuwa lokacin zaɓen ƙananan hukumomi da ke tafe. Cikin wata tattaunawarsa da wakilinmu kwamishinan dindindin a hukumar Alhaji Muhammad Koshi Itas, ya bayyana cewar mallakar katin zaben ne kawai zai baiwa mutane damar zaben shugabannin da suka kwanta musu a rai. Sannan sai ya buƙaci duk waɗanda suka kai munzali a cikin al'umma da su yi amfani da wannan dama wajen zuwa ga yin rijista da kuma karɓar katin zabensu na dindindin domin su ma su shiga a dama da su a harkoki na demokradiyya. Alhaji Muhammad Koshi ya kuma yi kira ga sarakunan gargajiya, jagororin addini da sauran masu ruwa da tsaki da su wayar da kan al'umma akan mahimmancin yin rijista da mallakan katin zaɓe. Ya ƙara da cewar hakan zai ba su damar rawar gaban hantsi na 'yancin zaɓen jagororinsu a mazaɓinsu daban-daban. Kwamishinan ya kuma bayyana jin daɗinsa ga gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad da sauran masu ruwa da tsaki a bisa goyon bayansu da haɗin kai wajen nasarar gudanar da zaɓukan da ke tafe. Sai kuma ya kira ga ɗaukacin al'umma musamman ma matasa da su ɗabi'antu da zaman lafiya kafin da kuma bayan zaɓe. Sannan sai ya gargaɗin cewar hukumomin tsaro ba za su lamunci duk wata ɗabi'a ta cin zarafin dokoki ba daga wajen masu ɗaukar doka a hannunsu. Wata gidauniya ta ƙasa da ƙasa da ke can ƙasar Amurka ta yabawa gwamnatin jihar Bauchi kan ci gaban ɗorewar yawan al'umma ta hanyar haɗa hannu da hukumar UN. Wakiliyar gidauniyar a nan Najeriya, Moril Mafiko, ita ce dai ta yi wannan yabo a lokacin bikin ƙidaya na duniya na wannan shekara ta 2026 da aka gudanar da shi a ɗakin taro na ƙasa da ƙasa na Sir Ahmadu Bello da ke nan Bauchi. Gadai ƙarashin rahoton ta bakin wakilin taska.
2: Mafiko ta ce UNFPA na cigaba da aiki tare da gwamnatin jiha domin tsara shirye-shirye da za su taimaka wajen amfani da damar da yawan matasa ke bayarwa domin cigaban al'ummar jihar Bauchi. Ta yaba wa ma'aikatan kasafin kuɗi, tsare-tsare, tattalin arziki da haɗin gwiwa da masu ba da tallafi saboda jagorancinsu wajen tabbatar da cewa ba a bar kowa a baya ba. Ta kuma yaba wa shirya taron abokan tafiya don cigaban ƙungiyoyin farar hula, shugabannin gargajiya da na addini da kafafen yaɗa labarai saboda gudunmawar da suke bayarwa wajen cigabar jihar. A cikin jawabin da Mrs. Dane Kaita, daraktan UNFPA, ta gabatar ta hannun jami'in shirin jihar Bauchi kuma masaniyar lafiyar haihuwa da jinsi, ta bayyana sakamakon binciken. A cewarta, a yawancin yankuna yara biyu ne ake ɗauka a matsayin mafi dacewa ga iyali, amma matasa da dama suna shakkar za su iya samar da irin waɗannan kwanciyar hankali ga 'ya'yansu. tare gargadin cewa manufofin da ke nufin sauya alƙalma nasu gaza idan aka ci gaba da matsawa matasa lamba ko aka yi watsi da kalubale da suke fuskanta. Tare gara ga ƙara zuba jari a fannin gidaje, kiwon lafiya, hutun haihuwa da iyaye da kula da yara domin baiwa matasa damar yanke shawara cikin ƴanci. Har ila yau taron ya kunshi tattaunawa kai tsaye da matasa mai fahimtar fata da burin matasa yau da gobe. Mahalarta taron sun kira da a samar da manufofi masu haɗa faɗaɗa damar samun aikin yi, tabbatar da daidaito tsakanin maza da mata, inganta ilimi mai inganci da kuma bunƙasa damar samun ingantaccen kiwon lafiya. Ƙarshen rahoton kenan, Muhammad Haruna, taskar labarai.
0: Madalla. Mai martaba Sarkin Musau Alhaji Ahmad Suleiman ya yi kira ga Majalisar Dokoki na Jihar Bauchi da ta sanya hanyar Dagau da Dalam cikin kasafin kuɗi na wannan shekara domin ƙarfafa tattalin arziki da ci gaban yankin. Mai martaban dai ya yi kiran ne a yau ɗin lokacin da ya karɓi baƙuncin Majalisar Dokokin Jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar Dr. Abubakar Y. Suleiman a fadarsa. Muna ɗauke da ƙarashin rahoton.
2: Alhaji Ahmad Suleiman ya ce wannan kira ya zama wajibi saboda hakan zai amfani al'ummar Misau don ban tare da bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu, yayin da yake yabawa kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin ɓangarorin gwamnatin biyu. Ya ce hakan ya kawo saurin cigaba a jihar Bauchi. Tun da farko kakakin majalisar dokokin jihar Dr. Abubakar Y. Suleiman ya ce suna yankin ne domin jajantawa mai martaba Sarkin Misau, iyalan waɗanda suka rasu da kuma al'ummar Misau kan mummunan hatsarin da ya faru a kwanan nan a Bauchi wanda ya yi sanadiyar asarar rayuka. Kakakin majalisar ya kuma bayyana godiyarsa ga sarkin bisa madadin 'yan majalisa, manyan jami'ai da ma'aikatan majalisar kan sabon naɗin Baba Akuyam ɗan majalisa mai wakiltar Harbawa. Aka ba shi sarautar makaman daukawa. A nasa jawabin shugaban ƙaramar hukumar Misau Alhaji Salisu Usaini ya yabawa gwamna Bala Muhammad saboda ba wai kawai ya inganta majalisar masarautar ba, har ma ya ɗaga matsayin rayuwar sarakunan jihar. Ya kuma yabawa majalisar dokokin jiha bisa samar da dokoki da ke tallafawa shirye-shiryen da suka shafi jin daɗin al'umma a faɗin jihar. Ƙarshen rahoton kenan, Muhammad Haruna, taskar labarai.
0: To gaishe ka Muhammad. Majalisar masarautar Katagun ta naɗa masu sarautun gargajiya guda biyar a matsayin masu gunduma domin su hidimtawa al'ummominsu daban-daban a yankin ƙaramar hukumar Shira da ke nan jihar Bauchi a wani yunƙuri na inganta masarautun gargajiya da cigaban al'umma. Jin kaɗan bayan naɗin nasu, wakilin mai martaba Sarkin Katagun Alhaji Umar Faruk Umar, wanda ya samu rakiyar sabon mai gundumar Fago a inda ya ƙaddamar musu da takardar shaidar naɗin nasu a hukumance ma hakimin girawa Fago Alhaji Nura Ahmad. A lokacin bikin, wakilin mai martaban Sarkin Katagun ɗin ya buƙaci masu riƙe da sarautun gargajiya da su ƙarfafa wato karatun yara su kuma mayar da hankali akan tattalin zaman lafiya da kuma yin aiki kafada da hukumomin gwamnati da kokari wajen kakkaɓe ta'ammali da ƙwayoyi a tsakanin al'ummominsu. Sabbin masu gundumomin guda biyar za su yi aiki ne ƙarƙashin sa idan hakimin Fago Alhaji Nura Ahmad. Waɗannan gundumomin dai su ne Fago Balitam, Ajangara, Zigau da kuma Malaji. Da yake jawabi ga waɗanda aka naɗa su ɗin, hakimin Fago Girawa Alhaji Nura Ahmad ya buƙace su da su mayar da hankali kan nauyin da ya rataye a wuyansu, su kuma guji shiga hidimomin 'yan siyasa. Sannan ya shawarce su da su yi adalci da girmama mutane, su kuma kaucewa son zuciya a cikin aikinsu. hakimu har wa yau kuma ya jinjina wa mai martaba sarkin Katagun Alhaji Umar Faruk Umar a kokarin sa na kyautata sha'anin sarautun gargajiya sabbin wadanda aka nada sarautun gargajiya matsayin masu gundumomin guda biyar sun hada da Alhaji Inuwa S Kabir a matsayin mai gundumar a jangara sai Habibu Dauda a matsayin mai gundumar fago Malam Ashiru a matsayin mai gundumar Balijan

0: cikin ayyukansu na yau da kullum. Shugaban makarantar da ya yi kirani a lokacin da ake yaye dalibai guda 204 a wannan kwaleji a wannan mako da ya gabata. Ga ƙarshen rahoton tabbakin wakilinmu.
1: Dr. Musa Dahiru Aminu ya bayyana cewa a cikin dalibai 204 waɗanda suka yi saukan, a cikin su 100 an horar da su ne a cikin kwalejin, sannan sauran 104 su kuma an tsamo su ne daga sauran makarantu daban-daban a ƙasar nan. Ya bayyana ƙwarin gwiwansa da akan iyawar ɗaliban da aka yaye ta hanyar cewa za su ba da gudunmawar mai amfani a fannonin kiwon lafiya. Yana kira a gare su da su gudanar da ayyukansu kamar yadda ya dace. Shugaban kwalejin ya bayyana matukar farin cikinsa mai martaba sarkin jama'arin Alhaji Nuhu Ahmad Wabi saboda cigaba da mara baya da kuma karfafa gwiwa don samun cigaban makarantar. A nasa jawabin mai martaba sarkin jama'arin Alhaji Nuhu Ahmad Wabi ya yabawa mai kwalejin saboda kafa makarantar, sannan da kuma bada gudumawarsa don kawo cigaban harkokin kiwon lafiya a ƙasar nan baki daya. Sarkin ya karfafa gwiwan ɗaliban da suka yi saukan da su kasance jakadu abun koyi na makarantar da kuma su nuna halayen kishin ƙasa, ɗa'a da kuma jajircewa wajen gudanar da ayyukansu a cikin ƙwarewa. Masarakin gargajiyan ya ba da tallafin naira 100,000 wa ɗalibin da ya fi hazaka a wannan shekara don yin nuni da kuma ƙarfafa gwiwa a harkar neman ilimi. Mahmuda Muhammad Jungudo, DRC Bauchi.
0: To a gaishe ku. Kada dai a shagala, waɗannan labaru suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Bauchi BRC. A kashi na biyu na shirin za ku ci, gwamnatin jihar Zamfara ta buɗe masana'antar sarrafa ma'adinan lithium ta sama da dala miliyan 200 a garin Boko. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ƙara wa'adin karɓar sunayen 'yan takara domin zaɓukan gama gari da za a yi a shekara mai zuwa na 2027. Ƙasashen Iran da Oman sun kammala tattaunawa akan hanyar jiragen ruwa ta Hormuz ba tare da samun cimma matsaya ba. Yanzu shirin kashi na biyu zai ɗora. Gwamna Dauda Lawal ya bayyana wata masana'antar sarrafa ma'adinan lithium a garin Boko cikin yankin karamar hukumar Zomi. Ya bayyana masana'antar da cewar za ta samar da sabuwar alƙiblar kyautata cigaban tattalin arzikin jihar Zamfara tare da haɓaka masana'antu a jihar. Wata sanarwa ɗauke da sa hannu mai magana da yawun gwamna Suleiman Idris a garin Gusau ta ce wannan aiki babbar nasara ce ga ƙoƙarin gwamnatin jihar ta Zamfara na cin gajiyar ɗanbin ma'adanan da take da su ta hanyar zuba jari don samar da ayyukan yi ga mutanen jihar da kuma samar da cigaba mai ɗorewa. Gwamna Lawal na jihar Zamfara ya ce buƙatar ma'adinan lithium ta ƙaru a duniya a saboda mahimmancin makamashi marar hayaƙi, ababen hawa masu aiki da ƙarfin lantarki da dai sauran wasu ayyuka na fasahar zamani. Gwamna Lawal ya tabbatarwa 'yan kasuwa cewar gwamnatin jihar ta Zamfara za ta ci gaba da samar da taimako ta hanyar kyautata haɗin gwiwa na ababen jin daɗin tafiyar da rayuwa da kuma ƙudurori da za su ba da ƙarfin gwiwar zuba jari. Masana'antar sarrafa ma'adinan lithium ɗin ta Zamfara ta haɗin gwiwa ce a tsakanin kamfanonin haƙo ma'adinai daban-daban. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ƙara kwanaki 3 akan wa'adin da ta bayar na karɓar sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da na majalisu na dokoki ta ƙasa daga wurin jam'iyyun siyasa na zaɓukan gama gari da za a yi a shekara mai zuwa ta 2027. Kuma hukumar ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da

0: ta dauke da sa hannun commissionin ta kuma shugaban commissionin shugaban committee kan elementar da masu kada ƙuri'a Muhammad Haruna a birnin Abuja. Muhammad Haruna yace dai an ƙara wa'adin ne daga ranar 11 zuwa 14 ga wannan wata na Yuli da muke ciki. Yana mai fadin cewar hukumar ta dauki wannan mataki ne a bisa shawarar da majalisar bada shawarwari kan alaƙa ta jam'iyyun siyasa ta bayar a madadin jam'iyyun siyasa waɗanda suka ƙara bada sunayen 'yan takararsu a kan lokaci da aka bayar. Muhammad Haruna ya ce faɗaɗa wa'adin na karɓar sunayen 'yan takarar yana nuni ne da ƙudurin hukumar na tabbatar da ganin cewar babu wata jam'iyyar da aka bari a baya, kuma ya yi kira ga jam'iyyun siyasa da su yi amfani da wannan dama wajen tabbatar da ganin cewar sun ba da dukkanin cikakken bayanai a game da 'yan takararsu kafin sabon wa'adin da aka ɗiba ya ƙare. Kasashen Iran da Oman sun kammala tattaunawa akan hanyar jiragen ruwa ta Hormuz ba tare da sun cimma wata matsaya ba, wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ta ce. Hanyar jiragen ruwan tana kwance ne a tsakanin kasashen biyu, kuma sun amince da su ci gaba da tattaunawa domin cimma matsaya akan yadda za su bayar da tsaro ga hanyar ruwan. Sanarwar ta ƙara da cewar ita ma ƙasar Qatar ta shiga cikin tattaunawar wadda ta gudana a Muscat, babban birnin ƙasar Oman. Sai dai kuma ita ƙasar ta Qatar ta kasance jakadiya ce a tsakanin Iran da Amurka a yayin tattaunawar. Musanyar wuta a tsakanin kasashen Iran da Amurka a makon da ya gabata ta gurgunta yarjejeniyar da aka cimma tun da farko ta kawo ƙarshen wannan rikici da kuma buɗe wannan muhimmiyar hanyar jiragen ruwa a yankin gabas ta tsakiya. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump dai ya ce kofofin Washington a buɗe suke domin ci gaba da tattaunawa da Tehran. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa mai zaman kanta ICPC Dr. Musa Aliyu ya yi kiran haɗa hannu wuri guda da yaƙar cin hanci da rashawa a nahiyar Afirka baki ɗaya. Dr. Aliyu ya yi kiran ne a yayin bikin ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka wadda ya samu mahalatta daga ƙungiyoyin kare muradun al'umma, gwamnatoci da dai sauran abokan jera tafiya. Ya ce halaye na ƙwarai kamanta gaskiya da adalci da bin ƙa'idojin doka sun ci gaba da zamowa ƙashin bayan samun ci gaba mai ɗorewa a Afirka da tabbatar da kafuwar tsarin mulkin demokuraɗiyya. Dr. Aliyu ya ce wannan nazari da aka yi a shekara ta 2025 ya yi nuni da cewa a kodayaushe ana tafka ha'inci da rashawa a ƙasashen Afirka, kuma ya ce nazarin ya yi nuni da cewar rashin ɗabi'u na ƙwarai na ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da ta'ammali da cin hanci da rashawa a nahiyar Afirka. Ya ce hukumar za ta ci gaba da aikinta na hana cin hanci da rashawa gami da ilmantar da jama'a tare da haɗin gwiwar MDS da dai sauran masu ruwa da tsaki. Gwamnan yankin Samara a ƙasar Rasha Bahashel Fedoroshev ya ce a jiya Lahadi an kashe mutum ɗaya tare da raunana wani ɗan ƙaramin yaro sakamakon harin jirgin yaƙi maras direba ko maras matuƙi, lamarin da ya janyo lalacewar gine-gine da masana'antu a yankin wadda aka kai harin a ciki har da matatar mai ta Sirain. a yayin da rundunar sojin kasar Rashin tace ta kakkabo jirgin yaki maras matuki har guda 349 na kasar Ukraine a daren Lahadin. Wata majiya daga kasar Rashin tace kasar Ukraine din ta sha kai harhare akan wannan matatar mai ta Sirene, wadda take tace miliyoyin gangunan mai da wato a shekara, amma harharan sun sanya ta dakatar da aiki a Latilas, wadda kuma saboda haka ne a yanzu kasar Rashin ta fara fuskantar karancin man fetur. To duka ƙarshen labarin kenan a halin yanzu. Sai dai kafin na fice, bari in tuso wasu daga cikin muhimman kanun labarin da kuka ji tun da farko. Wani cewa majalisar dokokin jihar Bauchi ta kai ziyarar ta'aziyya wa mai martaba sarkin Misau. Sannan shirin nan na yaƙi da kwararowar hamada da kula da muhalli gami da dasa bishiyoyi yayi gudanar da taron horas da masu ruwa da tsaki da al'ummar da ke zaune a unguwar Dr. Suleiman Adamu. Sannan wata gidauniya ta ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Amurka ta tabbatar wa gwamnatin jihar Bauchi ci gaba da aiki da ita kafada da kafada don kula da yawan al'umma. Sannan an ja kunnen ɗaliban da aka yaye a kwalejin tunawa da Abdulkadir Ahmad da ke ƙaramar hukumar Jama'are da su ci gaba da aiki da abin da aka koyas da su. Yanzu kan a madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu, musamman ma wadda ya tace labaran a halin yanzu Alhaji Abubakar Awal Musa Kubanka da na karanto, nake cewa a ci gaba da kasancewa tare da BRC Bauchi.
1: Ziyara ta farko a gidan Sirikai na kusan kiran ƴan sanda. Bayan muka shiga kullum Mr. Shell, sai na ji miyar kuka ta fara turanci. Har ma an ta Amina sarauniyar iyayi ta ce, "Ashe ba mu akwana mun tafi da ita gida." Gidanin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma haɗaɗɗen kayan kamshi. Mr. Chef, dandanan gida, dandanan

Muna kara sanarwa masu sauraron mu cewa muna da shiri na musamman kan tarihin marigayi Muhammadu Buhari wanda zai zo muku a yau Litinin da misalin karfe 10:30 na wannan dare zuwa 11 tsawon minti 30. Sai mai gurbin shirin nan na mai gida barka da himma da za mu mai gurbin sa a madadin wannan shiri. Sannan gobe Talata idan Allah ya yarda wannan shiri zai zo maimaitin sa da misalin karfe 9 zuwa karfe 9:30 na safe a filin mu na shirin mutum da al'ada sa. Saboda haka kafin lokacin ka ci gaba da kasancewa da PRC Bauchi don sauraron wannan shiri na musamman na tunawa da tarihin marigayi General Muhammadu Buhari.

0: Shit, Christian, Kiss Culture.
1: Yanzu karfe 8:30 daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Bari mu garzaya da ku nan gaba don shirin nan na yau da gobe.
2: Gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
3: wani matakin ƙarfafa gwiwa uwar gidan gwamnan jiha

0: dukkan masu ruwa da tsaki a kowane lokaci ke kira da a bada shawarwari ga jama'a su rungumi aƙidar bada tasu gudunmawar ba sai sun jira wani daga waje ya kawo musu ba. Mata kuma a matsayinsu na iyaye waɗanda yawancinsu lokutansu a gida suke ƙarewa, hakan ya sanya su a matsayi mai matuƙar tasiri ga rayuwar al'umma. Don kuwa tunani da irin rawar da take takawa a kowane lokaci kan zama mai matuƙar tasiri musamman ga manyan gobe kai har ma da kansu iyaye maza. Wannan da ƙarin wasu tarin dalilan su suka ja hankalin uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ta kirayi mata da su riƙe aƙidar noman lambu a gida musamman ɓangaren kayayyakin gina jiki. Wannan kira dai na zuwa ne a daidai lokacin da uwar gidan gwamnan ta jagoranci tawagar mata zuwa cikin lambunta wanda take yi a cikin gida.
1: Dalilin ɗauko ku wannan waje shine domin mu ƙara encouraging ɗinku, kuma da an yi uwar gidan shugaban ƙasa shuke-shuke dai a arewa dama aikinmu. Kowane gidan mata a arewa a tashinmu a shekarunmu babu wani gida da za ka shiga wanda ba alayya ko koya kuwa ko tumatir ko kuma wato zogale ko rama, kuma ba wai wani waje yake nema mai faɗi ba. Iyayenmu suna shuka inda suke wanke-wanke saboda yanda suke zama su gyara wajen a tara ƙasa ana shuka wannan abubuwa. In yamma ta yi kama haka a zahar ko bayan la'asar kowace mace a gidanta ba a rasa ta da abin da za a dan cire na yamma a yi kwaɗo, za ta yi fura a dan dama shi da nono, za a tanadi duk irin wannan abubuwan wanda shi ne suke gyara jikin mutane. Da a ce muna jin maganan iyaye da ba za mu dinga kukan yunwa da kukan wato rashin malnutrition wato a wannan ciwon yunwa na yara wanda dama duk a gida iyaye wannan abubuwa duk mun saba yin su, amma lalaci ne daga baya yasa duka aka zo aka manta muka dauka cewa komai sai mun saya, wanda shi yake ƙara mana wahalan zafin rayuwa. In kowa za ta daure a cikin gidanta kuma yanzu an samu ci gaba, magana yadda ake noma wato ana kiran shi smart agriculture wanda ba sai lalle da fili haka, ana zuwa a koya maka yadda za ka yi hangin a jikin robobi a bokitaye duk wani abu da kuka sani daidai ake iya zo saka masa ruwa ana iya shuka komai a cikin shi. Idan an yi alƙawari mun kai wa'in samu musu training inda ta bamu mun bada taki an bayar an yi ma yara yan makaranta an yi wa mata ni da kaina daga baya under almihibba mun zo mun sake mun yi training na koyar da yadda ake shuka cikita a cikin gidanki a ɗan ƙaramin waje da sauransu duk muna yi, amma kowa ba shi yake so ba. Mu gaya ma kanmu gaskiya inda gasken muke so, me za ki taimaka ma 'ya'yanki, za ki taimaka ma mai gidanki, tumatir a gidanki za ki cire in kina nema ɗan kwaɗo ko wani abin da za ki zo gale shi karan kansa ma cewa aka ce ai idan mutum ya mutu me ake nema a masa baya ya na gari shi ne aka ce waɗanda suke yin yawaita addu'a da waɗanda za su shuka bishiya su ne sadakatul jariya da wanda za su gina maka ko masallaci ko alƙur'ani, ashe duk gidan kowa ya kamata ya shuka bishiya. Bishiya tana da amfani, tana kawar da hamada da sauransu, kuma ita ce fa take ba mu oxygen numfashin da muke sha mai kyau, mu kuma shi ne muke bata namu. Ita ka kowa yana da kyau shuka bishiya, shi yasa da a ƙauye muke da lafiya. Idan rana ya kama ka kowa zai fita ƙasan bishiya a je a zauna a sha iska a sha kunu a yi menene mu je mu ciri 'ya'yan bishiya a ciki ne 'ya'yan bishiyoyin nan da kuke gani a cikin littafai na sunna na Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne abincinmu shi ne maganinmu. Duk wani cuta da kuka sani duk wani magani da ake bayarwa a cikin wannan 'ya'yan bishiyoyin ne, da aka mu yi ƙoƙari ba lallai sai kin yi kamar nawa ba. Kai abin da za ka gidanka zai iya ɗauka daidai gwargwado Allah niyanka yake ne, kuma ka saka idanu a kai maimakon mu dinga rubuce-rubuce kawai wanda ba zai amfanar da mu ba, da yawan jin sauraron waƙe-waƙe da yawan jin gulma da bai dame mu ba, ka dinga jin abin da zai amfanar da kai kai ma ka amfanar da 'ya'yanka. To muna fata wannan yawo da zagaya da muka yi zai amfanar da mu da matan da kuke nan da wanda za ku je ku faɗa wa maƙwabta da wanda kuma za su ji a rediyo da kafofin labarai. Waɗannan abubuwa Allah ya gani har a cikin zuciya muna neman mata a dawo da irin waɗannan shuke-shuken da zai amfanar da mata a cikin gidajensu domin ya amfani ƴaƴan mu taimaka wa mazajen mu a cikin gida. Allah Ubangiji ya sanya alkhairi kamar yadda kuka yi alkawari. Allah ba da ikon yi kuma yadda muka yi alkawarin cewa za mu sake kiran wato expert na wannan gona a tara ku domin a zo a taimaka a sake ba da training wato a yi bita a kai.
2: Uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ita a nata ɓangare kuwa ɗaya daga cikin tawagar mata Hajiya Aisha ta ce wannan ziyara zai kasance mabuɗin ido gare su ta yanda za su inganta muhallinsu na aure.
3: Ga gwaiba, kun ga shanuna, ga lemu, ga kankana, ga ƙoyi, ga dukkan wani da ka sani a wani ma wallahi tallahi. Duhana ina kira ga mata ɗan uwana irin su mamu suka tashi kai wannan abu ballantana mu a kasuwa ko kullum muke zuwa mu faru mu ce ta tasai. Mu ce a ba ta ba abin da mama ta zuka domin annabi ya yi kila alaka ko mara. Don Allah don annabi ɗan uwana mata in ga muna da dan filin da za mu yi noma na rantsi da Allah ne ma haka ne ya tashi wallahi sai na je insha Allah zan je kwatanta kuma zan zo tambaye mama yanda ake a wannan shukar cikin wallahi sai na kwatanta. Ai idan na samu alayyahu a taru ta tasai albasa tunna man ga kai ransa to ai rage mu don haka Allah ya taimake mu. Allah ya saka da alheri mama wallahi mama muna godiya da abin da kike na agric mu ma wallahi da kike ki koya mana wannan aiki.
0: A nata bangaren kuwa Hajiya Hajara sarkin kasuwa wacce yace daga waɗanda suka gane wa idan su yadda lambun uwar gidan gwamnan ke ciki ta bayyana lamarin ne da wanda zai sanya nutsuwa a zukatan ma'aurata musamman idan ya kasance kowane ɓangare na bada tasa gudumawa.
3: Mama yau ga koyi, mama yau ga lemo, mama yau ga apple, mama yau ga gwandan turawa, mama yau ga abincin yare, mama yau ga doya, mama ga rake har rogo yau. Ubangiji abinda take mana Allah ya saka mata da Allah ba mu irin ta abokin wallahi ma dan Allah ki dinga kiran mu dami ni sun wallahi.
2: Hajiya Hajara sarkin kasuwa yayin da tawagar wasu mata a jiha suka ziyarci lambun uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Aisha Bala Muhammad. To har yanzu dai muna fadan gwamnatin jiha domin kuwa ba kadai aikin kula da gida ne uwar gidan gwamnan ta himmatu akai ba, takan kuma sadaukar da lokutan ta wajen tabbatar da rayuwar mata, yara da matasa sun inganta. Baya ga kuma a kokarinta na sada zumunta ta hanyar tattaki a duk lokacin da wani abu ya faru da ɗaya daga cikin al'umma. Domin kuwa cikin wannan rahoto da Amina Umar wakiliyar mu a ofishin uwar gidan gwamna ta shaida mana ta'aziyyar da jagororin matan Bauchi ta kai ga iyalan tsohon mataimakin gwamna, ga iyalan tsohon mataimakin gwamna sanata Baba Tela, ga Amina Umar da wannan rahoto.
4: Da take gabatar da ta'aziyyar tata ga iyalan tsohon mataimakin gwamnan jihar Dr. Aisha Bala Muhammad ta ce kowace rai za ta dandani zafin mutuwa sai dai babban abin da ake da bukata haƙuri da dangana. Ta ce ba abu bane mai sauki wasu yara guda biyu a lokaci ɗaya.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullum na so za a yi fatin mutum. Allah Ubangiji, Ubangijin kowa wanda ba a sa shi ba kuma hana shi abinda ya yi duka shi ne daidai. Allah mu bayinka ne da ‘ya’ya da iyaye da maza duka mu bayinka ne, kakan bayar kuma kai kake ɗauka dama ajiya ka ba mu. Muna maka godiya domin ni'imomi da ya mana daban-daban kuma ya halicce mu daga cikin musulmai, ya ba mana imaninmu da cewa mu ma a nan da muke nan kowa in lokacinsa ta yi ba za a kara masa ko da dafti ɗaya ba. Don haka da mu da su sai dai wani kwanakinsa ya faruwa na wani, wani a jinkirta masa, wani kuma a gaggauta masa, wanda bai fito ba ma a cikin mahaifiyarsa akan ɗauke shi. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayi mumunai salihai waɗanda za su ci wannan jaraba. Ubangiji Allah ya sa sanadiyar shigan aljannan iyayensu kenan. Allah Ubangiji ya ba da haƙuri, ya ba da juriya, waɗanda ba su da lafiya Allah Ubangiji ya ba su lafiya.
4: Uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad lokacin da ta ziyarci iyalan Sanata Baba Kela don gabatar da ta'aziyarta. Hajiya Umma Lili ita ce ta yi jawabin godiya a madadin iyalan gidan Sanata Baba Kela. Ta yi addu'ar Allah ya saka wa Dr. Aisha Bala Muhammad da alkhairi dangane da ziyarar ta'aziyan. Daga nan ne sai Malama Fatima ta gabatar da addu'a ga mamatan.
6: A madadin iyalan muna miƙa godiya ga mai girma matar gwamnan Bauchi bisa ga ziyarar da ta kawo mana na jana'iz abin taziyar wanda muka rasa. Muna fata Allah ya sa da addu'o'in da suka yi mana Allah ya karɓa mana.
7: Amin.
6: Allah ya karɓa mana gaba ɗayan mu duka.
7: Amin.
6: Muna godiya kuma Allah ya kai ku gida lafiya.
7: Amin.
8: Sallu ala nabiyil karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa rahimta wa baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفرهم وارحمهم اللهم اغفرهم وارحمهم اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واغفر لهم اكرن تفاجئ قفا دايا صدقه ubangiji Allah ya jikan su ya musu rahama zunuban su da kurakuran su mu da muke raye Allah ubangiji ya sa muke kyawun karshe Allah ka sa rayuwar mu ta gaba ta fita baya alkhairi iyayen su Allah ka ba su juriya da dauriya da hakuri na wannan rashi da aka yi ubangiji Allah ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wanda suke asibiti kuma Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafadan su rabbana alayka tawakkalna.
4: Marigayi Mustapha Baba Kela kafin rasuwarsa ma'aikaci ne a bankin Taj Bank da kuma ƙanwarsa Ummi Baba Kela sun rasu ne sakamakon haɗarin mota. Amina Umar, BRC Bauchi.
9: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
10: Sarauta ɓangare ne mai zaman kansa a sha'anin shugabanci. Hasali ma shi turawa suka tarar ko da suka shigo ƙasar nan da nufin mulkin mallaka. Sun kuma ci gaba da tafiyar da mulkin nasu ta hanyar amfani da sarakunan gargajiya musamman a arewacin ƙasar nan. Har wannan lokacin kuma rawar da iyayen ƙasar ke takawa ba kaɗan ba ne. Wannan ɗin ma kuma shi ya sanya gwamnatin jiha a kwanakin baya ta ƙara yawan masarautu a jiha masu daraja ta ɗaya da ta biyu. Sai kuma ƙarin ƙasashen hakimai da na masu gundumomi. Wannan kenan ke nuna cewa dole a samu sabbin naɗe-naɗe a ƙasashen sabbin sarakunan. Don kuwa ko da a wannan rahoto na Abdullahi Muhammad Damban ya shaida mana yadda daɗin sarautar sabon jakadan Misau da aka yi wa wazirin masarautar Damban Dr. Ahmad Umar Abdullahi inda ya rawaito jaddada ci gaba da sadar da zumunta tsakanin masarautar ta Damban da kuma ta Misau wacce aka fitar da ita daga cikinta.
11: Alhaji Amir Suleiman ya ƙara da cewa Misau da Damban tun can baya ana tare kuma babu wata guguwa da ta isa ta raba wannan zumuncin. Duk da cewa gwamnan jiha ya dawo da masarautar Damban amma wannan ba yana nufin zumunci ya rabu ba ne.
12: Shi ne sarkin Damban shaida ne na cewa duk wani abin da za a yi insha Allah don dai ci gaban ƙasar nan inda a yi Misau za a yi wa Damban. Za mu yi amfani da matsayinmu, za mu amfani da mutanen da muka sani, za mu amfani da ikon da Allah bai yi ba mu tabbatar da cewa duk abin da ya faru a Misau an sha Damban. Mu ƙasarmu ne ba mu rabu da su ba kuma kullum zumunci yana nan. Allah bai ya saka da alheri da irin fahimta da soyayya da aka nuna mana. Muna tare da ku a kowane lokaci.
11: Daga nan sai fatar alkhairi ga jagaban na Misau na farko Dr. Ahmed Umar.
12: Shi jagaba kamar yadda nace muna maka fatar alheri. Allah bai ya maka jagoranci. Allah bai ya sa wannan wani sabon budi ne gare ka na rayuwa na taimakawa jama'a.
11: Mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman, shi kuwa da yake jawabi mai martaba sarkin Dambam Alhaji Baffa Idris Musa ya yaba da sanin shugabancin sarkin nan misautun a baya har zuwa yanzu da aka yada masarautar Dambam din
13: lokacin da aka daga masarautar Dambam shi kadai ne tulo sarki a jagoci da ya dauko sabbin shaddin watan da ya tare wanda bai kamata mu sanya mun ciki ba da baya bayan ya ce mu je mu shi wannan shi kadai ne sarki da a jagoci kaga wannan shine wala ne da mataba sarki wannan zabi da kaina wazirin Dambam kawashi shugaban miso na tabbatar da san halayen sa ne amma na don nota da zo ba san duka halayen shi waziri ba shi yasa ni da kaina na kawo shi nan na alada shi Allah ya kara sarki lafiya Allah ya ja zaman da sarki
11: mai mataba sarkin Dambam Alhaji Baffa Idris Musa zallan misau Alhaji Muhammad ya da Umar ne yayin jawabin godiya amma din ya nan jagaban nan misau
14: ba ne da kalmomi da su bayyana godiyar mu amma mun yi godiya matukar godiya mun karba kuma Allah tabbatar maka zani abin da duk ya kamata ne gaban cigaban wannan masarauta
11: zallan misau Alhaji Muhammad ya da Umar da yake zantawa da manema labarai jagoran misau na farko kuma wazirin Dambam Dr. Ahmed Umar ya ba da wannan karamci da sarkin misau ya masa a matsayin sa na uba a gare shi
13: bai damu da shi waye ba ko shi wani ne ba sai dai na ganje na fita a guje na karba na masa abin da yake so ya tafi to tun a lokacin sai na sha'awar irin rayuwar shi sai biyayya da daukaka da daraja tasa ta ƙara a kaina a wajena fiye da kima fiye da misali yau ya nada ne jagaban shi Allah ubangiji ya saka mishi da alheri Allah ya ba mu ikon mishi biyayya
11: jagoran misau na farko Dr. Ahmed Umar samar shekaru 100 baya dai turawa sun hada masarautar misau da Dambam kan wasu dalilai inda kuma wannan lokacin gwamnatin jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya sake raba su daya masarautar Dambam da dama ne da yake dauke da salautu daban-daban a masarautar misau kuma har zuwa yanzu za a ci gaba da wannan zumuncin Abdullahi Muhammad Dambam BRC Bauchi
15: daga masarautar misau inda aka shaida nadin sabon jagora sai kuma na kasar Uzun inda ta samu sabon hakimi karkashin sabuwar masarautar Giyadi wakili mu Muhammadu Giyadi na dauke da cigaban wannan rahoto
16: an yi kira ga masu rikira a sarautun gargajiya na masarautar Giyadi da su kasance masu rukun amana da kuma kutanta gaskiya a yayin da suke gudanar da aikin su da wakiltar al'umma da kuma shugabanta mai martaba sarkin Giyadi Alhaji Muhammad Sabo Abdulkadir shine ya bayyana haka a yayin da ake nada Alhaji Musa Hassan Muhammad a matsayin hakimin kasar Uzun dake masarautar Giyadi mai martaba sarkin Giyadi ya yi kira ga dukkanin masu rike da sarautun gargajiya da waɗanda suke rike da mukamin siyasa a karamar hukumar ta Giyadi da ma masarautar da su kasance suna hada kai guri guda domin cire da masarautar gaba da yake jinjina mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad dangane da cikamakin hakimai guda takwas da aka yi a sarautar Giyadi mai martaba din ya jinjina mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad bisa irin nuna kishi da kauna da soyayya da yake nuna wa masarautar Giyadi da kuma al'ummarta ya sake bukatar dukkanin masu rike da siyasa da su kasance masu rike da amanar da mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya ba su kuma su rike su yi amfani da ita a cikin jawabin nasa jim kaɗan bayan kammala nadin mai girma hakimin kasar Uzun din mai martaba din ya ce
17: ilimin Allah Yohana Allah mai girma gwamna ya dora ga nan cancanta ban ku wannan daga taiku zama hakimai to wannan amana ne da mai girma ya dora muku don Allah ka ku ci amana ce
16: da yake bayyana farin cikin sa da kuma godiyar sa shugaban karamar hukumar Giyadi Honorable Usman Muhammad Sale ya jinjina mai girma gwamnatin jihar Bauchi bisa kauna da soyayya da yake nuna al'ummar karamar hukumar Giyadi inda a wannan mataki a yanzu karamar hukumar ta Giyadi tana da hakimai guda takwas ne wanda ya ce wannan kokari ne mai girma gwamnatin jihar Bauchi da irin soyayya da yake nunawa mai girma shugaban karamar hukumar ya gode wa dukkanin al'ummar yankin Uzun da karamar hukumar ta Giyadi bisa irin soyayya da kauna da suke ba wa gwamnatin Bala Abdulkadir Muhammad inda ya ce
18: ɗan uwa na Giyada duk abin da mai rike da gwamna zai yi ya nuna wa al'umma tana da daraja a wajensa to wallahi mai gidanmu gauran Bauchi ya yi kuma yana kan yi ya daga mana darajar masarautar Giyadi daga hakinci ta zama mai sarkin yanka
16: da yake nuna godiyarsa da jinjina ga mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Abdul Abdulkadir Muhammad da kuma masu ruwa da tsaki na yankin karamar hukumar ta Giyadi har ma da mai martaba sarkin Giyadi sabon hakimin na Uzum Alhaji Musa Hassan Muhammad ya gode mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Abdul Abdulkadir Muhammad bisa amincewa da yi da kirkiran hakimci a yankin na Uzum ya gode mai girma hakimin kasar Giyadi shugaban karamar hukumar Giyadi kwamishinan yada labarai da sadarwar jihar Bauchi da dukkanin masu rike da makamai na siyasa bisa irin gudunmuwa da suka ba inda yace
19: ina godiya wa mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir kaulan Bauchi shugaban katangon kaulan Dole Usmaniya bisa amincewarsa da kuma goyon baya na shugabancin karamar hukumar Giyadi dukkan masu ruwa da tsaki wanda ba sai na kawo su ba gaba ɗaya ba suka ga cancanta da kuma marama da baya ba dare ba rana suka ba mu dukkan gudunmuwa da ta dace don mu kai dukkan matakin da ya kamata mu kai ko muka samu kanmu a ciki yau
16: kaɗe-kaɗe da kuma rere da fatan alkhairi ga waɗanda suka shaida wannan hidima a garin Uzum da ke yankin karamar hukumar ta Giyadi ƙarshen rahoton kenan Muhammadu Giyadi
10: an gaida Muhammadu Giyadi
15: yanzu kuma sai mu je ga Yahuza Yahaya Doka a labarun ƙasa da ke tare
20: rundunar sojin Najeriya ta samu nasarar kubutar da mutane sama da 40 ciki yadda yara 'yan ƙasa da shekaru 3 da masu garkuwa suka sace a garin Irere na jihar Oyo sai dai an yi asarar rayukan wasu jami'an tsaro yayin da gwamnati ta yi ikirarin cewa babu kuɗin fansa da suka bayar kafin su sako su wani ya biyo bayan fafatawa da aka yi da masu garkuwa a cikin daji bayan shafe kwanaki sama da 50 suna riƙe da su to sai dai bayanai sun ce kafin sako su an samu zaman tankiya tsakanin mazaunan jihar da kuma 'yan arewa mazauna can saboda zargin cewa 'yan ta'addan da suka kai harin sun fito ne daga yankunan arewa musamman ma bayan bayyanar rahotannin da suka danganta harin da tsagerun ƙungiyar Ansaru daga kasashen ƙetare kuwa al'ummar Qatar sun fara zaman makokin jagora kuma mahaifin shugaba mai ci Hamad bin Khalifa Al-Thani da ya koma ga mahallicinsa a ranar Lahadi yana da shekaru 74 inda aka kammala jana'izarsa bisa tanadin addinin Islama jim kaɗan bayan idar da sallar la'asar a masallacin Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab da ke birnin Doha ana ga yadda aka gudanar da jana'izar bisa halartar makusanta da 'yan uwan tsohon jagoran yayin da ɗanshi kuma magajinsa Sheikh Tamim bin Hamdan Al-Thani ya jagoranci sanya shi a kabari Yahuza Yahaya Doka BRC Bauchi
10: kuma da haka shirin na yau zai tsaya a madadin abokan aiki sai mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilela Zahrawa Adam Umar
15: da Umar Nasir Madaci ke mana fatar alkhairi

Dagaringi ro radio mpo CBRC 2FM aka saurare shirin nan na yau da gobe sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da misalin karfe 8 na safe zamu kawo muku maimaitin wannan shiri nan gaba kadan da misalin karfe 9 shirin nan na siyasa maji magani zai zo mai sauraro

0: gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: siyasa ta aƙida a bayan ma mun yi shi na ba yadda yake a ƙasashe da suka ci gaba ba.
2: Lallai muna da ƴan takarkari daban-daban kuma mai ɗan takarar shugaban kujerar ɗaruwar hukumar jama'ar har zuwa gundumomi, ma'ana kansiloli.

0: sauraron mu a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Duk wata ƙasa ta duniya tana da irin tsari na tafiyar da mulki, wanda tsarin ka iya zama na demokradiyya ko akasin haka, don cimma manufofi irin na tafiyar da al'ummar da ake mulka kan tsarin da zai sa a sami amintuwa tsakanin su da shugabannin nasu. Tsari irin na demokradiyyar ƙasar mu Najeriya na ba da dama wa 'yan ƙasa damar zaɓe ko canza shugabanni daga lokaci zuwa lokaci, ko da kuwa a farkon wa'adin shugabancin waɗanda aka zaɓa a ƙarƙashin mulki ne, muddin ba su cika alƙawura da suka ɗauka wa 'yan ƙasa ba, wanda hakan ya sa wasu 'yan siyasa ke siyasa irin taƙida don gudun shiga cikin rukuni 'yan siyasar daga ni sai 'ya'yana. Sanin kowa ne, duk wanda bai da aƙida to na shakka shugabanci ba nasa bane, gani yadda aƙidar tsari irin na siyasar ƙasar nan ke neman zamo sabon abu, ya sa shirin namu tuntuɓar masana harkoki irin na siyasa don tunasar da al'umma muhimmancin aƙida a siyasa, wanda shirin namu ya samu zantawa da shi kan wannan maudu'i shine tsohon sanatan Bauchi ta Kudu, kuma tsohon ɗan takarar gwamna a nan jihar Bauchi, wato kuyambalan Bauchi Alhaji Adamu Ibrahim Gumba, inda cikin dogon zantawarsa da wakilanmu ya fara ne da bayyana halin da ƙasar ta shiga bisa kaucewa siyasa irin ta aƙida, har kuma ya taɓa wasu muhimman batutuwa kan tafiya irin ta siyasar da ake ciki a yau.
1: Alhamdulillahi, mun shiga hali mawuyaci a Najeriya a wannan ƙarni. Siyasar mu a baya tana da tsafta, amma yanzu mun shiga ruɗani. Siyasa ta aƙida a bayan ma mun yi shi, amma ba yadda yake a ƙasashe da suka ci gaba ba, to yanzu kuma ya fi muni. Siyasar aƙida muna ganin sa a ƙasashe kamar su Ingila da Amerika. Nan ne in ka kama jam'iyya guda ba ka bari shekara da shekaru, kuma har ma gidanka yakan zama na jam'iyyar ne ka haifi 'ya'ya su girba su ci gaba da wannan jam'iyya. To kuna da aƙida kenan a gidanku, kun kama abu, kun yadda da manufan wannan jam'iyya, shikenan da kai da 'ya'yanka da jikokinka ba kwa bari. Haka kuma a Amerika in ka lura, waɗanda suke Republicans ba za ka taɓa gani a shekaru da yawa ɗan da Republican ya canja sheƙa ya koma Democrat, yana da wuya. Ko ɗan Democrat ya canja sheƙa ya koma Republican, yana da wuya. Ko su koma ƙananan jam'iyyu na Amerika wadda ba sa tasiri, yana da wuya. To wannan shi ne siyasa ta aƙida. Manufar ɗan Democrat yana nan a bayyane, kuma 'yan Democrat shi suke bi, su suke ƙarfafawa, su suke bayyanawa, su suke tallatawa wa jama'a da sauran 'yan masu sha'awan shiga jam'iyya. Ba sa son da shekara, ba sa duk abin da ya faru, ko an kada su ne a zaɓe, to sukan koma ne su shirya su yi sake ɗamara su sake komawa zaɓe na gaba a kan turbar wannan Democrat wanda shi ne ra'ayinsu, wannan shi ne siyasa ta aƙida. To amma mu a ƙasarmu ba haka yake ba. Na taɓa magana a dandalin majalisar dattawa a lokacin da aka zaɓi wani bawan Allah ya zo mu tantance shi ya zama minista, Senator Ibrahim Shekaru na Kano. Da ya zo sai na masa tambaya, na wuce masa ranka ya daɗe, me yasa mu 'yan siyasar Najeriya kullum akan wani abinda bai taka kara ya karya ba ka yi abu rikici da jam'iyyarka? To sai aka samu rashin fahimta ɗan ƙarami, wai ka wanda ya kamata ka zauna ka gyara ka daidaita ko sulhunta ka zauna a jam'iyyanka, kawai sai ka canja jam'iyya ka koma wata jam'iyya. Yaushe za mu gina Najeriya da wannan irin siyasa? A Amerika kuma wanda yake Democrat ba abin da zai dame shi, duk ɓacin rai yana Democrat, ba zai koma Republican ba. Aka ɗaya Republican ba zai koma Democrat ba. Ta haka kuma in ka je Ingila za ka samu ɗan Labour haka, ba za a ɓuntata masa ya bar jam'iyyar ya koma Tory ba, ko ba haka ba? To lallai na masa tambaya mai zafi, to amma ya amsa tambayar ya ce ya amsa ta sosai, yace America da Ingila sun yi shekaru da yawa suna siyasa, saboda haka su ma lokacin da suka fara suna wannan canje-canje, amma sun ginu sun yi kwari akan jam'iyyarsu na yanzu, sun yi ƙarfi, saboda haka 'yan jam'iyya ba su canja jam'iyya kamar yadda muke a nan. Yace ina fata mu in ma ai shekarun mu na demokradiyyan ba mu fi shekara 20 da wani abu ba tun daga 1999, ko ba haka ba, saboda haka a kwana a tashi mu in ma za mu ƙarfafa jam'iyyunmu, sai mu zauna kaga ba za mu rika canjawa daga wannan zuwa wannan ba. Yace ranka dadi kai bai hakuri, lokaci na zuwa wanda za mu samu canji mai kyau. To ga ya ba da amsa mai kyau, saboda haka ni ma ina da wannan tunani, amma abinda muke da shi a yau shine kowa kawai aka taba shi sai tashi ya koma wata jam'iyya. Mutane gwamnonin mu suna jam'iyyar PDP, a waye gari sun koma jam'iyyar APC. Ha, me za su je su yi a can? Da a PDP ba su da ra'ayin ta ne, me yasa ba za su gina ta ba? Me yasa za su je wata jam'iyya wadda ba ta su ba? To ba gwamnoni ba ma, haka sanatoci, haka yanzu a nan jihar akwai mutane da yawa da sun rungumi APM. To suna nan suna watsarwa suna komawa waɗansu jam'iyyu. So saboda haka siyasar ba ba siyasar aqida bane, ba mu kai wurin ba tukuna, watakila sai shekaru masu zuwa masu ma yawa don ban ga alaman canjin namu zai zo da wuri ba, saboda muna da son zuciya da neman abin duniya suka sa muke yawan tsalle-tsalle, mu yi tsalle daga wannan jam'iyya mu koma wancan jam'iyya. To wannan ba daidai bane, yana da muhimmanci mu ginu inda mai demokradiyya kuma ta kahu sosai da gindinta, sai mu ɗauki tun da mun zaɓi demokradiyya irin ta Ingila da America. To ya kamata mu tabbatar da mun gina jam'iyyunmu sun yi ƙarfi yadda ba za a rika tuma daga wannan jam'iyya a koma wancan jam'iyya ba. Lallai lokacin da na shiga siyasar ni kaina da na gama aikin gwamnati, ban taɓa tunanin zan canja na koma wata jam'iyya ba. Ni dan PDP ne santsa, na ki koma kowane jam'iyya. To amma ni ma na yi tsalle kwanan nan da PDP ta samu matsala, amma sai da PDP ta samu matsala na koma APM. Yanzu APM nake. To kaga duk da cewa ina da aqidar PDP, wato tunanin zan bar PDP ba, amma dalili yasa na bar PDP na koma APM saboda PDP ta samu matsala. Yanzu a halin da ake ciki muna da PDP biyu, akwai PDP bangaren Wuce, akwai PDP bangaren Turaki. To kaga ba dadi, duk da cewa ina sha'awar PDP ba na son barin ta, to amma ya zama wajibi, ya zama dole na barta na shiga wannan jam'iyya na APM. To saboda haka galibi a wannan ƙarni ɗan siyasan mu ba su da aqida, ba su da manufa mai ƙarfi akan jam'iyyarsu yanda za su tsaya su gina ta, ko da za su faɗi da su yadda su faɗi a faɗi da su sake farfadowa su gina jam'iyyar saboda zaɓe na gaba. To irin wannan muke so.
2: Sanata Adamu Ibrahim Gumba kuyambanan Bauchi cikin doguwar zantawarsa da wakilanmu kan yadda ƙasar mu ta samu kanta cikin kan rashin bin tsari irin na siyasar aqida, ba a nan hirar tamu ta tsaya ba. A shirinmu mai zuwa za mu dora in hali ya samu daga batun faɗakarwa kan siyasar aqida, sai kuma shirin namu ya koma kan batun shirye-shiryen gudanar da zaben ƙarar hukumomi da ke tafi. Kamar yadda hukumar zaɓe ta ci gaba da jaddada cewar za ta gudanar da zaben ƙarar hukumomi a jiha ranar 17 ga watan Agusta in Allah ya kai mu, kan hakan ne sa mu ma a namu ɓangaren muka dukufa wajen tuntuɓar jam'iyyun siyasa da ke da ofishinsu a nan jiha don jin irin shirye-shiryensu na tunkarar zaben na ƙarar hukumomi da ke tafi. Na baya-bayan nan da shirin siyasar gidan rediyon Bauchi ya tuntuɓa shi ne shugaban jam'iyyar ADC a matakin ƙaramar hukumar jama'are Alhaji Garba Magi don jin irin nasu shirye-shiryen na tunkarar zaben na ƙararar hukumomi da ke tafi. Ina cikin zantawarsa da wakilanmu Alhaji Garba ya ce lallai shirin ya yi nisa dangane sun cimma nasara dangane da zaben na kamar hukumomi
3: mene mene shiri shiri watan kare wannan zabe da mu zuwa kuma izinin Allah zamu yi fara mun dai sai na faɗa maka haka jami'ar ADC jami'a ce ita ce babban jami'ar adawa a jihar Bauchi da ma kasa gaba ɗayan su da haka muke gani jama'a kuma suna son jami'an nan kuma jami'an nan ta karɓa hannun jama'a da haka shi yasa muke da yakini idan muka zo aka zabe insha Allah wannan nasara
4: to kawai yanzu wani irin shiri shiri ne kuka yi don tabbatar da ganin cewa kun fitar da ɗan takara masu nagarta da ba su sa jami'a
3: to alhamdulillah shirin ya fara tafiya lallai muna da yan takarkaru daban daban daban kuma daga dan takarar shugaban kujerar karuwar hukumar jama'ar har zuwa gundumi ma'ana kansiloli lallai muna nan muna ta kokarin tantancewa don mu hasinya ma yan takarar domin sun ga jami'ar mai tafiya ce to jami'ar kuma tana da alamun nasara da haka jama'a suna direwa sai dai muna kokarin mu tantance insha Allah
4: ganin cewa ka ambata kuna da waɗanda suke bayyana sha'awarsu don tsayawa ita wannan jam'iyya a ainihin zaɓukan ƙananan hukumomin da ke tafin wani irin tsari ne kuke da shi don ganin kun daidaita ainihin sha'anin zaɓar ƴan takara ɗin da cikin gida don ganin haɗin kan jam'iyyar bai wargaje ba tun gabanin kaiwa ga zaɓen ƙananan hukumomin na gaba ɗaya.
3: To alhamdulillah sai yadda muke ɗan takarkarinmu mutane ne masu biyayya ga jam'iyya so ko da sun fito takara da wa'innan jama'iyya suka bama yanke musu hakunci abin da ya dace da ba za a samu maslaha tsakanin ɗan takarkaru don haka mu a jami'ar ADC shine da Allah za mu yi abin cikin tsafta domin mu cire ɗan takarkarunmu wanda ya sauke ce mu a ƙaramar hukuma da gudunmu gaba ɗaya.
4: Ganin cewa ana ganin wato za ku gudanar da wannan zaɓe ne tare da jam'iyyar da take da wato ta kafa gwamnati a wani ƙwarin gwiwa kuke da shi ganin cewa wannan ba zai sa ku yi sanyi ba don ganin kun fito kun shiga wannan zaɓe ka inda mai.
3: To gaskiya magana ɗan jarida ta yi min tambaya wacce kuma zan iya ba ta amsa a kai. Na farko kamar yadda na ƙara faɗa maka mu ne jam'iyyar adawa ta ɗaya a jihar Bauchi kuma mu muke da majority mutane a jihar Bauchi kuma yanzu mutanen jihar Bauchi da ma Najeriya gaba ɗaya sun zuba ido su ga abin da jam'iyyar nan tamu za ta yi kuma suna goyon bayan jam'iyyar nan don haka ina nuna maka ɗan jarida mu ɗan jam'iyyar ADC mutane ne masu biyayya masu ɗa'a masu haƙuri masu kuma kusanci da al'umma da haka mutanen jihar Bauchi da ma jama'ar local government gaskiya suna ba mu goyon baya kuma za mu iya cire musu kitse a wuce insha Allah.
4: Ta wace fuska ne kake ganin ƴaƴan wannan jam'iyyar za su haɗa ƙarfi da ƙarfi don tabbatar da haɗin kansu wajen fito da wato ƴan takarar da za su tsaya mata?
3: Sannan shugabannin jam'iyyar ADC mutane ne masu tunani da nutsuwa da hankali da mu da amin ga su ga Allah don idan ka zo a muna da 'yan takarar sun kai mutum hudu wasu ne mun takarar ciya mai mulaka gama a yanzu haka to a cikin su muka tambaye muka muka musu tunani ya kamata su yi wajen dare kansu sai suka ce su sun amince ko amince cewar idan lokaci ya yi muka zo muka zanna jama'iyya shugabannin jama'iyya suna biyayya gare su don haka duk hakkokin suka cire musu duk wanda suka cire musu za su taru su yi domin uwansu ko ubansu ɗaya.
4: A nan gaba ku shugabannin jam'iyya za ku ainihin fito da ɗaya daga cikin waɗannan ƴan takarkari da ka faɗa yanzu gabanin gudanar da zaɓen da ke tafi.
3: Sosai sosai sosai ba ma tare da ɓata lokaci ba nan da ɗan wani lokaci ɗan jarida da kaina zan kira ka mu zanna in sanar da kai ga halin da ake ciki ga halin da ake ciki cikin da Allah.
4: Wanne abubuwa za ku yi la'akari da su wajen fito da ɗaya daga cikin waɗannan da ka aibina?
3: To mun san muhimmancin mutane mun san kuma mutum wadda ya kusanci da mutane sannan kuma mu kuma jam'iyyar mu jam'iyyar ce ta al'umma al'umma suna son jam'iyyar nan ya kamata mu in mun ta cirewa mu turo musu mutumin da gitsancinta yake ta fasikin tafiya da al'umma.
2: Alhaji Garba Magi shugaban jam'iyyar ADC a matakin karamar hukumar jama'ar ke ƙarin haske kan batun zaɓe na ƙananan hukumomi da ke tafe ranar 17 ga watan Agusta. Daga batun zaɓen ƙananan hukumomi sai shirin namu ya nusa mazaɓar majalisar tarayya na jama'ar ITAS inda wata ƙungiyar da ake wa laƙabi da suna G6 Bangat mai rajin nuna goyon baya kan tafiyar siyasar 'yar takarar majalisar wakilai.

0: sun danga muka shiru muka mutu muka tattauna muka ba wanda ya kaminta mu dauko mu nuna jama'a ita wadda da wuce ita ce yar takarar mu ta majalisar tarayya ta jama'a da ita suka dauwa to ina magana akan Honorable Hadara Jibril Gidalo mun zo ne akan ta don mu haskaka mutane saboda ingancin ta nagartarta da kuma yadda tarihin ta yanzu a fagen siyasa saboda ayyuka da ta yi na alkairai tun kama daga lokacin da take a matsayin makomishina na shekara hudu da kuma shekara biyar ma zan ce da kuma lokacin da ta yi a matsayin shugaban karamar hukumar Ikem Gadau ta sai magana ta yi ayyuka sosai da sosai na ci gaba shi yasa muka ya dace ba wanda ya kamata mu zo mu dauke ta hannu biyu mu nuna jama'a tare da haskakawa jama'a wace ce ita Hadara da kuma manufofinta da kuma ayyukan alkairan da ta yi da a baya domin Bahaushe ya ce yawan kyauta ta fice wani lokaci ta nuna ta yi mana kyautowa amma saboda abin da ta yi wa makwantar mu mai kyauta yasa ya gani an ya yi kyauci ta nuna mu zo domin mu tallata ta mu nuna jama'a ita mu faɗa ga jama'a manufofinta tare kuma da alkairan da yake tattare da ita na farko a matsayin ta na shugaban karamar hukumar ita ce dau ta yi ayyuka barkatai a ko ina ta iya cewa karamar hukumar ita ce dau ta ka tare da ayyukan Honorable Hadara Jibril Gidalo na farko na biyu ko lokacin da take komishina na mata a jihar Bauchi a tsawon wani lokacin wallahi a dubin ci bayan da bai san Hadara ba saboda kuma nagartarta ne da inganci da ta yi aiki tukun ta yi amfani da damar ta Allah yake muke ta ko har ta kawo wannan mataki shi ya saka muka zo domin lingu wa mutane masu sauraro bayani akan wace ce
1: Malam Isyaku Adamu bayansa ne kuma sai sakataren kungiyar Hafiz Ibrahim Mabayi ya karba bayanan jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar
2: duba da abubuwan da suka faru a baya da suka gabata misali 'yan majalisun da suka rike zama da ita zuwa yanzu da kuma inda muka dosa shi yasa muka ga suke 'yan takarar da Allah ya kaddara suka samu tikit takara a wannan karan kusan babu wanda ya kai ta cikin ta domin kuwa in ka dauka ta bangaren matasa wanda mu su muka ba wa karfi su ne muke so mu ga an taimake su saboda al'ummar mu ta tsaya da kafarta su gyaru domin wanda ya taimaki matasa da mata to ya taimaki al'umma to in ka duba daga zuwan shugaban karamar hukuma zuwa yau iya ma suna da ta raba domin dogaro da kai da al'amuran da ta yi wa matasa ya kai ma shi na wajen 40 wanda a jihar Bauchi nan siyamomin da suka yi irin wannan aiki yan kaɗan ne to kaga ai ta nuna mana cewa in ta samu damar da ta fita sha ma in Allah da romon demokaradiyyar da za a samu a yankin ya fi wannan duk da dai tana da ƙalubale ana ganin mace kuma muna yanki ne da dominant ɗinmu duka musulmai ne ana ganin kamar bai kamata ba a bata wannan matsayi har wasu ma suna ta jayayya to amma ita ai shari'ar musulunci a basai mai sauƙi wanda ya fahimce ta ya fahimce ta so islamically in ka dauka zaka ga babu inda aka ce ba za a iya tura mace a matsayin wakili ba shugabanci aka ce to kaga yake da mu muna da hujjar da insha Allah muka fito kuma da garkata ita Jesus banga ta tabbatar cewa mu a yanzu wanda muka sa a gaba ina hidima ta Honorable Hadara Jibril Gidalo kuma kamar yadda muka bata gudunmawa an can zaben cikin ikon Allah mutanen mu suka amsa yanzu ma sun amsa mun yi mitin da su mun tattauna kuma mun yi celebrating mutane sun yarda cewa za mu hidimar Hadara dan haka muka shigo mu fada wa al'umma cewa mu mun karbi hidimar nan dari bisa dari ko mun shirya za mu duba da irin alkhairan da ta yi tun tana komishina da kuma shiyaman da kuma wanda muke sare to duba da waɗannan ayyuka na alkhairi da ta yi shi yasa mu a kungiyance muka zo ƙarshe muka tattauna muka kuma yanke hukuncin cewa insha Allah wata za mu zo mu ba gudunmawa a wannan hidima ita ce Honorable Hadara Jibril Gidalo kungiyar ita a jam'iyyar APM mai alamar rogo
1: Malam Hafiz Ibrahim Mabayi ke ƙarin haske kan nuna goyon bayan su ga tafiyar siyasar Hadara Gidalo yar takarar majalisar tarayya na mazabar jama'ar ITAS karkashin jam'iyyar APM daga bangaren siyasar kungiyoyi kuwa sakataren DCC Dakwa Bauchi Rabara Nuhu Ibrahim Ubale ne mai wakiltar bangaren Dakwa na Kan a jihar Bauchi ya ziyarce mu domin bayyana irin abin da ke tafiya dangane da zaɓe da kungiyar ta so gudanarwa tun kimanin watanni uku amma wasu dalilai suka hana gudanar da zaben kan haka ne ya sa shi ziyartar mu don bayyana wasu muhimman batutuwa kan gudanar da zaɓukan nasu a matakai daban-daban
3: abin da yake tafe da ni a gidan rediyon nan shine akwai waɗansu batutuwa da suka taso ba wata uku baya game da zaben kan na jihar Bauchi so akwai cece kuce da yawa wanda mun ga ya kamata mu fito domin mu ba da haske akan abubuwan da suka gabata a lokacin da kuma abubuwan da ake ciki game da zaben kan wanda aka so yi kuma bai yiwu ba kusan wata uku

0: da suka wuce. Shi zaben kan zabe ne na Ecclesia Yesu Almasihu wanda masu bi sukan hadu domin zaben shugabanni waɗanda za su jagorance su kowane matakai a ƙasa baki ɗaya da jiha-jiha. So zabe a jihar Bauchi sama da shekara 20 akwai yanda ake gudanar da zaɓuɓɓuka da yake zaɓuɓɓuka na masu bi ne kuma abin da ya shafi addini ne, kuma ana gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka sama da shekaru ba wanda ya taɓa jin wani cece kuce game da zaben kan sai a wannan karo da zaben bai yiwu ba. Kuma akwai dalilai da yawa da suka sa aka samu cece kuce a wannan zabe, har zabe bai yiwu ba. Mun ji su masu riko da aka nada suna kiran zaben inconclusive. To a tsarin Ecclesia Yesu Almasihu da zaɓuɓɓuka da muke yi ba wani abin da ake cewa inconclusive. Muddin an shirya za a yi shi akan gaskiya, za a yi shi akan tsari na matsayinmu na masu bi, bai kamata a ce a zaben Kirista an sami inconclusive ba.
1: Kana gani zaɓe ko shirin zaɓen da aka so a gudanar da ba a bi tsarin ba ne, shi yasa zaɓen har ya kai na wanda aka zaɓi masu riko na tsawon wata uku, kuma gashi wata uku ma ya zo dab da cikawa. Tsarin kuna gani da wanda aka ɗauka ba a ɗauko shi bisa ƙa'ida ba ne ko yaya?
0: To shi kamar yadda muka faɗa, akwai kundin tsarin dokoki na kan na ƙasa, sannan kuma kowace jiha akwai tsarin da take bi saboda yanayinta, kamar yadda muke cewa peculiarity, wanda kowane jiha ka je zaka je ka samu yanayin mutanen da tsarinsu da al'adunsu da kuma waɗanda suka fi yawa da waɗanda ba su fi yawa ba. So a kan ma ba a bambanta haka ba, kowane jiha tana da yanda take gudanar da nata tsarin tafiyar. Wato jihar Bauchi tana da nata tsarin kamar yadda na faɗa, muna da document tun shekarun 2005 kusan shekara 21 wannan document ake bi in an zo zabe. Akwai ikkilisiyoyi guda biyu ko kuma bangaren kristoci kashi biyu da ake ce ma Ekwa da kuma sashin Tekan. A matakin ƙasa suna hada wuri ɗaya ne, amma a mataki na jihar Bauchi da shike su ne suka hada kusan kashi 80 ko na masu bi da ke jihar Bauchi. So wannan tsari tunda su ne suke da yawa ya ba su damar in an zo zabe kowane bangare biyu din nan zai fitar da wakilai masu kada ƙuri'a saboda yawan su da kuma ɗan ƙasa da suka yawa a cikin wayannan ikkilisiyoyi. To wannan tsarin ne bana kwatsam da aka zo zabe sai aka yi mana barazanan cewa ba za a bi shi ba, kuma ba za a kula da yawan ɗan ƙasa da suke a cikin wayannan ikkilisiyoyi ba. Saboda haka a maimakon su kawo wakilai 10-10 yanda aka saba shekaru 20 da suka wuce, aka ce za su kawo wakilai 5-5, sai aka ɗauko waɗansu bangarori kuma na ikkilisiyoyin da duka membobinsu a jihar Bauchi ba su kai 200 ba, sai aka ce su za su kawo 10-10. To shine sai wannan ikkilisiyoyi guda biyu Ekwa da Tekan suka ce a'a ba a yi adalci ba. So sai suka ki shiga zaben, wanda kuma zaben bai yiwu ba saboda dalilin kin shigan su, dan ba su shiga ma ɗakin da ake ikkilisiyar Bishara Baptist da ake zaben ma Ekwa Tekan ba su shiga ciki ba. So shi yasa zaben bai yiwu ba saboda kananan hukumomi sun ce dole sai an bi tsarin da aka saba bi a jihar Bauchi. So dalilin da yasa zabe bai yiwu ba kenan.
1: Yaya kuka ji an taɓa yin haka a cikin wannan tsari na zaɓe din, kawai a zo a kawo muku cewa ga candidates wanda za a zaɓe su kawai a kowane kujera mutum daya, an taɓa yin wannan ko daga wannan shekarar ne kuka so ko kuke jin wannan?
0: To gaskiya a bisa tsarin zaben kan a jihar Bauchi ba a taɓa yin wannan ba. Mun san ƙuri'a ake jefawa saboda mu ikkilisiya ce ta Yesu Almasihu, inda ya kamata a samu gaskiya a wurinmu. Akan zo ne a yi ta keke da keke, a jefa ƙuri'a, a kirga jama'a, a kaɗa ƙuri'a, a kuma tantance ƙuri'u, a ga wanda ya fi yawan ƙuri'u sai a ce shi ne ya ci zaɓe. To amma wannan karon da yake an yi niyyar a yi wani abin da ya saɓa ma tsarin ikkilisiyar Yesu Almasihu, sai aka zo aka rubuta sunan mutane, muna nan da paper din an riga an yi typing din sunan mutane, an ba su matsayi kowa da matsayin da aka bashi, su ne aka zo a sanar da su a matsayin shugabanni, wato kamar nadi aka zo yi ba zaɓe ba, wanda kuma wannan ba tsarin zaɓen da muka saba gani ba ne. Kuma mu ba a gaya mana shi ne zaɓen da za a yi ba, yana ɗaya daga abin da shugabannin kan na ƙananan hukumomi suka yi tsayayya da shi, suka ce su ba su yarda a yi wannan rashin gaskiya da sunan ikkilisiya da su ba, suka ce ba za a yi zaɓe ba.
2: Rabaran Nuhu Ibrahim Ubale, sakataren DCC a Bauchi na kan, ke ƙarin haske kan ɗin takaddama da ta taso a lokacin zaɓen shugabancin ƙungiyar, ba a nan hirar tamu ta tsaya ba. A shirinmu mai zuwa za mu ɗora in hali ya samu daga batun siyasar jiha, sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar ƙasashen duniya, inda wakiliyarmu Jamila Alhassan ta haɗa mana wani rahoto da ya ƙunshi sharhin siyasar ƙasashen duniya.
3: shugaban kasar Turkiya Tayyip Erdogan yayin ganawarsa da shugaban kasar Libya Joseph a Istanbul ya ce zai kasance mai amfani daukan matakan da za su taimaka wajen bunƙasa cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Za mu yi aiki don ƙarfafa haɗin gwiwa a fannoni kamar masana'antar tsaro da ilimi da sufuri. Ya kuma taya shugaba murnar samun kujerar wucin gadi da kasar Libya ta samu a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani labarin kuma, an kama mutane da ke da hannu a hare-haren bam yayin ziyarar Macron a Syria. Hukumomin Syria sun sanar da nasarar kama wasu mutane da ke da hannu a hare-haren yayin ziyarar shugaban Faransa Emmanuel Macron. A Syria, harin na bom na zuwa wani lokaci da shugaban Faransa Emmanuel Macron ke ziyara kasar ta Syria a ranar Talata. Ministan harkokin cikin gida Anas a shafinsa na X yana mai cewa, ‘yan kungiyar da ke da alhakin hare-haren ta'addanci da aka kai a Damascus kwanaki biyu da suka gabata sun shiga hannu. Haka zalika, a wani labarin da RIF ta rawaito, masarautar Qatar ta sanar da mutuwar tsohon shugaban kasar Sheikh Hamad bin Khalifa, wanda ya mulki Qatar daga shekara ta 1995 zuwa shekara ta 2013 kafin ya yi murabus da kuma baiwa ɗansa damar ɗarewa kan mulki. Tsohon shugaban ƙasar wanda ya hamɓarar da mahaifinsa Sheikh Khalifa a juyin mulkin da ba a zubar da jini ba a fadarsa a shekarar 1995 ya gaji sarauta da kusan babu komai a cikinta, wadda ya mayar da ita babbar mai taka rawa a duniya. A cikin 'yan shekaru kalilan ya samu nasarar kai wannan karamar ƙasa a ƙololuwa na fannonin ci gaba da tattalin arziki.
4: An gaida Jamila Al-Hassan da sharhin siyasar ƙasashen duniya, kuma da haka ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi.

agaida Abrahaman Odubo da ya gabatar mana da wannan shiri na siyasa maji magani. To da yaddar Allah gobe da misalin karfe 8:30 za mu kawo muku wani maimaitin wannan shiri. Yanzu sai a gyara zama Altun Usman ta kintsa don gabatar mana shirin nan na kunnen kanawa.

Jama masauraran mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin haduwa da ku a daidai wannan lokaci kamar yadda muka alƙawarta jiya mun gode ma Allah da ya bamu aran numfashi mun dawo don dorawa muna nan cikin shirin kullun ka nawa daga BRC littafin mu na bagidaji ya littafi na uku Hadiza Adamu shi ta wallafa littafin Dairu mai fata da ya bamu littafin idan za a iya tunawa mai sauraro ajiya mun kwanne a inda tunanin dalilin sa na fita ba tare da ya sake waiwayanta bane ya dawo kwakwalwarta sai dai ta kasa gano amsar abin da ya sashi yin hakan dole ta hakura ta tattara duk wani tunani ta ajiye ta yi addu'o'inta da take yi kafin ta kwanta har bacci ya dauke ta ba tare da ta sani ba anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora Alhaji Kabir yana zaune akan daddumar shi Hajiya Yabina gefen shi suna ta kan hirarrakin su sannan a hankali har suka gangaro kan hirar su Karima Alhaji Kabir ne ke ba ta labarin yadda ta damu da kewar gida Hajiya Yabi ta ya musa fuska sannan ta ce fada dai kawai take yi kewar waye za ta dame ta ita da ba son zama a cikin jama'a take ba ko lokacin tana gidan ma Alhaji Kabir ya ce wannan daban ne ai tana jin motsin mutane ba kamar gidan nasu ba da yake shiru daga shi sai ita Hajiya Yabi ta ce ito haka ne din ni kuma abin da nake tunani kada wurin zaman kwas a samu mana dan ingila fa Alhaji ya ce ito menene idan ma hakan ta faru ai sun hutar da mu hidimar biki ba da sun dawo sai sauka gidan nasu ba kawai ta dan bata fuska a Alhaji kar a fara haka gaskiya ni dai nafi son sai an yi bikin yaran nan nafi son ai hidimar nan free ba wai da wani katin ciki ko laulayi ba Alhaji ya murmushi yace ya bi kenan sai ka ce ba ke kika damu da tafiyar nasu tare ba da dubba ki tunanin hakan za ta iya faruwa ba kika matsa sai sun tafi ni dai abin da na sani ba ligai guda biyu kuma a matsayin ma'aurata babu abin da zai hana su kusantar juna Hajiya Yabi da saurinta tace a Alhaji ka daina wannan maganar Alhaji Kabir ya tsayar da idan shi akanta sannan yace ko da kuwa kin gargade su akan hakan babu abin da zai hana faruwar hakan tunda ba ganin mu suke yi ba ta yi murmushi ta ce Alhaji kenan menene nawa a tsakanin miji da matar shi ni dai na fi so yata ta tare tukunna kafin ciki ka san maza ba tabbas ne da su ba kada a shanye roman amarcin tun a can ya zama baya dokin amaryar Alhaji Kabir ya ce wannan duk al'ada ce kawai ta mata amma idan yana son matar shi kara ma son ta zai yi maganganu da Alhaji Kabir ya yi ya tunzura zuciyarta sai ta dinga hange tamkar abin da yake faɗa ya faru da haka Alhaji ya ci gaba da fayyace mata abubuwa da ke ƙara shakuwa da son juna tsakanin ma'aurata tsam ta miƙe ta ce masa ta yi mantuwa tana zuwa ya dube ta duk yadda ta ruɗe ya kaɗa kai oh mata kenan ya murmushi da ya ƙara maganar talabijin yana sauraron BBC World lambobin wayar Khalil da ta ɓoye ta je ta daddanna sai dai ta kasa samun shi hankalinta ya yi matuƙar tashi tana jin tamkar ta yi tsuntsuwa ta ga tana ingila take ta dawo cikin ɗakinta har sai da ta daidaita nutsuwarta ta koma tana tunanin Alhaji Kabir idan ba ta yi taka tsantsan ba zai fahimci wani abu da zai sa ido sosai a kanta sai dai ba ta yadda sun ci gaba da wannan maganar ba labarai ta taya shi suka shiga hirar abin da ƙasashen duniya suke ciki da sanyin safiya Karima ta kammala dukkan abin da take yi kafin ta yi wanka sannan ta shiga wankan lokacin ne Khalil ya fito da shirin sa tsaf ya nufi kan dining table ya zauna ya yi breakfast din shi tun daren jiya ya shirya kanshi nisantar Karima matuƙa duk da ranar yau ta rage mata a gidan yana faɗan haka a cikin ransa amma sai ya ji tausayinta yadda ta sakankance da shi ta zauna da shi da gaskiya duk da yaudarar tata yana jin wani abu game da ita zuciyar shi ta tabbatar mishi da hakan amma baya ji zai iya daga mata kafa daga dukkan shiri da suka yi game da ita da mahaifiyarsa alƙawari ne ya ɗauka yana kuma son tabbatar da shi abin da yake ji a cikin ran shi ba shi da girma da zai yi tasirin kare alƙawarinsa yana ma tabbatarwa a zaman tare ne ya haifar musu da hakan da zarar sun rabu dole ya manta da ita dole ya manta da wata abawai Karima ari ya kammala ba ta fito ba haka shi ma bai nemi ganinta ba ya fita ya kulle kofar lokacin da ta ga har ya gama yin breakfast din shi ta yi mamaki da bai neme ta ba tana cike da mamaki da yi wa kanta tambayoyi
da ba mai amsa mata su a cikin zuciyarta har ta kammala da nata cin abincin ta ma wanke kayan duka gaba daya shirinta yayi yawa ta miƙe ta buɗe kofar ɗakin shi ta ji a kulle gam ta bubbuga tana kiran sunan shi ina shiru sai jikinta ya sanyi haka ta koma ta zauna aranta tace to me hakan kale yake nufi kenan babu amsa dole ta dinga tunanin akwai dalilin shi ne yin hakan duk da bata san ko menene ba sai dai yawan faduwar gaba ya biyo bayan sanyi da ta ji jikinta yana yi addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa bayi yayin jin irin wannan yanayi ta dinga nanatawa a zuciyarta zuwa can ta dinga jin motsin ta ba kofa da sauri ta miƙe ta matsa can jikin bango ta makale ta zuwa a kofar ido tana ganin shi ta sauke ajiyar zuciya tare da murmushi ya nufa inda take yana murmushin yanzu ma tsoron mai sarkin tsoro ya tambaye ta ta zauna akan kujera cikin muryar shi gwaba ta ce ni kadai ce fa dole na ji tsoro yace ashe idan na tafi ba za ki iya zama ke kadai ba muryar ta a sanye ta ce ina kuma zaka ya kama hannunta ya dora akan tafin hannun shi yana shafar bayan hannun cikin nashi cikin sigan dan lashi yace kin san abubuwa da suka kawo ni muhimmai ko kuma dole akwai tafiye tafiye a cikin su ko ta dai yi shiru tana sauraron shi ya ci gaba da cewa yanzu ma aka min waya za mu je wani gari amma ina ganin zan kai ki gidan wata kanwar mama da ke zaune a nan idan na dawo zan zo mu taho ta dan ji sanyi a ranta sai dai gaba daya ba ta da sauran walwala sannan ta dora da cewa kada ka damu sannan ya dora da cewa kada ki damu Rashida tana da kirki sosai yar aminiyar mama ce kuma tare muka yi karatu da ita tun waccan lokacin da muka zauna a nan zaki ji dadin zama tare da ita haka ya dinga lallashinta da tattausan kalamai abin da ya bashi mamaki ganin hawaye a fuskanta jikinsa yayi sanyi sosai yasa hannu ya goge mata hawayen sai dai wannan karan ya kasa furta kalma da ke ran shi domin gudun kada ya tona asirin zuciyar shi ta aminta da Khalil tana jin shi a bangarori da dama a zuciyarta zaman da ta yi da shi zama ne na koyar da zuciya yadda za ta so shi ta kuma dandane zaƙin zaman aminci da tattali daga gare shi hawaye da take fitarwa a yanzu tana jin su ne kawai suna fitowa da kansu ba tare da ta shirya zuban nasu ba bata da burin bata da burin sanya Khalil cikin damuwa ko zargin son ya hana shi abin da ya tsaya a ranta shine ta yadda kewar ta za ta dadu daga dukkan mutane da ta rayu da su zuwa wasu waɗanda bata ma san su waye ba sai dai tunda ba jimawa zai yi ba dole ne ta sa wa zuciyarta dangana ta faɗa a ranta saboda waɗanda Allah zai hada ni zama tare da su har zuwa lokacin da zai dawo dan mu dawo ba wani matsala haka ce ta bawa kanta hakuri har ta samu daman ɗiban wasu daga cikin kayayyakinta ta sa a jakarta ta hannu mai girma a cikin motar mayanin da su tafi ba wanda yake wa dan uwansa magana sai ita da ta maida hankalinta akan kalle-kallen gine-gine da ke kan titi shi kuwa Khalil tunani kala-kala da tuhumar kansa da aikata laifin yaudara har suka bar babban titi suka hau wani siriri wanda ya kai su har zuwa gidan Rashida tsarin gidan tamkar irin wanda suke ciki ne shine a gaba tana bin bayansa suka tsaya a bakin kofa ya danna doorbell ba a jima ba Rashida ce ta bude cikin fara'a da sakin fuska ta miƙo hannu ta kama nata hannun hada da cewa welcome Karima duk da daci da take ji a cikin ranta aka ta saki fuskar ta ita ma tana mayarwa Rashida murmushinta tare da gaisuwa cikin harshen turanci Rashida ta bi Khalil tace nayi mamakin ganin Karima she is beauty ai na hajiya yabi ta samu wannan kalar Khalil yayi murmushi tare da miƙe watsaye Karima idanta na kan nashi sai dai shi din san ma bai sake kallon inda take ba ta ci gaba da bin shi a baya har suka tsaya a bakin kofa tana hangen su sai dai bata iya jin abin da suke faɗa ba har dai Khalil ya tafi Rashida ta dawo ta zauna ta dubi Karima tace ina fatan zaki iya zama tare da ni babu wata matsala ko Karima bata iya magana ba kai kawai ta daga domin da zarar ta yi yunkurin za ta yi magana muryar ta za ta fallasa dukkan ɓaci da zuciyarta ke ciki Rashida tace mu je na kai ki ɗakin ki da zaki zauna ki huta sosai tana gaba Karima na bin bayanta har zuwa ɗaki da ta kira masaukinta babu laifi a kan gado da ya ji shimfiɗa sai wardrobe da ke makale a jikin bango a sanyaye ta sauke jakarta da ke kafaɗarta ta zauna a bakin gidan har lokacin tunani kala-kala take yi game da zuwanta gidan zuciyarta ta ki amince mata da cewa tafiya Khalil ya yi
shi yasa ya kawo ta nan. Ta dinga tuno kalaman Sumayya dalla dalla tare da dara shida da tace a ina Hajiya Yabi ta samu wannan kalar. Gani idan ta ci gaba da zama kwanciyar ta ce za ta dau zafi saboda tunani yasa ta mike ta koma falo inda ta tarar da Harida zaune tana kallon wani wasan tseren doki. Ta zauna a hankali yadda ta dinga wanzuwa a tsakaninta da Rashida. A yadda ta lura da ita mace ce mai saukin kai da san jama'a tare da mutunta su. Cikin hirar ta su ne take bayyana mata suna tare da mijinta ne wanda ƙwararren likita ne wanda ya zo karatu suka rike shi. Yana aikin shi a nan. Ita ma kuma tana karatun lauya ne. Yanzu haka ta kusa zama lauyar. Suna da yaransu guda biyu duka mata. Ɗaya yana da shekaru 4 Zainab. Sai mai bi mata Laila na da shekaru 3. Waɗanda suke makaranta a daidai wannan lokaci Rashida na da kimanin shekaru 30 a duniya. Tana da matsakaicin kyawun fuska sai dai akwai kyawun jiki da tsafta da kwalliya. Uwa uba nutsuwa komai nata cikin nutsuwa take yin shi da shiri. Shi yasa da wuya ta gundure ka idan har ka zauna tare da ita. Wannan ya jahirar su ta yi tsayi da Karima har zuwa lokacin da suka shiga kitchen. Karima ta saki jiki da ita sosai musamman yadda ta ga tana janta a jikin. Ita ma girkin tare suka yi komai zaɓin Karima ne kamar yadda ta tilasta mata. Sai dai ta zaɓi abin da za su ci. Babu ɓata lokaci saboda wadatar na'urar girki mai sauri suka kammala da haɗaɗɗiyar jalof wanda ya ji hanta da kayan vegetable irin wanda wasu ma Karima bata san kalarsu ba. Sai ƙamshin kayan bature. Sannan suka gasa kaza suka kammala komin su aka zo aka jere. Da aka suka ci abincinsu domin su kaɗai ne. Yini ranar Karima ta yi shi ne cikin walwala da samun nutsuwar zuciya. Har zuwa lokacin da mai gidan da yaran gidan suka dawo. Da alama sun san da zuwanta suna shigowa suka rungume ta. ‘Ya’yanta kyawawa tamkar ‘ya’yan turawa domin kowa wasa ma baje suke ba. Shi kuwa mai gidan hannu ya saka cikin aljihun coach yana kallon su da murmushi a fuskarsa. Rashida ta tsaya a bayan shi ta raɗa mishi yara ma na kewar gida suna son ganin jinin su. Bai ɗora da abin da take nusar da shi ba sai ya murmushi kawai. Karima ta gaida shi cikin harshen Turanci haka shi ma ya amsa mata tare da bayyana mata sun ji daɗin bakuttansu da ta yi. Tana tsakiyar family suna yin dina sai dai gaba ɗaya ta gama tsarguwa da yadda mijin anti Rashida yake yawan shiga cikin harkokinta. Sai dai abinda ta lura da shi san babu ruwan matar shi ko kaɗan. Bata damu ba ko nuna kishinta game da haka da yake mata. Bata damu ba ko kaɗan. A yanzu ma suna tsaka da cin abinci ne sai Laila ta tura nata farantin. Tace ita da Karima za ta ci shi ma sai ya tura nashi farantin. Ya sako cokali cikin nata kamar yadda Laila ta yi. Ina cewa shi ma da bakuwar zai ci. A biyo mu gobe don ɗorawa. Aliyu Adamu rafin makaranta shi ke kula da shirin. Alhusu mun ke muku godiyar sauraro. Allah ya kai mu gobe da ikonsa cikin ni'imar sa da rahama.

0: Muna da aiki mai girma da yawa a gabanmu. Na daya, kowa mu koma ga Allah da yawa ta istighfari. Rike amana.
1: Shine babba.
0: Girmama na gaba da mu. Kai sakon da duk za a bada. Mu sani cewa shugaba shi kadai ba zai iya ba. Duka bani shugabanni ne. Duk wanda kika fito ko a gidanki a matsayinki na mata, kina da miji, kina da ƴaƴa, to ke ma fa shugaba ce. Shugabanci ma mai girma wanda shine wanda Allah zai fara tambayanki. Yaya kika tarbiyyantar da bayinsa? Dan su ne amanan farko. Saboda daga cikin su ne ake so a samu shugabanni na gari. To yau kuma shine yawanci muka zubar. Wannan shi ya kawo mu halin da muke ciki, muke wahala na shugabanni. Wato tarbiyya da iyaye ya kamata a ce mun bada. Wajen bada tarbiyyar shugabacin na ƙanana, mace ne ko namiji, musamman mace. Dan duk wani ɗa da zai zama wani ai a hannun mace ne. Mace ne ake so ta zama mai tarbiyyar ita uwar, sai ta tarbiyyantar da ɗan domin a sa masa tsoron Allah tun na ƙarami. Idan Allah ya bashi shugabanci sai ya zama adali. Adali wa matansa, adali wa makwabtansa da ƴan uwansa, adalci wa komin ƙanƙancin shugabanci da aka bashi. Don haka shi yasa nace muna da aiki, dole ne mu koma makarantar mu sani cewa ƴaƴan nan da muka yi aure, shin ya za mu ba su tarbiyya su zama nagartattu a society? Muna laƙin shugabanni kuma ba wani abu ne. Abin da yasa muke laƙin shi ne mu matan da Allah ya ba mu amanan tare da mazajenmu. Mun gagara ba da tarbiyyar da mu iyaye suka ba mu. Sanin mu ba kowa wanda shekara 40 da ya wuce ko 50 tarbiyyar arewa ba haka yake ba. Akwai amana, akwai respect, akwai son juna, akwai sauraron na gaba da kai. Ya Allah babban ka ne, kawun ka ne, makwabcin ka ne, malamin ka ne. Amma yau mun tashi duk mun san cewa ba haka al'amarorin yake ba. To me yasa? Ga kuma ilimi na addini kullum karuwa yake, amma fa shi kuma hankalin da abun da ya kamata shi kuma na kauta yana tsara taɓarɓarewa. Ƴan uwana mata, dole mu sake zama mu yawaita yin addu'o'i a duk inda muke, a duk lokacin da muka samu kanmu, a duk lokacin da muka tuna muka san cewa akwai mutuwa, akwai amana kanmu. Mu yawaita istighfari da salatin annabi. Mu riƙe amana kamar yadda kuka faɗa cewa mata suke zaɓe. Mata suke zaɓe, amma wani sa'in da yake mu duk mu ne muke sake sakaci, ko kuma duk wanda suke zuwa a wajen ba ta komai. ƴaƴanmu ne, mazajenmu ne, ƙannenmu ne. Inda mun tada su ne inda za su rike amana, ga su ma za su rike. Kuma dole ne haka Allah ya yi, dole mu tafiyar da su. Wata matan duk yadda take so ta fita ta yi zaɓe, mijinta bai mata ba za ta fita ba. Da haka dole abin shi ne aka ce siyasa. Dole ne mun san cewa idan za mu yi approaching da yadda za mu je campaign, da yadda za mu je contact, da yadda za mu fito, da yadda za mu gaya mutane amfanin a bar mata su zo su yi zaɓe, amfanin mata mu yi ƙoƙari mu yi karatu. Saboda idan aka zo raba wato mukamin ya zama cewa ana samun mata da yawa. Akan so idan an yi zaɓe a ba da waɗansu mukamai wa mata, amma kun sani cewa dole ne a doka akwai matsayin qualification da za ka kai kafin a baka. Shi yasa wani ko ka so ka taimaka ba yanda za ka yi. To wani kuma daman shi appointment din nan ba shi da yawa, amma wani shi ne za ku ga cewa idan an ci zaɓe wani mota za ka ga shi ne rabonsa. Wani zai samu zuwa Hajji, wani zai samu Jerusalem, wani zai samu taimako ne na wani empowerment, wani kuma zai samu appointment. Wani wanda aka ba shi appointment din shi kuma shi ma a ciki ne zai kutura ma wani. To muna roƙon Allah duk ayyukan da muka samu kanmu, Allah ya sa cewa duk abin da za mu samu ya kasance ne albarka, kuma wanda mu ma za mu taimaki waɗansu.
1: Me kake nema shugaba idan ya zo ya maka? Farko ku shi ne maganar zaman lafiya. Yau ma rashin zaman lafiya a Najeriya shi ne abin da yanzu dukkanmu a Najeriya ya ce mu yi kuma zai ce in dai Najeriya za ta zauna lafiya, ta daina jin kashe-kashe, ta daina jin yadda ake

nothing. Yafuwa adiye na kome yuka kwa chika tamana kome mata bambu tere kanka kanimu ya ishefi tujole ni wani abubuwa hana ya mchekewa mchiki mwani kuchininda kanana abubuwa da miki ya hii akoye Allah na adhani mshieke pushide mwansa abubuwa Allah yake adaptada dole kwa ya zauna ya gyara ya juba ya gani ya hii karekin karekin abunda gwamda yake yi ko mata take yi ko komishina yake kai ma bibina ki sai mu sami gyara sai Allah ya tausaya mana ya ƙara ba mu shugabannin da za su tausaya mana amma shi da ma Allah ya faɗa idan kuka yawaita zunubi to zan hada ku da shugabannin da za su dinga gallaza mu jama'a mu ji tsoron Allah kuma mu yi siyasa da tsafta duk wanda take da aure take da ƴaƴa za a yi siyasa amma ki dinga tuna baya kar ki sai da mutunci kar ki sai da daraja ki kar ki zama kamar ƴan tasha ƴaƴan ki na kallo abu kai kike yi shi za su ɗauka in cin amana kike yi shi za su yi wata kuma har makiye ma za su ci amana in kina aikin kirki shi za su yi kuma ko baki nan za a ce wannan mata ne amana ne ƴaƴan ta a kyautata musu Allah shi yakan turo wanda za su taimaka shi siyasa jitarci yake da abu da in ka aikata aikin kirki wata rana ba ma wanda ka masa wahalar ne zai saka maka ba wani daban ne Allah yake kawo ya kowa da rabansa to mu duba siyasa na maganin cewa ba wai kanmu ne kullum a kan muke damuwa ba a jihar ta ci gaba a samu kwanciyar hankali ayyukan more rayuwa da muke samun nan da ake jin daɗi kofar gidanka akwai titi akwai ruwa akwai makaranta a ci gaba da gina shi a ci gaba da gyara shi a shigo a yi wasa a yi dariya a ci abinci a rabu lafiya a gaya mutane abin da kowa ya kamata shi ne fa siyasa ba maganin zage-zage da cin mutuncin wanda ya fika da wani wanda ya wanka da ya fika ko mabacin da ya fika je ka masa ƙazafi ka masa ƙarya kuma siyasa mai zama mai tsafta ban da ƙazafi ban da ƙarya ban da shari abin da ba a yi ban da cin mutunci abin da bai dace ba wanda in ka faɗi maganin na aka tare kai ko aka abin ba za ka iya tarewa ba ban da yawaita a shari'a musamman mu mata masu ba da tarbiyya dan Allah da annabi Muhammadu a rage a yawaita istighfari a faɗi gaskiya a rage amana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mun dawo Allah ya ba mu ikon yin abin da muka yi shi 2019 da kuma abin da ya fi shi na aikata aikin alkhairi siyasa yanzu za mu fara bi izinin Allah ta'ala muna roƙon Allah ya mana lafiya ya mana tsawon rai ya ba mu ikon yi kuma Allah ya shigo mana da mata da maza na gari wanda za mu tafiya da su tafiyan da ya dace muna miki godiya wanda ba shi da iyaka

0: sa suka tarbe ta bayan dawowar ta gida daga tafiyar kwanaki kuma mai sauraro da hakan shirin na yau zai tsaya mu tara makon gobe a madadin abokin aiki na Kamaluddin Nuhu Ilela Amina Umar ke cewa bisalam
1: gobara Wajina la ni taputa Wane bari da gaga Wane koyan mu bana gaga Baiwar Allah hasiya zani
2: Amina Umar ta gabatar mana da shirin daga ofishin uwar gidan gwamna ranar Juma'a da misalin karfe 6:30 na alwuru muna dauke da maimaitin wannan shiri to da fatar ana jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM kan mita 94.6
3: Gwamnatin Jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunin kuma zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai munzalin shekaru 18 a hanzarta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya sarwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka ka katin zabe shaida ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban don haka kada a bar ku a baya ku je hedkwatar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala ku je ayi da ku wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha Honorable Usman Shehu
2: Madalla yanzu karfe 10:30 lokaci ne kuma da muke muku alƙawarin kawo muku shiri na musamman na tarihin marigayi tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari
4: mai tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkamu da aikin sake saduwa cikin shirin na musamman da ke waye kan tarihin marigayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda ya wafati a ranar Ladi 13 ga watan Yuli 2025 sannan a wannan litinin 13 ga watan Yuli wannan shekara ta 2026 ke cika shekara guda cif da rasuwa
5: shi kafin a samu kamashi sai dai mu ce ba za a rasa ba amma kafin a samu mai kamashi mai son dangin shi abin babu misaltuwa
4: kamar yadda aka fara ji a shirin da ya gabaci wannan dangane da rayuwar shugaba Muhammadu Buhari a lokacin mulkin soja bayan hanbar da gwamnatinsa da kuma yadda rayuwa ta kasance bayan juyin mulkin da aka masa da ma shigarsa bakin siyasa har ta daga yadda ya lashe zaben shekara ta 2015 a yau za a ji rahoto na musamman kan nasarori da kalubalen gwamnatinsa ta farar hula Kamaluddin Nuhu Ilela Jamuje
6: bayan shafe kusan shekaru 12 yana fafutukar neman shugabancin kasa ta hanyar zaben demokradiya a ranar 31 ga watan Maris na shekarar 2015 ne Muhammadu Buhari ya kafa tarihi bayan da ya kayar da shugaban kasa mai ci a wancan lokaci wato Dr. Goodluck Ebele Jonathan a zaben shugaban kasa wannan nasara ta kasance karo na farko a tarihin Najeriya da dan takarar jam'iyyar adawa ya kayar da shugaban kasa mai ci ta hanyar zaɓe a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2015 Buhari ya kama rantsuwar shiga ofis a matsayin shugaban kasa na 15 na jamhuriyar tarayyar Najeriya karkashin jam'iyyar APC daga bisani kuma ya sake lashe zaben shekarar 2019 inda ya yi wa'adi na biyu wanda ya kare a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2023 tun kafin ya hau karagar mulki Buhari ya yi alƙawarin mayar da hankali kan manyan batutuwa guda uku wato yaƙi da cin hanci da rashawa farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa da kuma magance matsalar tsaro. Waɗannan su ne suka zama ginshikan manufofin gwamnatinsa a tsawon shekaru 8 da yi. A fannin tsaro, gwamnatin Buhari ta ci gaba da yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da sauran ƙungiyoyi masu tada kayar baya a yankin Arewa maso gabas, har ma da sauran yankunan ƙasan. Gwamnatin ta bayyana cewa ta samu nasarori wajen ƙwato kaso 2-3 na ƙananan hukumomin jihar Borno da ke hannun 'yan Boko Haram tare da rage hare-haren da suke kaiwa wasu yankuna. Sai dai duk da waɗannan matakai, ƙasar ta ci gaba da fuskantar sabbin matsalolin tsaro da suka haɗa da ayyukan bindiga, garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, rikice-rikicen makiyaya da manoma, da kuma hare-haren wasu ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai a sassa daban-daban na ƙasar. Wannan yasa batun tsaro ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen gwamnatinsa. A ɓangaren yaƙi da cin hanci da rashawa, gwamnatin Buhari ta ƙarfafa hukumomi irin su hukumar yaƙi da yawa tattalin arziki ta Amuli, wato EFCC, da hukumar ICPC wajen bincike da gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata laifukan rashawa. An kuma kaddamar da shirin nan na asusun bai daya, wato single treasury account, domin hada kudaden gwamnati a wuri guda. Kana an yi amfani da bankunan namba, wato BVN, wajen inganta tsarin bankuna, tare da shirin kurmanta bayanai wanda ya karfafa mutane su bayar da bayanan sirri kan dukiyar gwamnati da aka boye. Masu goyon bayan gwamnati sun bayyana waɗannan matakai a matsayin ci gaba wajen tabbatar da gaskiya da riƙon amana, yayin da masu suka suka yi zargin cewa yakin da gwamnatin ke yi da cin hanci bai shafi kowa da kowa ba yadda ya kamata. A fannin tattalin arziki, gwamnatin Buhari ta fuskanci manyan kalubale tun farkon wa'adinta, waɗanda suka hada da faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya, wacce ta jefa Najeriya cikin koma bayan tattalin arziki a shekarar 2016, daga baya kuma sai annobar cutar COVID-19 da ta ɓarke a shekarar 2020 da ta sake kawo cikas ga tattalin arzikin duniya baki daya, ciki har da Najeriya. Gwamnatin ta aiwatar da shirye-shiryen tallafawa manoma, karfafa masana'antun cikin gida, da samar da ayyukan yi, tare da kaddamar da wasu shirye-shiryen jin kai waɗanda suka hada da Empower, Trader Money, Market Money, da kuma Anko Boros, domin tallafawa matasa, ƙananan 'yan kasuwa da manoma.
7: In moving forward together, it is important to strengthen our economy to provide sustainable means of livelihood for as many Nigerians as possible, so as to eradicate absolute poverty from our midst.
6: Duk da haka, hauhawar farashin kayayyaki, ƙarancin darajar naira, da ƙaruwar talauci sun ci gaba da kasancewa manyan ƙalubale ga al'ummar ƙasa. Ɗaya daga cikin fannonin da gwamnatin Buhari ta fi mayar da hankali shine bunƙasa ababen more rayuwa. Tsawon mulkinsa, an ci gaba da ginawa da gyaran manyan hanyoyi a faɗin ƙasar, ciki har da titin Lagos zuwa Ibadan, hanyar Abuja, Kaduna zuwa Kano, da sauran manyan hanyoyi. Haka kuma an kammala aikin gadar Niger, wato Second Niger Bridge. An bunƙasa harkokin layin Dogo ta hanyar kammala layin Abuja zuwa Kaduna da kuma Lagos zuwa Ibadan, tare da ci gaba da wasu ayyukan layin Dogo a wasu sassan ƙasar. Fannin wutar lantarki kuwa, ruwa, tashoshin jiragen ruwa da filayen jiragen sama, an gudanar da ayyuka daban-daban na ingantawa. A ɓangaren walwalar al'umma, gwamnatin Buhari ta aiwatar da shirye-shiryen tallafi ga masu ƙaramin ƙarfi, ciki har da shirin nan na tallafawa al'umma, wato National Social Investment Program, wanda ya kunshi Empower, ciyar da ɗaliban makarantun firamare abinci, bayar da tallafin kuɗi ga gidaje masu ƙaramin ƙarfi, da kuma shirye-shiryen ba da rancen kuɗi ga ƙananan 'yan kasuwa. Gwamnatin ta bayyana cewa waɗannan shirye-shiryen sun taimaka wajen rage tasirin talauci ga miliyoyin 'yan Najeriya, yayin da masu suka ke cewa tasirinsu bai kai yadda ake fata ba. Sai dai mulkin Buhari bai rasa manyan ƙalubale da cece-kuce ba. A shekarar 2020, matasa a sassa daban-daban na ƙasar sun gudanar da zanga-zangar 'yan SARS, suna neman a rushe rundunar saboda zargin cin zarafin jama'a da take yi. Bayan rushe rundunar, zanga-zangar ta ci gaba har ta kai ga rikicin da ya faru a Lekki Toll dake jihar Lagos lamarin da ya janyo muhawara da suka daga ciki da kasashen waje. Baya ga haka shugaban kasar ya shayin tafiye-tafiye zuwa kasar Birtaniya domin duba lafiyarsa musamman a wa'adinsa na farko. Rashin bayyana cikakken bayani kan yanayin lafiyarsa ya kasance abin tattaunawa a tsakanin 'yan Najeriya. Duk da haka ya ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati har zuwa ƙarshen wa'adinsa. A ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2023, marigayi shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa mulki ga shugaban ƙasa mai jiran gado wato Bola Ahmed Tinubu bayan kammala wa'adi biyu kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Har zuwa wannan lokaci shekaru 8 na mulkin farar hular marigayi Muhammadu Buhari suna ci gaba da kasancewa abin nazari da muhawara. Masu goyon bayansa suna nuna irin ayyukan da aka gudanar a fannonin gine-ginen ababen more rayuwa, yaƙi da cin hanci da rashawa, bunƙasa noma da shirye-shiryen tallafawa marasa ƙarfi. A gefe guda kuma masu suka suna nuni da matsalolin tsaro, ƙalubalen tattalin arziki, hauhawar farashin kayayyaki da kuma wasu batutuwan da suka shafi hakkin ɗan adam da 'yancin faɗin albarkacin baki. Duk da bambancin waɗannan ra'ayoyi, babu shakka mulkinsa daga shekarar 2015 zuwa 2023 ya kasance ɗaya daga cikin muhimman lokuta da suka yi tasiri a tarihin siyasar Najeriya na wannan zamani.
4: An gaida kamar da yin nuna rera bayan tabbatar da rasuwar marigayi shugaba Muhammadu Buhari a hukumance, gwamnatin tarayya ta samar da tawaga ta musamman ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima, wadda aka ɗora mata alhakin dawo da gawarsa daga birnin London zuwa gida Najeriya. Sannan ta yi na ranar Talata 15 ga watan Yulin shekara ta 2025 a matsayin ranar da za a yi zagayowarsa a hukumance. Kan haka ne gidan rediyon Bauchi ya yanke shawarar tura wakilansa zuwa birnin Daura don bin diddigi tare da habartu yan lumana da suka shafi jaizar za su wakana. Kuma Allah da ikonsa, wakilan sun samu halartar jaizar kuma sun ta aiko bayanan abubuwan da ke wakana a yayin jaizar marigayi shugaba Muhammadu Buhari, wadda ta samu halartar mashahuran mutane kama daga shugaba Bola Ahmed Tinubu da waɗansu gaggan mutane daga ƙasashen ƙetare, gwamnoni, ministoci, tsofin gwamnoni, manyan 'yan siyasa irin su tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, manyan jami'an tsaro, manyan sarakuna, jami'an diflomasiyya da sauran al'umma, lamarin da ya sanya garin Daura ya zama ba masu katsinke. Kuma an gudanar da jinazar ce da misalin karfe 6 sawa na yamma a ranar Talata 15 ga watan Yuni shekara ta 2025 din. Sai dai tun a safiyar Talatar, yayin da wakilanmu suka isa kofar gidan marigayi shugaba Muhammadu Buhari, sun yi kicibis da waɗansu mutanen ƙauyen Dumurko, asalin garin da aka haifi marigayi shugaba Muhammadu Buhari. Daga cikinsu akwai Sanusi Muktar, wanda jika ne ga Buharin. Kuma a lokacin da wakilanmu suke tattaunawa da shi, ga abin da yake cewa kamar haka:
8: za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, saboda mun yi rashi. Rashi ba ƙaramin rashi ba, rashi na kakanmu, kuma mu kaka yake a wurinmu, kuma uba, kuma uban ƙasa. Kuma wannan rashi ne da aka yi wa Najeriya gaba ɗaya, ba wai mutum kaɗai ba, kai ma za a iya magansa. Saboda irin gudunmuwar da duka rayuwarshi ya ba da gudunmuwa ne a kan ƙasa, ko ba haka bane ba? To mu babu abin da za mu ce ga wannan rashi, ga wannan uba namu, kaka namu da muka yi. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, kuma ya yi abubuwan da tun kafin a haife mu suke ba ƙasa gudunmuwa. Kuma mun a yanzu sai in lissafa maka abubuwa na alkhairi wanda ya kawo mana, wanda muna fatan waɗanda alhakin abin yake a kansu domin wannan ƙudurori da yin alkhairi, Ubangiji Allah ka ba su umarnin kammala wannan ayyukan. Mu babanmu da shi sai dai mu ce abubuwan da ya yi na alkhairi
5: ubangiji Allah ka sa mishi a cikin mizanin shi
4: kamar da me zaka rika tuna shi
5: eh to na farko baba ya shi idan har mun ji gaida shi na farko idan kai yaro ne zaka ji ya ce maka kana makaranta in ka ce me eh baba ina yi to in Allah da zai ce maka ka kammala idan ka ce ka kammala ka samu aiki zai ce ka rike gaskiya ka rike amana kuma ka kula da noma da kiyo wannan abubuwa kullun yana gaya mana mu yara idan mun ji idan ma ka ce baka makaranta zaka ji ya ce ah ya ake maka karatu to anan wurin zai bada wani wakili naka na wani wakili nashi yace wannan aje a sashi makaranta to muna nan mun ga mutane da yawa wanda ya daga su sun zama wani abu muna roƙon su kamar yanda ya daga su suka zama wani abu to su ma su yi tunani akwai masu karamin karfi wanda su ma ya kamata su daga su yi koyi mai da shi saboda shi kafin a samu kamar shi sai dai mu ce ba za a rasa ba kuma haka bane ba amma kafin a samu mai kamar shi mai son dangin shi abin babu musultuwa saboda baba akwai abubuwan da a yanzu wanda tun kafin a haife mu yake na farko idan azumi ya zo kuma da abinci wanda zai raba wa bayin Allah wannan abubuwa ba za su musultu ba idan aka ce maka babbar sallah ta zo ya dauki abin yanka ya ba mutane sarka ta jaritu ba za a musulta shi ba hatta da sitira hatta da rashin lafiya idan an je in ji za a ce a ga mishi a ce wani yana fama da rashin lafiya to in Allah ya yarda sai ya taimaka mishi
4: kenan gurgur fahimta wadanda suka masa da ake cewa kuma bashi kyauta
5: wannan duka ka san ita rayuwa idan baka zanna da mutum ba ko kuma ka binciki wanda yake tare da shi ba za ka iya mishi adalci ba amma inda za ka zo ka zanna da wanda yake taimakon ka san akwai sadaka tijariyatu an ce kai kyauta da dama har kuma ba ta sani ba to shi duk abin da zai ne dan Allah ka fahimce ni yanzu kaga kamar a yanzu kawai a zo a kawo mishi wani a ce mishi baba wannan baya da lafiya zai ce a dauke shi a je a kai shi asibiti kuma zai taimaka mishi zai baki iya kokarin shi kuma idan har Allah ya baka lafiya ka dawo Allah zai taimaka maka last kyauta shi da bazan manta ba mai daki na ta je aikin haji kuma shi ne biya mata kaga bazan manta da wannan rana ba ina jin yau talata ko yau satin tabi da dawowa kaga ni bazan yi fan bazan manta da yau satin tabi da dawowa kuma ba ita kadai ba sun kai kusan mutum sha wanda ya biya kuma karka ce wai wasu masu ne a'a kawai zai diba kuma kullun aikin kenan sallar duniya in dai aikin haji ya zo sai ya dauka sadaka tijariyar ya biya wasu
4: ta fuskar mu'amala da mutane abin da shafi kamar hakuri ko juriya ya zaka bayyana tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari
5: ai shi baba na gaya maka duk abin da zai wani abu ne wanda ba zai musaltu ba amma baba mutum ne mai hakuri mutum ne mai hakuri kuma mutum ne mai kawo da kai kuma mutum ne wanda shi a rayuwar shi babu girman kai babu komai nan zai fito zai nufi gidan gona ba kowane shugaban kasa bane ba zai iya mota biyu zaka gani daya ta escort din shi a gaba shi kuma wani lokaci shine a gaba ko kuma kaga escort din a baya kuma wani lokaci zaka ga ma ya sake sai yana daga mutane hannu kuma da idan ya fito daga nan masallaci dubarkon zaka ga cikin talakawan shi komai ba ruwan shi cikin masallaci zai zanna cikin jama'a ba abin da ya dame shi don haka shi kutankwacin baba mu a tarihi ne yanda muka taso sai dai mu bayyana bakin abin da muka sani amma irin abubuwa wanda ya yi ba za su saba musultuwa ba
4: a ƙarshe ka taɓa ganin ɓacin ransa
5: ito gaskiya shi baba wuri ɗaya ne yake da ɓacin rai a rayuwar shi matuƙar baba ko ya sa ka kayi abin da sabanin abin da shi ka sa rihin gaskiya to nan fa baba zai bata rai kuma idan ya bata rai baya da kyau gaskiya baya san rishin gaskiya a rayuwar shi
4: bayan su masu muktar sai wakilan mu suka je ta bakin malam tasiru mai unguwa da murko inda shi ma cikin da nasa ya yi karin haske kan ɗabi'u da halayen shugaban Muhammadu Buhari
9: shugaban kasa janar Muhammadu Buhari mutum ne adali mutum ne mai kwazo mai son jama'a ko mutum ne mai son yadda ya kamata da rayuwar jama'a kana shi ko shi dai wannan wurganye Allah ya bashi ɗaukaka duniya muna tsammanin har lahira Allah ya bashi mutum ne safifi mai son addini yadda ya kamata audari aurana duk anan kwakwafin da babba jaru ya san Muhammadu Jihar Buhari mutum ne lissahi kuma Allah ya bashi kuma a yau Allah ya riga ya amsa rai sauran muma kuma ubangiji Allah gafarta mai Allah ya sa cikin aljanna ubangiji Allah ya nufa yasa ni da kan mu tsakanin mu sai ji addu'a lokacin girmi na addu'a Allah ya gafarta mai
10: na ji ana kiran wani gari Murkul eto kamar Buhari na da alaka da wannan gari Murkul din akwai kuma wace ya alaka take
9: annan baban shi yake hayyarsa Muhammadu Bafali kuma dan gari dan gida ne kuma dan gida dan gari ne kuma mu da shi iyaka ɗe muke kuma ana aka haife aka shikara hudu da so tsofai shi yana makaranta har abin da ya kai wannan mukami ne yanzu
10: sannan ya tashi da maraici
9: shekara hudu mutum baban shi da rasuwa Allah daga shi ya daukaka shi kuma ya tsare shi kaji abin da ke akwai a haka yake yawwa
10: Muhammadu Buhari ya rike mukamai da yawa a kasar nan to kamar ya zaka bayyana alakar sa da mutane musamman ku mutanen Murkul inda nan aka yi mahaifinsa
9: yawwa shi dai mutum ne babba da yaro da tsoho da yaro dinna shi ne ba kabilan shi kuma wallahi komai yake koya baka a hannu kuma shi Muhammadu Buhari mutum ne mai kyautatawa rayuwar jama'a ba nashi ba ma ba ni ma ya mushi kuma anan Muhammadu Buhari Allah ya sa gwarzo ne kuma mai son tafiya da al'umma ne kuma anan Allah ya ɗaukaka shi kuma muna murna da rayuwar shi har ya gama lafiya bai kwari wani ba sai dai a kware shi bai kwari ba bai ta kwara ba
10: mun fahimce ka baba kamar yanda ake mai kirari mutum ne mai gaskiya haka ne
9: mai gaskiya ne mai gaskiya ne tsakani ga Allah mai gaskiya ne sai dai a kware shi an bai ta kwara zarra ba Muhammadu Buhari ba wallahi ko an lura bai ta kwara mutum ba yawwa
10: na zaka bayyana wannan rasuwa sa
9: ubangiji Allah gafarta mai Allah sa kwanciya huta Allah ya ni bayyansa Allah kai shi da sa'a mu ma Allah ubangiji ya sa mu je da sa'a kuma ubangiji Allah amshi bakunci shi na lahira
4: mallam taso mai unguwa Murkul haka zalika bayan kammala jinayar wakilan gidan don Bauchin sun ji tumakin jama'a musamman na garin Daura da ma waɗansu baki suka halarci jana'izar da farko ga wata matashiya mai suna Na'ima
11: ina ta'aziyya ga mutanen Daura gabaki ɗaya da kowa da kowa gaskiya mun ji rasuwar nan sosai kuma ta taɓa zukatanmu muna mai fatan Allah ya ji ƙanshi Allah ya gafarta mai Allah ya sa ya huta Allah ya sa bakin wahala kenan
10: kamar kasancewar shigarci matashiya ya yi cewa kamar da mai zashiya duka tuna shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari
11: gaskiya akwai abubuwa da dama wanda ya mana a Daura kamar tituna haka da ci gaba dai sosai ya mana a Daura sosai ya fiddo Daura Allah dai ya ji ƙanshi Allah ya gafarta mai
4: haka nan bayan Na'ima gidan rediyon Bauchin ya yi tikitis da Malam Aliyu Sambo wakili tsohon kantoman kalmar hukumar Misau wanda shi ma ya tattaki tun daga nan Bauchi zuwa birnin Daura don halartar jana'izar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ma ga yadda hirar ta kasance da shi bayan jana'izar
12: Muhammadu Buhari an shaide shi kowa ba wani maluƙi a ƙasar Najeriya nan da wanda bai shaide shi cewa shi ba bara'u ba ne baya kuma satan kuɗin gwamnati domin ya kyautata wani baya kuma ɗaukan kuɗin hukuma domin ya kyautata wasu ko al'umma ko wasu mutane a dalilin wannan ya sa dole ne kowa ya zai iya shaida cewa Muhammadu Buhari ya ba da gudunmawarsa a ƙasar nan ya yi kuma iya abin da zai yi amma saboda tarnaƙin da ake fama da shi na hidimomin siyasa da hidimomin gwamnati dole ne babu dama ka ga an samu cimma nasara kashi 100% abin da ake nema amma gudunmawar da ya bayar gaskiya abu ne wanda shi ke a fili ƙasar nan an gani daga ƙasar Ibo zuwa ƙasar Yarbawa zuwa ƙasar Arewa duka ya ba da iya gudunmawar da zai yi abin da zan iya faɗa mai ƙarfi shi ne lokacin shugabancin shi ya zaɓi shugabanni da ministoci wanda suke 'yan Arewa da 'yan Kudu da kuma su 'yan ƙasar Ibo kuma sun iya ba da gudunmawarsu amma kuma su ne ya ɗora musu haƙƙin gudanar
3: gudanarwa. Gudanarwa ba shi kadai ne zai iya yin wannan abu ba a matsayin shugaban kasa, kuma kowa wanda Allah ya bashi wannan shugabanci na shugaban kasa da yake kai, to fa wakilan shi da aminan shi da ƴan majalisu na reps da senatoci da kuma su ministoci da zaba suna da haƙƙin implementing din abin da shi shugaban kasa yace gashi abin da yake so a yi. Idan ba su yi ba, wannan kuma haƙƙi ya sauka a kansa, ya doro a kansu. Ubangiji Allah ji kanshi, Allah rahamshe shi. Mun zo mu shaida wannan abu, kuma muna ta'aziya ga ƴan kasa gaba daya da go wannan abin ya shafe shi.
4: Malam Ali Sambo wakili tsohon kantoman karamar hukumar Sau, a lokacin da wakilan mu suka tattauna da shi bayan janayizar marigayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, a turmi na gaba za a ci gaban tattaunawar da sauran jama'a.
13: Zai kira ga kudi, zai kira ga matakai, zai kira ga mutane, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga matakai, zai kira ga mat

da ganin gidan rediyon Bauchi BRC 2 FM aka saurari shirin nan na zaben mu kwana lafiya wanda ya kai daidai lokacin da agogon mu ke cewa karfe 11:29 kuma a daidai wannan lokaci ne muka zo ga filin mai sauraro shirin nan mai matukar farin jini shirin nan na wato ban kwana da mai sauraro kuma kamar yadda kowa sani shirin ban kwana da mai sauraro yana sa mai sauraro ka kira number waya idan za mu bada 0806-97-95-70 zama mai ta number 0806-97-95-70 yanzu bari mu je ga Nura M Inuwa a filin mu na ban kwana da mai sauraro da zai mana mabudi a cikin shirin.

0: Ina da mutum na farko cikin shirin gashi nan kuma ya kira mu na namu juya a bisa layi. Assalamu alaikum.
1: Alaikum.
0: Da muke tare?
1: Ina tare da Sheikh Bala.
0: Bala daga ina?
1: Daga Misau.
0: Daga Misau birnin Manga. To man Bala ya Misau an yi ruwa ko yau?
1: An yi ruwa sosai ma.
0: So madalla man Bala fili ne na bankwana da mai sauraro yau za a gaida masoya ne zalla kawai.
1: To da farko ina taya al'umma mai sauraro jaji akan hatsarin motar da ya fito ranar Asabar wanda karasa mutum bakwai
0: tashi daya. Mutum bakwai tashi daya sakamakon hatsarin mota an yi rashi sosai a Misau gaskiya.
1: An yi rashi da akwai mutum uku wanda suke fiye bauchi.
0: Suna karɓan jinya. To muna fatan Allah ya kiyaye gaba, Allah ya ji ƙan wanda suka mutu marasa lafiya ya yi musu. To sai a rinka tafiya a hankali ana tuƙe cikin nutsuwa. Mun gode sosai da kasancewar ka da biya wasu.
1: Ina muku fatan alheri.
0: Godiya mai tarin yawa, muna godiya. Yawwa. Mun gode mutanen Misau da kasancewar ku tare da biya wasu FM a wannan lokaci. Kana iya shigowa idan yanzu kake tare da BRC din? Assalamu alaikum. Wa ina malami? Aiya. Ya zungu. To muna godiya, fatar da Allah shi bar zumunci tsakanin BRC da ku. To ka san na san zungur garin manoma ne da ruwa ya sauka. Dan daɗin garin ruwa. Haka ne. Alhamdulillah. Allah ya sa haka, muna godiya sosai da kasancewar ka biya wasu CFM. Mun gode sosai. Masu sauraron mu a ci gaba da kasancewar biya wasu CFM mita 94.6 yanzu a gana layi kafin mu je ga abin da ke da. Wa alaikum salam. Aliyu Karo ya nan unguwar taku bakin kura. Ka sannin mu sannin ka. To ka san fa yau iyakacin mu ko mu yi gaisuwa mu more mu tashi. A to ai ka san wata rana kawai sai a yi dugun kawai kamar ba a damu ba. To ina so ka yi da gaisuwa wa mutum uku. Na gode maka Aliyu Karo, Allah bar zumunci. Kana jin Allah ya sa haka. To muna fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu Aliyu Karo. Yawwa, Aliyu Karo daga bakin kura, muna godiya sosai.

0: da fatar ka wai ke kiwon BRC a wannan daren.
1: Eh, sarawar.
0: Na'am.
1: Yawa,
0: shi ne ke malamin girman kakar shugaba. A'a, shi ne PRO2 na ƙungiyar masu sauraro na ja. Haka ne? To fatar kana cikin farin ciki da annashuwa ya wannan dare. To mun gode Allah, ai kaga yanzu kowa zai bacci a ɗakin shi da farin ciki. Yanzu kai shirin tambaye ka tunda kai kana mu'amala da ruwa ai tunda gidan wanka kan dole ya gaba. Da Allah da zafi da sanyi wanne ka fi jin daɗin hulɗa a yayin sana. An fi yin wanka saboda tsami. Na ce an fi yin wanka saboda tsamin zufa. To wace yanayi ne ko in ce weda ta fi maka daɗi? Ayya, sai kuma abokiyar tafiya ta katse mu, wato shede in ji bahilla ce na waya. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Allah ya kai da santraki gawaki.
0: Amin suna, amin godiya nake, santraki ya gaishe ka.
1: To ma da Allah ya aikiya jama'a ya ruwan namu yau.
0: A ruwa alhamdulillah yau kan ruwa.
1: Ina fata ruwan da ya isa yawa da kewaye.
0: A ai gonakin mu sun sha ruwa fa yau yabanya suna cikin farin ciki a wannan dare.
1: To masha Allah godiya muke.
0: To ma da Allah. To ake magana kuma daga ina?
1: Eh, magana daga kafawa Balewa Estate makocin kan nan ne baban
0: kai. Barka da dare, Allah ya sa khairar basiwaciwa.
1: Ban suna nan suna da ka aibata baki ya biya fi sun tashi.
0: Na su takamaro su a can ɓagen ne, ɓagen.
1: A'a, muna tare da su a yankin Gawaki
0: Wodi. Wannan sun zama ‘ya’yan mu, in ka tashi tafiya kai za ka tarkata kayanka ka yi ɓagen.
1: Na kwana ka ga yadda zai dawo.
0: Kai ma ka ce ka shiga gani ma.
1: Ni ma na shiga gari tun da maza bana kofar malam, maza bana 13.
0: A nan kake jefa ƙuri'a ka?
1: A nan kake jefa ƙuri'a.
0: A lallai wallahi ka shiga rububi, kai ma ka zama gani ma. To masha Allah, dawaki ta ƙaru ta yi baƙi.
1: Sai ma kuwa. Allah ta addu'a, Allah ya sa ba ta haki ne ce.
0: Amin, amin, amin. Ai, wannan har rashin bacci muke muna ta addu'a muna kwana a kan buzu don Allah
1: ya tabbata mana. Ko shekar jiya da muka je na riya duguri ma sun dare wannan addu'a nake Allah ya tallara ba a bada dawaki kamar haki ne.
0: Amin, amin, amin. Allah ya amsa addu'anka. Kai, don ce dawaki ya ƙara share maka fili a kan dutsen nan ka je ka ta shuka da.
1: Masha Allah.
0: To yanzu ka yi isa gaisuwanka wa mutum uku kawai.
1: To masha Allah, da farko dai ina gaishe ka kai isar tiraki.
0: Ina godiya sosai, Allah ya bar zumunci.
1: Ina gai da sarkin bagel Alhaji Abdulhamidu.
0: To alhamdulillah, Allah ya sa ya ji mu.
1: Da kuma amarya tashi ma umaman nan da ke nan tsohon gidan gona.
0: Uwar gidan kuma tana nan ta fa Kwalewa Estate.
1: Sosai ma muna tare tana ji ma.
0: Allah ka yau kana Lagos kenan, baka je Abuja ba.
1: Godiya nake, Allah ya ji ma. Allah ya sa ka dawo gida lafiya.
0: Amin suna mun gode. Muna godiya sosai sosai, Allah ya bar zumunci, Allah ya bar zumunci.

0: idan kana son abu fa ka san baka ganin nunin sa, haka kuma duk kyawun abu idan baka san shi har ka ganin nunin sa, so kenan makaho ne shi. Shi sa ma aka ce komai zaka so shi to ka dan so shi daidai, idan kuma zaka ki shi haka nan ma ka ki shi daidai. Muna fatan masu yawan biyar City FM mita 94.6 dai wannan lokaci suna tare da mu, kuma lambar mu da za su kira mu yi musharaka a filin mu na ban kwana da mai sauraro da gidan rediyon Bauchi Tawa da musa daidai wannan lokaci ita ce 0809 659 7570. Ka kira wannan lambar ko ki kira wannan lambar yanzu sai mu yi musharaka a fili ne na ban kwana da mai sauraro. Muna yin ban kwana da kai ne ba don muna son hakan ba, sai dai kawai ka san komai aka iba masa yana da lokaci. Muna godiya ga ma wani ya kira mu. Assalamu alaikum. To barka da shigowa biyar si.
1: Aya
0: yana jin kunya sunan nasa ya shiga kasuwa. Da yanzu ka yi wata bakuwa ta kira ka ta ce maka I love you kuma da ka ji daɗi, amma tunda ka gudu ba damuwa. 0806 6795 7570 ita ce lambar da zaka kira sai mu yi musharaka. Yanzu kawai kai ne ke jira, a ci gaba da saurare.